0: na pamati Charlene Mandin Aguilos, una sa Carabao Island. Hararoa ay kong Jess nga sapat. Good morning, Jujet. That is what I have heard as well. Although I have not yet had the opportunity to speak with him personally. So, wa pa tanak istorya ha, si Congressman Jess ag si dating Mayor Antong Maming or dating Mayor Erlinda Maming. I sincerely hope that the reports are indeed true. Kabay pa man rong balita, matuod. Because this could be a positive development for the people of Banga and for our local leadership. E naging kwento manabira, ah, mga Marquez ag mga Maming, kung nagtaliwan nga mga eleksyon, last eleksyon nga ni, ay yat sana sa grupo ni Kong Haris Cora, opposition sa Sandaray. Butamago, no, anda taranggin bit-bit nga congressman last eleksyon, it mga Maming, ay si Rodel Ramos tana. Ah, si Rodel Ramos tana. More than anything, I hope this become an opportunity for everyone to set aside political differences, personal interests, and past disagreements. Banga can only move forward if its leaders and its people choose cooperation over division and put the welfare of the community above politics. This is a time for unity, mutual respect, and a shared commitment to the progress and well-being of every Banganhon. Whatever our affiliation may be, we should always remember that we are one Banga and our common goal must be to serve our people and build a better future together. Ganyan po kasimple lang ang sagot ni Congressman Jess Marquez. Wa pasanda nagka-istorya personally. Ah, pero sana kung nabatian, aga kung magmatuod banda, ay natural, manami, para sa Banwat Banga, nga magbilog man rong mga bangan nun. Doon nung pinakatinor it mensahe, coming from Congressman Jess Marquez. So, klaro na, hopefully, maabot natin si Mayor Antong, ha? May number ba kita ni Mayor Antong? Kung matuod gin man, ay, kutana ang kana, kung matuod gin man Mayor Antong Maming, nagapamati man dahi mawe. Kundi man perme, pero ako naman, nagapupamati man si Mayor Antong. Di ba ka Mayor Antong, Maming, una sa barangay istansya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo
0: Ay, babe, pag pangutana ko kabi sa pinakamagapit sa bilog o sa pinakamagapit gid, ay pirmi sa nga iba. Ganaywara, pag pangutana ko ay iba't abiro tunog. Iba't abiro tunog ko ng sabat eh. Napaka-unusual. Ako na akong nabasahon doong sabat ka akon eh. Kaya there's something talaga. There's something wrong. Doong sabat abe, tao kay Mayor Antong. Mas may diya sanda ang mag-asawar tanungin. Dahil sanda ba tarong ga-desisyon? Diba? Kung close ka mo, ita sa katawo ay hindi ganyan dapat eh. Do tenor ita it's about eh. Dapat, kung hindi matuod ra, dapat gindinay yun da eh. Ha? Kung bukod it matuod ra, gindinay yun dapat da. Ay, Jet! Ako ta nakasayod. Ay, dahil ako ta pirmi kay bahan ni Mayor Antong. Mawara ta dapat do sabat ka ra eh. Ag bukod ta't binatuod ron. Ha? Nga si Mayor Antong, ag si Mayor Elinda, naghalin ha, sa mga Marquez. Iyat, tagihapon, sanda kay Congressman Tedarisco. Di ganyan yung tenor eh. Ay, tao, takay Antong. Tao, takay Mayor Antong. Sanda, takotan na eh. Sanda, mataro na ga-desisyon. Di ba? Parang hindi normal sa tainga kung pakinggan yung ganun sa isang taong malapit kay Antong Maming eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero hopefully, mapakota na ta si Kwana. Dating Mayor Antong Maming. Oh, good morning, anay. Kay Nini Jane Ambito. Aga sa Bilog Ambito family. O na sa Libtong. Sa istansya. Magag-umon nga gahon, Jit. Ano rin posibilidad niya makasugod man niya sa Klandong More Power? Amat sa malisod pa. Wap manabit, actually. One time dong More Power, nakipag-meet kay Mayor Jory Socro. Nakipag-meet kay Mayor Jory Socro. Nga, siguro, base ko na kung pwede, nga sumugod sa kalibo. Pero, after ko na tong pagbisita taga More Power, ya kay Mayor Socro, wagon man, wag kita't binati. Wag kita't binati man nga interesado gid ng More Power nga sumugod sa aklan. At syempre, yaro akel ko. May akel ko pa manabi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Ang number one karon, syempre, mga political leader sa aklan. Adong rolling political, local political parting Tibyog. Masugot baga sandara. Side man kita. Kusitwasyon sa aklan.
1: Todo, komentaryo.
0: Pero sa makaroon, malabo pa nung bini, malabo pa. Makaroon lang permi kita sa servis na kelko. Kinangagin natin ang rumay kompetensya. Basi magsadyang lang ng atong kuryente nga madangat. Salamat. God bless. Tama ka dahil nga kung may monopoly, hindi manami abi. Kung may monopolyo, basta nga ni may monopolyo, bukon kita't manami. What healthy competition, nag-aabuso kita kayo. Hindi man tanan, pero kabuan kita, nag-aabusar pag may monopolyo. Siyempre, pag gusto sanda, what kompetensya eh. Tanawa tong tubi. Imbes nga naganami, nagabulok. Dahil luwa, it kompetensya. Pareho mat power. What kompetensya eh. Solo. Solo. Atong tubi, solo man. What a healthy competition. Do alcance kita, kita ng mga konsesyoner at mga konsumidor. Wa magitat pilian. Bakit? May choices ba tayo? Wala naman tayong choices eh. Wala tayong choice. Whether you like it or not, kinangan mo rong kuryente. Kinangan mo rong tubi. Timalin ka. Wa ka matibang pahainan dahil wa matiba nga player. Kung may iba ko ng player, may pilian ka. Wa ka matpilian. Kaya wa ka ginit ka choice banwa. Kailangan mong tanggapin. Kasi wala ka namang pagpipilian eh. Di ba? Alas 11:13 eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Karon lang, itry lang na akong bagsik ni Juan. Normal yung dunjet nga rates akil ko. Patay-patay man anang servisyo. Pero bisan pa paalin na. Sa Bilog Western Bisaya, sa mga elektriko o pata, ay kung na aton nga ibasi sa Kabilugan, pang number 2 rakel ko. Siyempre, number 1 gid more power, akel ko number 2. Pero sa mga elektriko o sa na number 1. Pero di hamak ka mas manaba, ro more power. Ro pagkota na, may chance ba? Ro chance, may chance kung may chance. O galima sa manipis. Sa makaron ha, sa makaron. Manipis dong chance.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang dong. Blessed morning, anay. Sa akong kumaring ante ag kagawad ng si Soto season. God bless man. Matsa maabo man ni mong Lansones, ha? Basikon maaki guman si Chin na to, eh. Nag-post ka guman. Toto Bobot, Taski, Berte, good morning, gino na sa Mabilo, Kalibo. Good morning, aga have a safe Tuesday man, Auntie Dailin Ong de Felipe, una sa Libtong. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning. Amabella Jimenez, sa Mabilon, New Washington. Happy Tuesday, Engineer Bernardo Biray Moises. Happy monitoring man, kaya Judge, new body, Marin, una sa Dagao.
1: Todo komentaryo.
0: Good morning. Hindi na bimag, sir. Naasiwa ko mag pabatit mga sir nga rag mga idol. Oh, hindi man magbutangit sir, abi agde yun pagbutangit mga idol. Wa man ako naila tawgong idol kasi ang idol ko si Lord. Lord lang ang idol nating lahat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Dapat watakitat gina idolo. Atong idolohon si Lord. O mga sir, hindi naman ako teacher. Ano lang, chujet lang. Oh, katodong jet. Good morning, Congressman Papa Jesus Marquez. Good morning, California. Halin sa Carabao Island, Hambil, San Jose Romblon. Nga nagbakasyon grande, Charlene Mandin Aguilos. Good morning, gali, kay Bea Alexandra, kay Cassandra, at kay Joshua Marquez. Wala sa Metro Manila. Kahit hindi nakakaintindi, nakikinig pa rin daw. Thank you, Gida. Especially kay Bea, rong eldest ni Congressman Ma'am Cory Marquez.
1: Todo komentaryo.
0: Masawa pa natapos ang improvement sa Pastrana Park. Sin mag-opening salbo baga rong LGO Kalibo. Ana karon nga target patanga completion nung Bernard, Engineer Bernard, matsa January 30 pata 2027. Tapos yung tarwa tiyatihan. Ah, rin yung target completion karon. May mga komentary. Ah, okay. Sa line 5, good morning.
2: Ah, good morning ka.
0: Yes, Toronto sir, good morning.
2: Kainan ka pa mati man ako, no? Kasi ro ka maturan, tanan do ka katabo to sa...
0: Kalibutan.
2: Ay, natawag nga. May realidad nga admitaw na to. Una-una ra, kaya ko to, no?
0: Hmm.
2: Ano katunayan? Ay, kung may consumidor mo kita.
0: Oo.
2: Ay, mga buwan na kung pisan pa paano may una.
0: Correct.
2: Di ba?
0: Correct.
2: Hindi nga, tatanan kita, biya. Ako mismo ay nag-consideral man, bisan si mong balita, totoo. Ay, maramat kayo, totoo, Jit. Dahil sa ibong pagbalita, tanan doon problema. Bukod problema hasta sa bilungan kalibutan nagabot yung busis. Nga rayon nga katabuya sa aton, ay admitaw na aton do katotohanan.
0: Tama.
2: Tanan do bagay may solusyon to.
0: Tama.
2: Tanan bagay may solusyon ay talaga pamati. Ay, huwag mag nga mayat kita pero realidad atong admitaw nga kung ano roon na pasyamata na aton. Salamat nga po ang mayatayan nga gahon.
0: Good morning, Gid. Sa mga taga-tigayon, oh, good morning, Gid, ha? Daddy Bert Tabasa, nagasigabong ra ng karaoke kara sa Digayon makaroon. Pati kaiping na, sakop.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Radyo, oh, Araman.
1: Radyo todo.
0: Ay, nagapamatingin mga taga-Palay. Baluarte ni Mayor Michael Aga Ronel Ramos, si Palay. Palay Batan. Wala sa sitio Kulabdog. Wala sa mini sound ni Ernie Feliciano, FEL mini sound. Tatak Paris Mami. Good morning, greet lang naman among nanay Yuli Oreta Silva. Oh, ganaga birthday greet today. Lola Yuli Oreta Silva, happy 80th birthday today. Alingkit sa imong mga inunga ag mga inapos. Kay Ma'am Rosie Quavara. Guwapong morning, Gid. Una sa Japan. Ag sa mga taga-Nalook, good morning. Halin sa Japan. Halin kay Ma'am Rosie Quavara. Kapitan, Bernabe Boy. Sao sa Aquino, Itbacausur. Nakatabid man katon. Kay Bungso nyo, sa Marikina City. Kay Jojo Hupanda, una sa Tinigaw. Kay Kagawad, Josel Arboleda Quadernal. Happy morning. Nagapamatigid kami sa Boracay. Sanday, Olok Puentes. Ninoy Puentes ag Ryan Puentes. Good morning, Gid. Konsehal Josel Arboleda Quadernal at Sigkay, pero taga Kaliso tayo. Kay Oscar Teodosio, nakita mo na si Rinald sa Ogan. Kita ko man yan, imaw. Yawin mo makaroon. Good morning kay Oscar Tudosio na sa Tambak. Kay Kapitan Lourdes Nini Reyes, Kap. Good morning kid. Kay dating Kapitan. Nakita ko kung siyang adlaw si Kapitan Toto. Ba't sa okay-okay na? Ha? Ba't sa okay na? Dating Kapitan na Toto Lando Reyes. Good morning kid. Padoy. Takbong pogi. Good morning kid. More power. God bless. Good morning kid. Ara. Ano ka ba tuod? Ha? Dating SB Chodoro Otoy Navarro sa Villorente. Gasta makaroon yung appointment. Hindi kaya po mapirma-pirmahan. Si dating Mayor Charit daw, may gusto man nga papungkuon nga gina Alborgid. Ha? Kay Congressman Joven nga kung pwede akumudahon gid o anong gusto man papungkuon sa konseho. Agsambilog sa rason yatara. Haman din yung appointment nga dayo ni Bagto sa pata. Nakahanggi hapon makaroon. Nakabitin pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agnano ka ba tuod? Nga pati ko na si RM. Interesado man nga ni ko no.
1: Todo, komentaryo.
0: Todo, komentaryo. Good morning. God bless ang more power. Arriba naman siya. Inyong arriba naman siya ginasinangagan. Natagbo kita ko sa naman siya nga ra. Slogan nga slogan. Agrong arriba naman siyang slogan, haro nagabikatang sa plaza. Kung wa ka muna ilat ta, arriba naman siya, was kanyo rin yung haro nga slogan na sa plaza. Ngayon pa obrang arriba naman siya. Ano kita ro issue sa halik arriba naman siya? slogan niya na sinangagan niyo pa. Diyos mayo mga taga naman siya, ang babaw ng kaligayahan niyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Diba, Toto AJ, Villanueva, Hawod? Good morning, kid. Isbililin. Oh, haman ito. Daw masyadong masangag rin yung aron nga slogan. Ha? Ginaubrahan mala koordinansa para mangin opisyal. Doon arriba naman siya. Actually, arriba naman siya man ginagamit yung slogan, diba? Kanon nyo pa ginaginamit dong arriba naman siya nga slogan. Ginaubrahan malak ordinansa para maging opisyal. Hindi ko ta maintindihan kamo nga mga taga naman siya. Hindi man tanan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: amat
1: radyo,
0: haling pati. Todo. Slogan ito man siya nga arriba naman siya ginasanangagan. Kunwa ka muna ilight arriba. Bailuhin nyo it liksi. Lumpat. Jump. O kung sa Ilunggo, tumbo. Liksi naman siya. Gumpat naman siya. O tumbo naman siya. Pwede man. Kay Chile Temporasa, good morning sa Thailand. Dating Kapitan Yupem Yutem de Lesena, more power o nasa poblasyon makato. Kay Isbini Ninerly. Buenos dias. Shout out kay Woodsticker Francisco. The Master Cutter. Dr. Jones at your service. Good morning, Tres Hermanos. Kay Junaline Vega, wala sa naman siya. Good morning, kid. Kagawad to be. Kung hindi man ngayon, sa 2028. Pero kung makabuo, si Makalinta, Lagro Lampril, ita TRO, base magkagawad ka, kid. Classmate, Chari Baltasar Yap, una sa Ilawood. Mubo. Kay, ba, nakita kami daywa kara. Nakita kami ito sa Blessing It Bagay ni dating Mayor William La Chica. Mabuhay. Actually, ano mong istorya ito? Ah, kapinid si Congressman Jojo Ang? Kabuhay. Ano mong pag-uwi istorya ito?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Karon ko galing balikan ha. Agro ako ng awahan kung umabot it sobrang sang oras si Congressman Jojo Ang ito sa bagay ha? Ni dating Mayor William. Si Congressman Tedaris, kuwangan it 5 minuto siguro. Pumapicture ang imaw, naglow lamano, wangan it nakasugod sa bagay ni Juan, wangan it nakasugod sa bagay ni dating Mayor William. Asayang sa may guwa, asayang imaw sa may compound lang, sumugod lang sa compound, nagpapicture, nagpalamano, ag sumibat insigida.
1: Walang inaatrasan.
0: Diba, nakaka-ngawa. Nangawa kita ko. Nga basta na lang, nagpa-picture, naglamano, at biglang umalis na lang si Congressman. Something wrong man yata. Ha? Something wrong man yata with the Congressman, former Congressman Ted Haresco and former Mayor William La Chica. Ha? Kasi nararamdaman kong hindi talaga feel ni Congressman Harris ko ang ambience pagdating doon sa compound ng mga lachika.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Naramdaman mo rin yan, Mary Eden Adok, madam. Oh, nice meeting you, ha. O, nasa istansya. Kay dating kagawad, ag makapitanda kung madayon eleksyon, kung hindi sa 2028, Mila Inocencio Tayco, Itanyo Buswang, ang pag-unlad ng bayan ay nagsisimula sa pagkakaisa at pagtutulungan ng mga leader. Ano man ang pagkakaiba ng pananaw, kapag sama-sama at may isang layunin, mas magiging malakas ang serbisyo at mas mabilis ang pag-unlad. Tama agad, para sa kapakanan ng mga mamamayan. Good morning, Kim Motorjet, at kay Tres Hermanos and family. Aling kay Wood Sticker Francisco. Paabot ko lang, Sergio Caribo. Hamanwa taginadak para yung mga masangag na tambutso, kasakit, pamatian. Tama, don pobre. Dalawaton nga, mga traffic enforcer, cap or bisan sa Caribo PNP man, daw sa waay lang sa ilabungog.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Kay Mambilya Lucero Crispino, good morning, kid. Hugod yun Dani Uno sa Kanapay. Agali. Mayad. Good morning, Jet. Ag sa tanang nga nagpamati sa imong programa, good morning, kid. Kay Will Andrade Tambong. Ag sa mga taga-aktoda. Haraw man imaw katanong, Jet. Ginabas yun na. Wrong edge yung kalibo. Pabaye, abin mo, arbitore. Ah, ana taro yung opinion. Ah, respetuha ka taro ng opinion. Ana taro yung pananawan eh. Ma'am Blinda Tay, good morning, kid. Kay George Makabinta, sa naman siya? Arriba naman siya. Arriba. Inyong arriba ang ginasinangagan nanda.
1: Todo, komentaryo.
0: Makabungo-bungo kita. Slogan nga slogan. Ay, Diyos mio. Ah, mga taga naman siya. Okman todo. Noman siya. O, pwede ba gano? Todo! Noman siya! Ama ni Gipoy Quintana Ablan. O, pwede ba tod? Ano po ko si ta? Arriba kon wamat aksyon para umunlad na gumayos ng banwa. Jet! Good morning, ag sa mga taga-barangay Tambak. Pwede tiko nga ni nga isyo pag-abot mag-iba ng administrasyon pareho sa New Washington. Ano ro problema sa New Washington, Arbe? Good morning, kid, ka Sir Mariano Salazar. God bless, man. Paring Lionel Valencia, una sa istansya, Lionel Valencia Vlogs. Nangawa man ako, katunong, Jit. Aman, wa, si idol mo, kaibahan ito sa, doon nawa ako kasayod. Yan ang hindi ko alam, arbitore. Alas 8:28 na! More power, prebiotics, 8-in-1, Kobe Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, mag more power Kobe daily to achieve a healthier you. Good morning, kid. Sa California, San Francisco. Happy monitoring, Sir Mario Torea. Ang iba nga mga mensahe ay sa kabahaba man, opinion, reaksyon, pananawan, balikan tap, pagkatapos siya magkara. Standby!
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Gins to nalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailan kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Walang inaasahan. Komentaryo. Komentaryo. 0.5 FM. Radyo. Radyo. Todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 8.44 na. Good morning, Todo Jit. Musta na yung pamatsyag? Ah, okay lang. Okay lang. Ayos-ayos lang. Thank you, Gid. Kaya Berto Tan. Una sa LGU Calibo. Ma'am Dili Albert, happy viewing una sa Oxnard, California, sa USA. Ma'am Gina Cipriano, good morning man. Kay Mr. Randy Samson Sarabia, sa mga taga-Puok, God bless. Paring Abilito, Abel Prado de la Cruz, una sa Purukdos. Happy anniversary, gari ha. Paring Abilito, Abel Prado de la Cruz, happy anniversary. Kay Kumaring Joralyn de la Cruz, una sa Purukdos. Kay Ma'am Puli Sabal, aga Sir Ed Sabal, God bless you always.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati wa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tugutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itdayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay ngani, kamo man, ay magbakalon kamo. The best
3: trayang
4: More Power.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir, imo sikreto ka kon.
5: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Oh, huwag gigga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
6: Ag harapa, mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
8: Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isang ka-teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Habili sa mga Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan.
10: Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
16: Armando Castillo ng Danday.
17: Pagkatay?
16: Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Ay narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. 'Yung inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Dong, pakibuhay dong sa obos dong. May nagatawag eh. Nasa obos dong, sa obos. Pakilingling mi dong. Masa nag-miss call daw kung kumaring ante. Ah. Pakilingling sa idagom dong. Mana meron sa lubat eh. Okay. Okay lang gida. Sabton tani ako nga ng anting kumare. Dali lang tiya. Thank you gida. Thank you gida. Kapa uno. Aga kay kumaring anting kagawad ng si Soto Season.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Sige ta na utod kay ina. Ara. Kay Madam Bill Arsula, good morning. Gino na sa Hong Kong. God bless man. Good morning. Watching from Nabas. Shout out sa RJ Coba Itiri. Sa Solido Nabas. Alan, nga nagkakaon lugaw habang kapamati sa inyo. TY po, thank you man kay Jonalyn Palanog, Solira Dasoy. Una sa Solido Nabas, sa RJ Cob Itiri. Good morning man, Toto Roger Lucero Nagales. Una sa Office of the Barangay Affairs, itatun nga Municipio Tialibo. Classmate, good morning gid, Mangtas Roster. Good morning. Med nga gahon, Jet, arin kay Hamlin Konanan sa Carmen Davao del Norte. Good morning, Gid, kay Hamlin Konanan. Una sa Carmen Davao del Norte.
3: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
4: Agang-agang na gina. Bibalikan ta ko tarong politika. Ha? Mga kasimano, galing hay. Agang-agang, Gid, kugabo sa Gid Chimpo na ton eh. Kasi magsakit atong tuhod kita. Thank you kina Kapa Kolono. Sagabat, sagabat gid. Ay inaga talang balikan ng politika ha. Ha? Dayang pag-abot baga ni Kong Ted ito kay dating Mayor William Mabagay nga wangan ni siguro ta tao kon may limang minuto. Hindi nga eh. Wangan ni umabot ni limang minuto eh. Pero ibang ano yung mga staff ni Kwan, ni Congressman Ted, wow, nagpanaog sa ng service vehicle eh. Tapos, pumanaw manyagi. Ah, ang ito talag diritso sa hayahay. Nga, kabo-abo man nga pagkaon ito kay dating Mayor William. Niwa man lang naglingling sa ginbisingan nga bagay. Ah? So, may problema gid, Banwa. May problema gid between former Mayor William aga former Congressman Ted Harisco. May una gid nga problema. Paring Louie Erdistan, good morning gid. Inaga talang galing balikan doon.

0: mapil mo tabayagi. Ako pil ko tagaging na hindi tama nami arong makaroon ha last tabing election before dong 2025 election. Manami tarong political nga relasyon ni dating alkalde nga ray aga dating congressman Tidarisco pero after election gulpi ang dong matamis ha nga relasyong political nagasay or nag-aslong banwa. Walang. Ang tanong, bakit kaya? Bakit kaya? Nangin ka partner sa technical side engineer, Ding Dong Rubiso. Sangagan kong bilog ka Perseid Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nag-aiwan na likin yung temporaryo. It mahidayton mahilwayon magagom gagahon ita Martes. Oktobre 6 kita, trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Rancho Pasaway sa lipunan. May respect na, Rancho Todo. Mabilis sa himpapawid to get the jet race. Napakinggan ang Todo Komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat,
4: mga sorihan daw sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa, sa baha, damo, kapag ina makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sige tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. E ang immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, ni grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagigkasalig sa imo immune system. Biskan gani, Hubin Sir Kevin nga masakit, miskang ganing hubin nga healthy ginadot lang sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system,
5: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no. Ko na kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbo katoy ka labuy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
5: sa Mega World
4: o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Mga buti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyo lawas, no, diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
4: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay, galing Kaya ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat, dapat ketones, no? Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
4: That's why isagamba sa Kevin, niya kainom ko blaser sang D3 bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo, ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT, nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Makabuti ka. Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio.

0: boring mood ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisang ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
1: In short, sir boy, dira na ka sa lalay, ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Correct.
1: Kung may ara iban, pareho lang man sila, sir boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
0: Correct.
1: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, sir boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
0: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagin bala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man yung kapatulog si imo, gina-convert ni sang atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo man yung kapatulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga gigiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 bio, kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 bio.
1: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio, ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina, piki na, no? Kag kung naka soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 bio. Ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous.

0: diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sige, on lang nila ang pagtumars, ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
1: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung negosyo ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw pag agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-umbra to sa idagom. Dati huwag ako ka-umbra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Tatak na Vara.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, nga tigpala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo biyan ay sa espiho. Sa aton mga tigpala mate, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ang diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
10: Chatong yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kada bugtaw na itong magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa ngatong skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? Tuwa mo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, pala inom ka, pala pulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
11: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
8: Now, nantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
11: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rin not, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: ni sa
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, ini naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging, sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gagsigi na nga sag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga daga tubo-tubo da nga kun ano da, gagaras. And din ang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o, oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
11: kulong?
8: Eh.
11: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitawan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay tang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, napag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500, Sir Boy.
11: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka ning kampyon man ang akon health, duway man ko gabisyo, way man ko ano nga akon tupad balay kay panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay basic ga DTX 500. Ha? Dasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka mighty C.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTS kag.
10: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. Sakto si Sir Boy nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala.
8: Dasig
10: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang bali, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At yan, amuna na pari Richard, thank you sa...
10: Ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
10: Vitamin A, vitamin C.
8: Gusto!
10: No? So ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
11: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
11: Hindi man,
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na gani,
8: Sige, daw mahamutos ang piki ng gagabit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright. Sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagi di akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila siyang buluban yusang mga artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ton nga chano. It's the gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga chano. It's because sa mga bacteria nga ara sa aton chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men supplement, good for men, it's also good for women nga. Ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kavawaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit okay. Sang masul mo.
11: So, sakto lang inip, kampiyon ng
8: aromaterapi. Kasudo ka sulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga planakit sa imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa Tion sang Emerinsya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Experience, Inoy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
11: Ang isa sakit chan.
8: Ay!
11: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Inoy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. Ditribayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan ay ang Ditribayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si Ditribayo, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Ditribayo as a topical solution? Ininga, ining unod sa Ditribayo may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka Ditribayo, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because Ditribayo, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa Ditribayo, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa ng topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa Ditribayo that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni Ditribayo? Once matumal mo Ditribayo or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka Ditribayo, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni Ditribayo? Extra virgin coconut oil nga makita sa Ditribayo is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga Ditribayo because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Amo na ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa Ditribayo. So, da mo makita that Ditribayo is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
11: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot,
12: ang mangilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kag pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
12: Da mo makita no na kampiyon gid kung gasuplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumal sa D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 6 na po tayo sa buwan ng Oktubre, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Gisrel Narvar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline, balitang lokal, gulungan ng manok, bahagyang nasunog sa Tigayon, Calibo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa ibabang headline, balitang lokal, lalaki sinaksak sa kamay ng kainuman sa bayan ng Makato.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At Police Major Andrade, tinundi na ang mga paratang laban sa kanilang ikinasang drug buy-bust operation sa bayan ng Ibahay.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, 10 baril voluntaryong isinuko sa Aklan sa 24 hours na Project RTT operation.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional DSWD6. Pinaiigding ang implementasyon ng walang gutom program sa Western Visayas.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, bahay ng Samantala, sa iba pang headline, balitang regional, magsasaka patay matapos sinaksak sa Dumaraw, suspect at tumakas.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang national, Pilipinas, nangunguna sa renewable energy at electrification sa Southeast Asia.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline, balitang national, 496 million halaga ng shabu nasabat sa industrial machine sa Pasay.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At 300,000 na magsasaka, mangingisda at truckers makakatanggap ng 3 billion pesos na fuel subsidy.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, Pangulong Marcos, pinabilis ang bonus at suporta para sa mga guro.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balita international, dalawa nawawala sa tumaob na fishing boat sa Jeju Island.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline, balitang international, Rubio sinuportahan ng karapatan ng Saudi Arabia sa naipagtanggol ang sarili.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang sports, samahang basketball ng Pilipinas, target tapusin ang naturalization ni Boat Ride.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Dako naman tayo sa showbiz news, o balitang artista, Ding Dong at Marian nag-date night sa charity gala.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At Philippine Stock Exchange Index, posibleng manatiling volatile bago ang inflation report.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At para naman sa ating health news, sa balitang pangkalusugan, DOH, inimok ang mga lolo at lola na pananatilihing malusog ang katawan.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Alas 11:40 na, at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Bahagyang nasunog ang isang kulungan ng manok sa isang backyard farm sa Barangay Tigayon, Calibo noong Lunes ng gabi. Ayon kay Leo Magarzo, 33 anyos at caretaker ng manukan, pansamantala niyang iniwan ang nilulutong pagkain para sa mga baboy upang maghapunan. Hindi nagtagal ay nagulat siya nang may tumawag sa kanya na nasusunog na ang lugar kung saan siya nagluluto. Agad namang napula ang apoy sa tulong ng mga residente na nagsagawa ng bucket brigade. Rumesponde rin ang BFP Kalibok upang tiyaking wala nang natitirang apoya. Wala namang naiulat na nadamay o nasaktan sa insidente. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng BFP Kalibok upang matukoy ang sanhi ng sunog.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, tinamaan sa kaliwang kamay ang isang lalaki matapos saksakin ang kanyang kainuman sa poblasyon Makato. Ang biktima ay 34 anyos at residente ng Kahilong Makato. Samantalang suspect naman ay nasa legal na edad at residente ng parehong barangay. Ayon sa inisyal na impormasyon, pumunta sa poblasyon Makato ang suspect at biktima para mag-inuman kung saan sa kaligitnaan ng inuman ay nagkainitan umano ang dalawa at nangyari ang pananaksak. Tinamaan sa kaliwang kamay ang biktima na agad namang nirespondehan ng MDRRMO Makato. Samantala, nagkaareglo naman ang parehong panig at hindi naman nagsampa ng kaso laban sa suspect.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Sa karagdagang balitang lokal, mariing kinundina ni Police Major Francie Andrade ang mga paratang na tanim at may anomalya sa ikanasang drug bypass operation sa poblasyon Ibahay gabi ng Linggo. Sa panayam kay Police Major Andrade, hindi hawak ng mga magulang ang oras at wala sila.

0: ibahagi ay mas mabuting itigil na lang ito upang hindi na umabot sa ganitong sitwasyon.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa ibang detalye, balitang lokal, umakyat sa 10 baril ang voluntaryong isinuko sa aklan sa loob ng 24 oras na operasyon ng Police Regional Office 6 laban sa loose firearms sa ilalim ng Project RTT o Restrict Track and Turn-In. Batay ito sa accomplishment report ng PRO 6 mula alas 6 ng umaga noong Oktubre 3 hanggang alas 5.59 ng umaga noong Oktubre 4. Samantala sa buong Western Visayas ay nakapagtala naman ng PRO 6 ng 69 na baril na nasa kustudiyan na ng pulisan at 12 na pampasabog. Mabot naman sa 75 na operasyon ang isinagawa ng PRO 6 sa rehiyon. Kabilang ang pagkumpiska ng 4 na loose firearms, voluntaryong pagsuko sa 60 na baril, 2 pagkaresto at pagdeposito ng 5 baril para sa safekeeping sa ilalim ng ADFER programa. Patuloy naman ang PRO 6 sa pagberipika ng mga baril na expired at walang lisensya at napagsasagawa ng house-to-house visitation sa mga barangay bilang bahagi ng kampanya laban sa loose firearms.
1: Todo balita. Todo
0: balita. Samantala, umabot naman sa 184 na individual, kabilang ang ilang miyembro ng indigenous people's community, ang nakinabang sa libreng 5-hour theoretical driving course o TDC sa poblasyon Malay, Aklan. Isinagawa ang 2 araw na training noong Setyembre 22 at 23 ng LTO Western Aklan District Office Ibahay sa pakikipagtulungan ng LGU Malay at Municipal Transportation Office or MTRO. Tinalakay sa training ang road safety, tamang pagmamaneho at responsabling pag-uugali sa kalsada upang maihanda ang mga kalahok sa ligtas at responsabling pagmamaneho. Matapos ang programa, ay nakatanggap ang lahat ng kalahok ng libreng opisyal na TDC certificate na kailangan bilang bahagi ng proseso sa pagkuha ng driver's license.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang lokal, nasamsam ng motoridad ang isang baril at mga bala matapos halugugin ang bahay ng isang lalaki sa sitio sa Ugan, Barangay Tambak ni Washington itong Martes. Kinilala ang subject person si alias Joven, 45 anyos. Sa paghalugog ng bahay nito, nakuha mula sa kanyang kwarto ang kalibre 38 na revolver at 3 bala. Isinagawa ang operasyon sa visa ng search warrant na inilabas ng korte. Sa payag naman ni punong barangay Alex Villaruel ng barangay Tambak, may ilang reklamo umano laban sa suspect kaugnay sa pagpapaputok ng baril. Sa ngayon ay hawak na si Joven ng New Washington PNP na maharap sa kaulang kaso.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Los 11:45 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Inaiigting ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 or DSWD 6 ang implementasyon ng Walang Gutom Program o WGP sa pamamagitan ng policy alignment at capacity building para sa mga frontline personnel sa Western Visayas. Kamakailan, nagsagawa ang DSWD 6 ng Policy Alignment and Program Implementation Orientation para sa Community Engagement Coordinators at Field Staff upang maging pamilyar ang mga ito sa mga bagong pulisiya, proseso at administrative guidelines sa pagpapatupad ng programa. Inalakay sa orientation ang mga pulisiya kaugnay sa Human Resource, Legal Protocols at Compliance, Performance Management at Information Technology Systems. Layunin ng aktibidad na matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga polisiya sa aktual na operasyon at mapalakas ang kakayahan ng mga frontliners personnel.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang regional, patay ang isang 23 anyos na magsasaka matapos umanong saksakin ang kanyang kainuman sa sitio Tirom, Barangay Codingel, Dumaraw, Capiz. Kinilala ang biktima na si alias Jello, residente ng nasabing lugar, habang ang suspect naman ay kinilala na si alias Jason, 31 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nagiinuman ang biktima at suspect at ilan pa nilang kasama sa bahay ni Jason nang magkaroon umano ng mainit na pagtatalo sa dalawa. Kasunod nito, sinaksak umano ni Jason si Jello sa kaliwang bahagi ng tiyana gamit ang kutsilyo. Agad na sinugod ang biktima sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Samantala, tumakas naman ang suspect matapos ang insidente at patuloy pang pinaghahanap ng otoridad. Ipapatuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye at motibo sa nasabing krimen.

0: Alonso, sa 48 na at liba naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
1: National.
0: Nangunguna ang Pilipinas sa anim na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia pagdating sa mahakbang para sa renewable energy and electrification kasabay ng epekto ng geopolitical conflict sa Middle East at pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Patay sa regional analysis ng Zero Carbon Analytics, nakapagtala ang Pilipinas ng 13 hakbang sa renewable energy at electrification mula Pebrero 28 hanggang Agosto 39 taong kasulukuyan. Pinakamataas din ang Pilipinas sa kabuuang bilang ng energy policy measures na umabot sa 22 na sa hakbang sa naturang panahon. Bilang dito ang pagpapalawak ng solar energy, rooftop solar at net metering, paggamit ng battery energy storage systems at pagsusulong ng mga electric vehicle. Target ng pamahalaan na umabot sa 35% ang bahagi ng renewable energy sa power generations pagsapit ng taong 2030 at 50% naman pagsapit ng taong 2040.
1: National.
2: Samantala, na sabat ng Bureau of Customs ang Philippine Drug Enforcement Agency ang 73 kilo ng high-grade shabu na nakakakalaga ng mayigit 496 million sa isang warehouse sa Pasay City. Nakatago ang mga illegal na droga sa loob ng tubular frames ng isang pelletizing machine na ipinadala mula sa Guadalajara, Mexico. Dumating ang mga shipment sa Pilipinas noong September 26 at na-flag matapos makatanggap ng intelligence report ang Customs Intelligence and Investigation Services. Sa isinagawang X-ray scanning noong Oktobre 2, nakita ang kahinainalang laman ng makina. Pinumpirma naman ng PIDEA K9 Unit ang posibleng presensya ng illegal na droga. Sa physical inspection, natagpuan sa mga pakete ng puting malakristal ng substance na nagpositibo sa shabu. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga nasa likod ng shipment at kung saan dapat ihatid ang nasabing kontrabando.
1: Todo National.
0: Sa iba pang balitang nasyonal, makakatanggap ng 3 billion pesos na fuel subsidy ang mahigit 3,000 na magsasaka maging isda at driver ng delivery truck simula ngayong buwan sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan. Ang kay Agriculture Undersecretary Aray Perez, layunin itong makatulong sa mga nasa agriculture sector na apektado ng mataas na presyo ng langis at El Nino. Para sa mga magsasaka at mangingisda, makakatanggap ang mga ito ng 5,000 pesos one-time subsidy para sa fuel ng kanilang mga traktura, motorized bangka at iba pang makinarya. Samantala, 2,000 pesos kada linggo naman ang fuel subsidy para sa mga delivery truck driver na naghatid ng mga produktong pang-agrikultura mula sa mga sakahan patungo sa mga pamilihan. Nakikipagtulungan na ang Department of Agriculture sa Development Bank of the Philippines para mapabilis ang pamamahagi ng fuel subsidy sa pamamagitan ng bangko at ATM.
1: Todo National.
2: Samantala, pinabilis ng Administrasyong Marcos ang proseso ng pagbibigay ng mga bonus at iba pang benepisyo para sa mga guro. Ito ang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng National Teachers Day sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Kabilang sa mga benepisyaron, tinukoy ng Pangulo ang World Teachers Day Incentive Benefits na ibinigay tuwing Oktobre 5 at ang performance-based bonus para sa 2024 na ipinoproseso na ng pamahalaan. Inatasan din umano ito ng mga kinukulan ng ahensya na ayusin at mapabilis ang proseso upang mas mabilis na matanggap ng mga guro ang kanilang benepisyo. Bukod dito, pinalawak din ang career opportunities ng mga guro, binawasan ang classroom observations at pinagaan ang administrative workload. Samantala, mahigit 82,000 na guro at school heads na rin ang napromote sa ilalim ng expanded career progression na system.
1: Todo National.
0: Alos 11:52 na at dako naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: International.
0: Dalawang katao, kabilang ang kapitan at isang crew member, ang nawawala matapos tumaob ang isang fishing boat sa Jeju Island, South Korea noong Lunes. Dakong alas 3 ng umaga nang iulat sa Jeju Regional Coast Guard ang pagtaob ng Seungjin No. 7 nasa 65 kilometers sa hilagang kanluran ng Hagway Island sa Jeju City. siyam sa 11 na crew member ang nailigtas, kabilang ang 8 Indonesian at isang Vietnamese. Patuloy namang hinahanap ang isang Indonesian crew member at ang Koreanong kapitan ng barko. Na nagpakalat ang Coast Guard ng 2 helicopter at 9 na patrol vessel para sa search and rescue operation sa kabila ng malalakas na hangin at malalaking alon sa dagat. Natasan na naman ni South Korean Prime Minister Han Kyung-suk ang mga otoridad na bigyang prioridad ang paghahanap sa 2 nawawalang crew member at yakin ang kaligtasan ng mga rescuer.
1: Todo International.
2: Sa ibabang detalye, balitang international, iginit ng US Secretary of State Marco Rubio na may karapatan ng Saudi Arabia na ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake ng Houthi rebels sa Yemen. Ayon kay Rubio, may defense at security agreement ang Estados Unidos at Saudi Arabia at nakatakdang tuparin ng Washington ang mga obligasyon nito sa naturang kasunduan. Sinabi rin ni Rubio na may karapatan ng Yemeni government forces na bawiin ang teritoryo na napasakamay ng Houthis. Ang payag ni Rubio ay kasunod ng panibagong opensiba ng Saudi-backed Yemeni forces laban sa Houthis at mga pag-atake ng grupo sa Saudi Arabia.
1: Todo International.
0: At para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Target ng Samang Basketball ng Pilipinas o SBP na matapos ang naturalization ni Benny Boatwright bago ang fifth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ayon kay Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone, umaasa siyang makalaro si Boatwright para sa national team na sa qualifying games sa Seremban, Malaysia. Kasalukuyang inaasikaso ng SBP ang aplikasyon ni Boatwright para sa Philippine Passport bilang bahagi ng proseso ng kanyang naturalization. Nakatakdang idaos ang fifth window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers mula Nobyembre 27 hanggang Nobyembre 29.
1: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: At dako naman tayo sa showbiz news sa balitang artista. Nagpakilig ang celebrity couple na sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera sa kanilang classy date night photos mula sa isang charity gala. Ibinahagi ni Ding Dong sa Instagram ang ilang larawan nila ni Marian na parehong elegante sa kanilang formal attire. Agad naman ang umani ng papuri mula sa fans ang sweet at classy na photos ng itinigurang primetime queen at king.
1: Todo Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
0: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
1: Todo Balita.
0: Posibleng manatiling volatile ang lokal na stock market ngayong Linggo habang hinihintay ng mga mamumuhunan ang opisyal na inflation report para sa buwan ng Setyembre. Bumagsak sa 3.38% week on week ang Philippine Stock Exchange Index o PSEI matapos magsara sa 5,629.3 noong Biyernes. Ayon sa mga market analyst, kabilang sa nagpapabigat sa merkado ang inaasang pagtaas ng inflation, mahinang manufacturing activity, mataas na presyo ng langis at bond yields, tinataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maaring umabot sa 6.4 hanggang 7.4% ang inflation sa buwan ng Setyembre. Mas mataas sa 6.1% noong buwan ng Agosto. Ayon sa analista, maaring lalo nitong palakasin ang inaasahan para sa panibagong interest rate hike ng BSP. Samantala, sinabi ng 2TradeAsia.com na maaring subukin ng PSEI ang 5,500 support level kung papalo sa mataas na bahagi ng forecast range ang September inflation.
1: Todo Balita.
2: Dako naman tayo sa itong health news sa balitang pangkalusugan. Kinikayat ng Department of Health o DOH ang mga lolo at lola na panalating malusog ang pangangatawan sa pamamagitan ng regular na pag-alaga sa kanilang kalusugan. Kabilang sa mga inirekomenda ng DOH ang pagpapabakuna laban sa tarangkaso at pulmonya. Hindi na pagpupunta sa annual check-up at pagsailalim ng mga kinakailangang health screening. Kinikayat din ang mga nakakatanda na regular na pag-ehersisyo at kumain ng masustansyang pagkain upang mapamanatili ang kanilang lakas at pangkalahatang kalusugan. Pinayuhan naman ang mga umiinom ng maintenance na gamot na sundin ng tama ang tinakda ang pag-inom nito. Ayon pa sa DOH, mahalaga ang mga ganitong hakbang para makatulong sa na mapamanatili ang kalusugan at kalidad ng buhay ng mga nakakatanda.
1: Todo Balita.
0: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 80 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigao
2: at Katodong Gisrel Narvar ng Radyo Todo kay Bigan.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.

aksyon. Pampagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.

0: Sa kinangdan, manging kaibahan, sir, dahil kang pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imidya, magkaroon ka lang ang hapon. Pag-aibang kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda kung tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magkatsa kita mga Todo, na ito pila ka mga balita direkta sa ato niya mga municipal police station sa bukos naton niya probinsya Katakyan. Mga victimite incidente, aksidente, banwa nga ginrespondian na ita aton kaga mga kapulisan. No? Kaya kami ulit ka na banwa nga mga magagkuhan niya incidente nga nagkaginabo sa bukos naton kaga probinsya Taklan mga Katodo. Mga follow-ups no? Sa mga nagkaginabo kaga mga incidente. Insigida ron no? Nga igabasyada sa aton niya pag-ililiba. Magkaroon kaga hapon pinaginduna sa report ni Katodong Jesrel Nerbar.
1: Aksyon!
0: Pinabanwa sa mga balita nga itong pagkataw at ligo pagkatataron sa itong pag-ililiba macro edition ito itong pagpangalagan. Kaya mga katodo sa itong pag-ililiba naroon ka pila ka mga balita nga itong pagkataw at ito pangod na sa itong pagwaragwag macro edition ito itong pagpangalagan. Mga katodo ronday karang ginpabutsyag ita ato nga Malay Tourism Office sa Isla Carita Boracay nga naka-record ita masobra 119,000 na ka mga turista aron nagpadung mga katodo sa bahing kong Isla Carita Boracay daw ko nagataliwan nga buwan kara ita September Sunday kara banwa sa datos nga ginpapagawa ita ton nga Malay Tourism Office mga katodo kayrong iba na ton nga mga igmangod no, mga katodo nagligad to taga may una kag ginpagawa ang record do raton nga Malay Tourism Office banwa nagakagawaro iba na ton nga mga igmangod mana si inman naging buuro dahil karaga datos mga katodo ginbasiyan mga katodo no sandigman sa pagpabutyag na itapila na ton ka mga igmangod sa Isla Carita Boracay nga mana nag-uli na ni mana kami na mga katodo ginpabakasyon kami kay ibangod yan ni mana nga uwa ka mana itabisita uwa ka na itaturista no sa bahing ka na kong Isla Carita Boracay na kaya ginexpecta lagi naman na mga katodo no nga ray karaga buwan itagusto September mga katodo ay inagikoron na start na din November nga rabanwa nga nagabagid man no ro aton nga volume kong turista nga nagapadung magkatodo sa bahing kara kong Isla Carita Boracay so tatalon ta banwa no sa aton nga pagililiba magkaroon kara nga hapon aton don nga pagatawat ligwa sa kabilugan ko aton nga pagililiba
1: may balita may aksyon
0: samtang sa piya kabahin kay ina magkatodo ra aton nga police region Aklan Police Provincial Office na magkatodo particular no ro nga aton nga intelligence unit no mga katodo ita Aklan PPO nagapatay kara ita pag-implementar kung search warrant sa sangka pa ni Magay wala karon sa may barangay Tambak sa Banwa Carita New Washington na kung siya na Banwa naging subject sa nakaraga operation o dahil karaga sangka 46 anyos ang nagkaki mga katodo nga kung siya na buuan nga ni sa sunod kara ita bagay mga katodo o dahil karaga sa K-38 revolver kama naman anom tanan at tatlo tanan kabaga bala mga katodo nga raya kara nagapanginwaga no or nasambi kara nga persona nga mana bukon it ana no roday kara nga armas na kay nakit an mana di kara mana sa may pinakapertahan ita kwarto ko amon kara nga unga mga katodo during sa pagalugog ita ray kara nga mga kapulisan mga katodo nga nag-implementar itray kara nga operation kay ina una karon sa may barangay Tambak sa Banwa Carita New Washington ana mataron mga katodo no nga side itray kara nga nasambi kara nga persona nga ginserbihan mga katodo no itry ka rin search warrant rana ka rin nga panimagay at the same time rana ko nga ginaiba-iba mga katodo nga taga barangay Tambang ang asang ka barangay Tanod una sa Banwa Carita New Washington mga katodo kay Basi no sa pagpabutyag mga katodo ita aton ka rin nga punong barangay akong barangay Tambang New Washington nga may una ka rin nga manabaton ka rin nga report mga katodo nakaabot sa barangay may kantanan sa ginapabutyag may una ka rin nga armas runday ka ang suspect nakikita itapila kalaga persona na may anak kalaga armas na ginadagadaga mga katodo ag may pilaman ka mga reklamo una karon sa barangay Tambak sa Banwa Carita New Washington kay hindi tayo mara taga barangay Tambak na mga katodo parang una agad tayo mara ga istar da makaron ang kay may anak kung lagi na iba-iba una sa bahing kanan kong barangay Tambak ka New Washington na mga katodo may kantanan sa nasambi karaga operation na pag-implementar kong search warrant operation kagina ang agin serbi ita ato nga provincial intelligence unit ako ato nga Aklan Police Provincial Office aga New Washington PNP.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin, pila pa kabaga balita sa ato nga pagililiba, magkaroon ka nga hapon, yas ato nga kapaga pangalagad, daga palidugan banwa, roday ka nga pamilya, ito daywa kabaga suspect, roday ka nga mga binatilyo, magkatodo nga ginaresto sa sangka bypass operation, ako nga taliwan ka nga gabi sa banwa ka nga ibahay, ang mana, inosente, roamon ka nga mga miyembro kata pamilya, na partikular, roday ka nga daywa nga ginaresto, ita aton karon nga mga kapulisan, aga umani nga nira magkatodo ita nasalisari ka nga mga negatibo nga komento sa aton ka nga mga social media account. Huwag kita magkatodo nag-question sa Roday ka nga operation ita aton ka nga PNP na kay hambay tayo ni magkatodo nga hindi man magabot sa punto nga hindi kagit pa ipadagom no, sa sangka police operation kung na huwag ikaw nag-engage sa makaroday ka nga sitwasyon butang mga katodo pero aton yang Roday ka nga gina-claim banwa ita Roday ka nga pamilya ya kama naman aroday ka nga gin aresto mga katodo nga nagapabutsag banwa nga sandara gin sakit it aton kag magkapulisan mga katodo kay nakita an taman no nga was itry ka nga magin aresto nga maniwang mga katodo agar to kun aton nga pamatian dong statement ay sambilog ka banwa sa aroday ka nga gin aresto nga ra no, nga 18 anyos mga katodo nga nagareklamo to matapos sa gin aresto no nga nakabatsag kita pag nakit ko ada ko gawas ang nagahambar to banwa ka ni Wangon gila man manaka ko ginsuok-suok pa man ako mga katodo dahil yung pinagkaraga circumstansya mga katodo ang ginapabutsag ita roday karaga pamilya nga sa lamban na ton makaroon ginaugan ita pila ka mga negatibo ka komento sa social media banwa roday karaga operation nga ginpatagalin ko nagdaliwan karaga gabi sa banwa kata ibahay na kay kagina mga katodo una na sa aton na provincial prosecutor's office haro aton kagabaga otoridad nga magapasaka itag kaso again sa Roday karaga daywa mga katodo that's why hambar tagani magkatodo sa rekrang part no sa pamilya aga kun sa pamatsag ninyo no hay inosintigid wa kada ita kasag-anan Roday karaga mga gin aresto sa isarang man kamo no nga makipagsuko no mga katodo sa tama karaga proseso agud no nga mapamatud-an kun inosinti no Roday karaga magin aresto ninyo mga agin aresto aton ka mga kapulisan during sa Roday karaga operation nga gimpatigayon mga katodo ro anton yang banwa no posible nga base sa bilog gid man tangara na mga katodo partikular ro karaga 18 anyos nga base kun wagi man tibaw kasayo do gani sa statement abi sa bilog na mga katodo nga may anak karaga gina or may anak karaga naka istorya sa chat nga ginapabuo ka na banwa ga kwarta nga base ba imout ana ro day nga may transaction mga katodo ag nadagang higid jamang no ro day karaga sa bilog adaya pilamanan ka mga observation no bisan do aton nga mga igbangon mga katodo nga nag-obserbar ko nagtaliwan ka kagabi no kay wa nagid no ginsugid no sa ray kag sa bilog gamana may anak kag buon to nga kwarta no mga katodo ko na sambit kag persona ataga before no nga matabo roday kag gida aligar bypass operation una nga gimpatigayon sa banwa kag ita ibahay mga kaabyanan
1: may balita
0: no kay halin ko nagtaliwan kag gabi kahapon nasta pa makaron no sige das kag banwa no roga pila kag komento sa aton nga mga social media account mga katodo may kantanan sa pag-question sa Roday karaga operation ang naging patigayon it anton nga baga kapulisan pero nabatian nyo man kahapon mga katodo rong interview sa kay Police Major Frenzy Andrade parong hepe ita aton nga ibahay PNP nga nagapanindugan ang alihitimo banwa Roday karaga operation agay napabutsag kapin sa buwan na Roday karaga pag-surveillance dahil sa nasambi karaga baga persona no wa pa imaw nagapungko bilang hepe akong ibahay PNP subject na banwa ita ato nga mga kapulisan sandig man sa pagpabutyag ani Police Major Frenzy Andrade kong ibahay PNP.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Sa doy ka mga katodo, noro ka pila ka mga impormasyon, no, may kantanan sa gimpabutyag, no, pila ka mga senaryo ganag kaganabo mga katodo, daw kay Macaron, no? Una sa aton nga Provincial Prosecutor's Office, ginapatigayon, no? Rode ka lang nga enquesta proceeding, mga katodo, ang again, sa rasambit ka lang mga individual, hindi na, no? Kung may latest nga information, si katodong Jesrel Narbar, no? Kung nakamusta, mga katodo, roga pagplastar ka lang ita kaso, agayhan, may una na bagarong resultang ginpatigayon, ang drug test, no? Sa rekay nga tayo, kabaga binatilyo, mga katodo, ang agin aresto una sa may banwa kay ta ibahay ako nagataliwan ang gabi mga katodo nga sa namba naton ginauhan makaron ginaputos itapila ka mga negatibo nga komento mga katodo sa Roday Caraga operation saiki maka kuan man baga sa part ita media garaga cover na itry Caraga police operation no nga pati rong media nga daga patagay ka na ito coverage, nag-cover to it live sa naikaraga operation mga katodo, patit ana na dagahig tabanwa, dapat yan yung magpasagamat ka mo, nga may una ka naga membro ka ta media, ka naga buo to ita video, kay kung uwa to mga katodo, uwa kung ta makita, aro dahi ka nga mga senaryo nga ra, nga nagkaganabo ito, ag outside yung takaroon, guwa ut arong pila ka mga membro media, nga nag-witness na ikaraga mga police operation, na mga katodo, kung ano karon mga senaryo banwa, aga maabo nga mangin alamon no nga pabutyag nga dapat mana una ta gimana sa aktwal ang mag-start dami man video una nga gimana dapat rong media no nga dapat rong witness kabatas kamat imo siin ka man makakita nga makatapag transaction asa sang kabay bust operation nga una nga gi rong presensya kata media may naga video gagi ba common sense man asa aton kang mga igmanghod mga katodo madali ko namat no nagahambal do aton yung mga igmanghod nga wa gid nakasayod banwa ni itapila kalaga circumstance stansya sa pila ka mga police operation mga katodo nga ginapatigayon ato kaya mga kapulisan ang ba't iba manay wa mana sa dakarta mga body cam wagang kamukasayod kasi mga katodo sa para sa nahamban naton kahapon runay ka nga mga body cam nga ginagamit ato kaya mga otoridad ginapresentar ng daron during sa pag-inquest itry ka nga kaso daw kay ginacheck ron banwa itaton nga duty nga fiscal na mga katodo sa pag-file ka ita kaso gina-review gidron banwa kay mismo man una ko may makitaan karon nga mga kamagamagahan mga katodo nga ko may una baga nga teknikalidad ay antigo na karon mga katodo nurong nga kwan kun ano rong gidangtan kong kaso mga ni mga katodo nga ginapaagi sa tama karaga proseso aron dai karaga pila ka ba daga kagarabo no sa kaga mga police operation daw kay ginatawaan man sa drone mga katodo ita chansa no, siyempre, may kakuan na baga sa part man. Siyempre, ito, although hindi man kita ito nag-witness no, kay sa ibang istasyon, pero sa part baga ito nag-witness man katodo. No, kay kita, kabuhay man kita, no, nga nag-witness sa rekrega baga police operation. Ano yung ginbatar karoon dun sa tema man katodo? No, kay bisan nga ni sa briefing, no, wa ron gina bulgar o dekrega baga pangagan. Mabay biro iba man ay, wa man ay coordination sa barangay. Kapatas ka matimo, police operation, intel operation dun man katodo, coordinate ka sa barangay, ay paalin kung pamilya to itapila na to ang mga official dong subject sa kaga police operation. Sabi ay kunta, no, rung mga simple yung kunta mga makatodo, no, mga kwan mang kunta, nga antes kita magkomento, no, sa social media, dapat ay ato man, ay siguhon, manguta naman anay kita mga katodo, sa pila ka mga senaryo nga nagkadabo, mag-observar man anay, hindi lang hala lang to hala, pindot nga pindot, mga katodo, makahambag ang kita, itaray ka nga mga wahigabot, na mga katodo, ay mingko, kwan yung kita, kaperfecto, baga man nakaton, na mga katodo, ay paalin, do sa ginapabutsag to kahapon no ni Major Andrade nga may una karaga pag-admitter no sa Roday karang sambilog no mga katodo paalin pa naton bawion do aton nga negatibo karaga komento mga katodo may kantanan sa sambi karang nga mga nagkaganabo sa rek karang mga negatibo karaga mga komento nga haabot na banwa rung pati rung wait ka kagabot-yabot action no kada sige tabi mga katodo no raton karang mga igmangod gara pag once nga komento lang nga wagit anay bagan no nasa yura kung ano karon matutuod mga katodo nga nagkaganabo every time nga may ina nga mga police operation nga ginapatigayon itaton nga mga otoridad no kay hindi naman doon nga paghambay kay ay manasi kwanto ay naga-engage sa makarondaya nga ipatigayon na girong operation May una karon banwa nga mga test by pa nga ginapatigayon na mga katodo para nga pamatud-an kung ayhan positibo gid man ang imaw nga engage sa makaron dai karang illegal karang droga na mga katodo kubaga ro pagpuwaw karon pag casing-casing tot aton nga mga otoridad na mga katodo ginapatigay karon banwa kay ginaobrahan dun mga katodo itry karang nga report ang mga katodo nga ginasubmiter banwa pag once una na ro imo karon nga pangagan asa listahan it aton karon nga mga otoridad mga katodo partikular ray karang mga naga-engage sa paggamit ang pagbaligya karay ta illegal karaga droga dapat mismo kita no likawan nato nga mag-engage sa makaroon dahil karang mga hilimuon no agod nga malikawan nato nga sa ulihi kita maging subject sa nga pila ka mga police operation nga ginapatigayon no ita aton karon nga mga kapulisan kay uwa man mga katodo nagkuwang ro aton ka mga otoridad no sa pagpadumdum sa publiko may kantanan sa rin kagina dumilian nga paggamit aga pagbaligya ita illegal karaga droga galing may una gimat ebi kana banwa no nga kumbaga matig agi matakara ita ugo awa agi baga nagapati no wagi nagapamati alay kani sa pila ka baga sirkumstansya kun amat natawa na ka chance makatodo after nga madakpan tawat pa ni bag-o ka nga chance ay naka avail ita ka nga plea bargaining agreement makagawa makatodo mo balik man giyapon sa kay ka opisyo makatodo rong pila naton ka mga igbang hod mga kaabyanan
1: pagana sa pananghalian todo
0: so standby makatodo no sa ato nga pagililiba kay trataron naton sa kabugusan ko ato nga pagwaragwag makaroon karang nga hapon iya sa aton nga pag pangalagad
1: may balita may aksyon
0: ay makatodo pila ka mga balita nga ato nga pagatawat ligwan no pag trataron sa ato nga pagililiba iya karon sa ato karang Martes nga edisyon ito ato nga palatuntunan mga ibukad rin banwa nga minsahe no nga gimpadaga sa ato nga pagililiba may giga hapon aga may giga pagpamati no kay Madam Sally Senyeres sa barangay Baybay sa Banwa Karaita Tangalan. Malaga day Bro Russell ha, kay Papangsani sa Isla Karaita Boracay. Good afternoon.
1: Action.
0: Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, may bang hapon nagmay pagpamati. Likewise kay Ma'am Francis Dimpol. Una karon sa Isla Ita Boracay. Kamusta Madam?
1: Action.
0: O naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Happy viewing. Kay Ma'am Angelina Tabena sa Las Vegas, Nevada. Una kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukulkin sa Dubai. Kay Ma'am Jane Malian Kimpo sa Hong Kong. Good afternoon.
1: Action.
0: Kay Pipoy Jan Paul Argelia sa Isla Taburacay. No? Sa matagabarangay Manok-Manok. Una ka din parang Romel Kahilig sa Cargo Port sa mga truck driver. Una. Nga nag-aoy labas makaroon sa karinderya ni parang Romel no? Sa Manok-Manok proper.
1: Action.
0: Una ka si Roger Lucero nagala sa Always Man. No? Nagkapamati sa ito nga pagpangalagad.
1: Action.
0: Oye, kay parang Dante Takas. Kamusta? Bawo min ko. Nakitaan ko man to nga nag-post to imo. Karang nga. Ano na tabo? Parang Dante. Una man na kay Parta Duni Pilayo sa Islat Boracay sa may sito Tambisaan sa Barangay Manok-Manok.
1: Action!
0: Kaya itong Rita Kambal, no? Sa ako niya mga kasimanwa sa Balat Nabas kay Chikwe Jandel Margaring Galaw. Good afternoon!
1: Action.
0: Kay Bilia Lucero Crispino, happy viewing sa Aliputo sa Numancia. No, nagapamati man makaroon. Una kay Jonel Exclamado sa Leyte. Happy listening, no? Happy viewing. No, kay Bigo Bong Swalog sa Capitol, nag-monitor man, magkaroon ka na gabaga panyempo.
1: Action!
0: Una sa ato nga negosyante sa Uyotrong, kay Nung Woody Navara, nag-pamati. Kay Nung Ili Navara sa May Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamse Restaurant.
1: Action!
0: Kay Nung Harley Dutumas sa Harley's Bindungguan. At kay Sergino Ambito, norong gwapo nga principal at Maria Pilisano de la Cruz Elementary School. Sa Arcangel Balete. Ay, condolence ha, sa pamilya Ambito, no, kay Sergino. Mga katodo no sa pagtaliwan no mga katodo no ni anak karon nga ginikanan no particular no si kwan angkol no mga katodo kay kibo kita kaina naga kwando anak karon nga profile
1: action
0: una kay paring Jonel Gregorio sa Gregorio family sa Bacau Sur Calibo good afternoon na may kinga pagpamati kay Joffrey Gregorio kay Tatay Freddy may gahapon naguna kay paring Junior Relente sa Relente family sa New Buswang na nagamonitor man magkaroon ka nagabagapan niyan po sa Anton niya pag ililiba kay Sir Oscar Chaducio sa mataga barangay Tambak New Washington good afternoon na nagamonitor man magkaroon ka nagabagapan niyan po sa ato kagapag pangalan agad no sa ato kagapag ililiba na no, sa baluarte ni Kapitan Alex Villaruel na no, ita barangay Tambak na no, nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad
1: Aksyon.
0: May 34 minutos man wala kataliwan sa oras kareta alas 12. Oras mga katodatod, kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Aksyon. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Kaniya sa ato niya mga katodo, sa ato niya mga igbangod kapinggin sa mga mahilig una magkape. Aksyon. Na dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado niyo rin kape nga ito, ginainom, mayroong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan. Ginarekomendar, ginamuro pag inom it more power probiotic 8-in-1 na coffee mix. Sa Giyapon, asara nga babakar dong more power sa broad ka center sa second floor kung Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Calibo Aklan. Ay kay maabot naton yung mga katodor nagpahayag nagpabutyag kung ano ka epektibo sanda nga magagawas umpis ang sanday nag-inom it more power. Now kaparas gid ni Auntie Jessie Marte na sukit more power nagapamati gid makaron una sa Marte family sa Ruas Avenue iya sa Banwa Italibo. Sa atong Banwa kapagpanumbalik ato na karangang pagdit taliat ato nga maging headlines nga balita dugang nga mga mensahe ang aging pabot ato nga mga igmangod balik ka na ton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimban, Luis, Numay Siakran. Ako ang buhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan puro kanami, agro-epekto kagon,

0: Bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
1: Magkadto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
0: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Southall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southall Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
6: Uy, Mare, kagwapa, gilugi ka makaroon na. Ihutin mo man abiro yung sikreto ka, Kon?
7: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pasira kagukuhon. Ag, baby face, imaw gihapon.
8: Agharap pa, Mare. Alagang La Marquesa man, si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
9: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ano po si Zero sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin ko boy, October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Pali sa tagapagapangalagad, may 48 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alas 12. Sagiya po na, padayon ka po nagpamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. Mga Katodo, nakita nyo yun ninyo Opinion Rojicas IPO? to offer period high

0: October 6 hasta October 12. Kung interesado ka mo, pwede ka mo mag-subscribe gamit Rogistax sa GCash. Nakapag-subscribe yun ako gamit Rogistax sa GCash sa presyong 6 pesos and 60 centavos kada share. Raya yun, ro oportunidad, agud maka-subscribe sa manaba nga presyo. Kung gusto man ninyo mag-subscribe, simple gamang buksan Rogistax app, pilion Rogistax PH sa homepage o kon sa Invest tab. I-click Rogistax icon ag pilion ROAB Capital bilang broker. Makaroon yamang kadali para sa mga wapan nakaregister, mag-register yon it must timprano. Kung registrado yon, pwede ninyo masudlan ro inyong Gstax wallet agud haom kamo kung bukas yon ro IPO. Kung interesado kamo, mag-register yon ag magpahaom para sa Gcash IPO.
1: Todo, aksyon!
0: Oh, happy viewing aga happy pamati sa kay Sir Ramon Salido, no? Una ko sa barangay Agbago. Sa banwag ka na itaibahay nga nagapamati sa ato niya pagpangalagan.
1: Aksyon!
0: Kay Sir Villaruel, kay DRV Dion Villaruel. Now, belated happy birthday kay Sirox sa Perlas.
1: Todo, aksyon!
0: No, una ko sa barangay Tambak, no? Sa banwag ka na New Washington nga nagapamati. Sa aton ka nga pagpangalagan. Sino ra nga si Rock sa Sir Dion at taga Criminology Anay sa NVC? Happy viewing man kay Herminio Arias. Happy birthday, Jisan. Jisan, no, it panipiason madalag. No? Nag-celebrate ita birthday kay Tirano Vrinio Bianisto Gregorio. Auna sa barangay Panipiason madalaga nakaabot kita sa barangay Panipiason yaro grabe mat kayo aga makaginerbius man do dagan
1: todo
0: no, kay motorsiklo gidaman karo makaagi mga katodo no aga pagtan-aw mo sa dagom grabe taas strong pilas
1: aksyon
0: no, dapat nagabusina kaita kun motor mo dagan dapat bumabusina kay motor hay abusina kara ita jeep para basko para sayran nyagi kung may kasubgang ka
1: todo.
0: Kapit pa sa mga likuon, no? Kay one time, nakasunod kita ka sa pagserbe, no? Ita search warrant sa sangka panimagay, una karon sa may barangay Panipiason, no? Sa Banwa, ita madalag.
1: Kapag may balita, may aksyon!
0: Sa inang tama ka to, no? Sa pagkatao ita ligwa, no? Sa pila ka mga balita, nga to nga pagkatataron, magkaroon ka nagahapon. Kay na, roon to nga Provincial Intelligence Unit, no? Kay ibaan, doon to nga New Washington PNP. Nagapatigayon no nga mag-serve i-try krag search warrant sa sangka panimagay no una karon sa may barangay Tambak sa Banwa Karaita New Washington. Actually iroray krag subject man katodo mga 6 month pagang una no nga nagaiba ako anak karon nga gina iba magkaron no asawa abi or live in no. Una karon sa may barangay Tambak sa Banwa Karaita New Washington. Dali nga wa gid ta kag idea no kuno ano abi kararong pinaka background gid no i-try krag a subject nga sa police operation now si Kapitan Alex Villaruel kay Ruana karga residente rumba bahit ana rung taga barangay Tambak.
1: Todo aksyon.
0: So kaina bi no nagapamalibad no ro ray karga subject nga mana bukot ana ro day karga armas kay mana ba prior pa man nga magsuday may nakasuod da mana no asandig mata sa ana karga pagpabutyag kaina no mga katodo. That's why nga gimpakamed nato nga makabuo kita it impormasyon sa kay Kapitan Alex Villaruel na ita barangay Tambak akong nano karabanwa no sa suod itay kag 6 month mga katodo nagstay na una sa barangay Tambak akong nano karong background ita roday karang subject kasi joven mga katodo ako naihan may una karang pila ka mga reklamo abi ka na una ang salasambit karang nga area now aging kumpirmar banwa ni Kapitan nga may una karang mga report. Ang nakaabot sa barangay nga ginapabot sa banwa may ana karang ginaoptan karang armas o nakikita abi no nga may daga karang armas aruray karang subject karang makatodo ang may pila ka mga reklamo una karon sa palibot partikular una sa may sitio sa Ogan barangay Tambak sa banwa karta New Washington
1: aksyon
0: kay hindi man da banwa no basta-basta nga mag-issue kara ita mandamiento diri kisa rung korte. Ako nawa kada banwa no it may mabakod nga ebidensya nga ginpresentar do aton kang magkapulisan during magkatodo saan da ko nga pag-apply itaray kada nga search warrant na mga katodo that's why nga nag-issue kada banwa kay may una man kada nga bastante ang mga ebidensya nga gimpresentar do aton kag mga otoridad.
1: Oto, aksyon.
0: No, kay inabi no wagid ro nga team leader no itaton nga ora to kag official ita provincial intelligence unit na no, mga katodo para kunta nga makabukit ako nano pagigkaron mga background dugang. Daw ko na sang bikra nga a persona mga katodo kay base kay ina sa ato nga mga istorya nga mga miyembro ato kag mga provincial intelligence unit mga katodo nga may una pagigran no nga gina apabutyag caliber 45 no mga katodo nga waagid makita it aton kag mga otoridad. During mga katodo sa paggalugog no itry kag bagay nga ginaistaran una no sa may barangay Tambak sa Banwa kata New Washington mga kaabyanan. Okay, posible no nga rompi lang ka mga reklamo no nga kaabot ka sa barangay nakaabot man sa ito pangod na itaton kag mga kapulisan that's why naging pakamayan mga katodo para nga mangin lehitimo legal aron pagsuod itaton nga mga otoridad gin pakamayan nga gin applyan itry kag mandamiento di rikisa aron na sambi kag panimagay agud nga usoyon do ginaaligar armas nga ginahuptan mga katodo it raya karanga subject sa search warrant operation o anton karanga mga kapulisan.
1: Aksyon.
0: So yan sa mga paglilibay ipamati na to norong mapingod do nga pagpayag ita re karanga ginao iba no ita suspect ra parang libina na no mga katodo anda karon nga aside no pag kaginabo kay ina pag abot ato mga kapulisan at the same time after karon ro pagpahayag ni Kapitan Alex Villaruel ita barangay Tambak sa Banwa Karta New Washington. Joint partner.
2: Eh na be mamay pag. Sugod na nagagahon iya. Ay ginsugod na naamo bagay. Tapos sa mga nanay may anba kanong gina. Ano ba lang gina search. May anba na ako na ano ba kung tuway. Ito patang anak ko sa CR. Ako kung anak ko ano ay. Anba nanday. May ginatangkaw malang manay kakatong patalakan ng mga unga. Ay. Pukawa mana pukawa. Ay gagagnat mga ni Sir, pukawa mana ro mga unga. Tigin pukaw ko ron Sir, mamay di patasan na magbugtaw.
3: Mga anong oras?
2: Mga alas 6.
4: Mm-hmm. Sa stog ba tamo tanan?
2: Bugtaw ta kami mga unga eh. Gapsat lang nga likurta kami kagto skulay. Ang bang nanday, pukawa mana pukawa eh. Pukawa mana mga unga eh. Mga kong Sir, gagagnat. Ay, basta mana pukawa ro mga unga. Tigin pukaw matala ko na eh. Hindi man ako may.
5: Diyo rin ang kapagabot. Bago ka nagabot. Buksan ka ginagarong balay. Magabot niyo. Isarado. Kaya nga niya ba na ako na yan. Pagsaraduhin ninyo. Para makita ni kapitan niya. Bukas yung garong balay. Bagos na nagsugod.
2: Ay, di pinukaw ko siya. Ginakot ko pa. Ano? Pilit ka sanda.
5: Sarado rin ba
2: yan. May mga pilit. Bako naman na may pilit sa ito. Hindi man ako may. Kinubuan tang mga nga.
5: Kaya nga niya ba na
2: ako na yan. Sige yun. Ang ba na ako ito. Ay, bangunin ka mo.
5: Ayun, talagang sakto.
2: Ay, hama ko nga.
5: Huwag
2: tamakot. Huwag tamakot ka. Bangun ito ka mo. Basta yung pulis. Ay, hambag na ako na. Ma, hindi ako. Gaman na karong. Hindi ka nga sanda. Ay, pukaw. Bangun eh. Hadlo ko. Sa pulis. Ay, pulis. Kumbawa sa mga unga taro.
3: Pila sila sa kwarto sa'yo?
2: Tatlo ra mamo. Pag di karo, tanakabutang mam nanda mamo. Karo, butang nanda mamo, ano?
4: Sin, karana.
2: Ano naging butang siya?
4: Ah, karana rekabir ang
2: kwan. Sa pila ka ubos? Ano, kita sa guwa. Ay, ang mga unga.
3: Sa guwa, ta?
2: Oo, oh, di karo.
4: Pero pag may tabon do pa, may tabon do armas.
2: Uwa, kita ang siya.
4: Kita ang
2: siya. Kita, kita. Ayong picturean dahil nalda. Ano, ako may makaroon. Karoon.
4: Ayong kwarto, di karaya?
2: Ano, sa mga unga, ano siya, nagkita mo sa piha. Nga ba, kuy, man, makot mo, makot mo, mga makaang, yung picture. Ang dali-dali, nanda si Rit, picture. Ang gumawa, utasan na, ano, makuha niyo pagpadayo na, it's search. Pagkabuo niyo, makot mo yun, eh, nag, ano, utamakot ka mo?
4: Manawa ko ang tagitapos.
2: Eh, sige, tapusin lang mana natin, ba, pananda. Naturong si Rit.
4: Pero si Kwan, si Mr. Mora, huwag matat mga rin kaliyang kanding. May mga reklamo di ka na, na-inlook ko aman, huwag man mga baril na.
2: Ay, huwag ka.
4: Hindi baril ko na, kainan lang nakita man.
2: Oo nga, niyo siya, ag karon mga paintok ang mga
4: kamo sa piyakta.
2: Oo. Bugtaw ta kami. Ang mga unga nga di kakatulog. Pero hambang nga di karon may butang sir. Ang ipakita mo sa mga unga.
4: Pwede delikado man din yung ilaan mo unga.
3: Kung mga bala, sin na po.
2: Eh di ka mo sa sugod man niya. Baril na nga. Anong nanda? Pero kami huwa. Kari ko kabatas ikaw. Harong sir, ginalungkat na natanan. Nagara ang bagay.
4: Oo.
2: Ginalungkat na natanan. Iba ko nga libo ko sa mga
4: kapat. Nado, may naakig ka na yan. May naakig ka na yan. May nahisa na no?
2: hisa ka kasi guru.
4: Iya man sa kuan.
2: Abo abisyon lang nga ano man diyan ang pagutang ako ay pabagi na bayro. Gusto mo man ikap ng mangod pa lang siguro lang kailangan sa mga doon siguro lang.
4: Ano trabaho ni Mr. Mura?
2: Natakabawa.
6: Tama dahil yung mga taong sa Radyo
4: Todo.
6: Radyo Marta. Ang Radyo Mercado. Sa kanan niya nagpapamati. Dayang station. Madayo din niya ba? So, kay nabi ma'am, may tagahon nga nilihilag pa tapos bubog ay magto sa bagay o ang pagilong magagawad. Mga Panginoy kapay. Dapat ko kami nito po dito. Ini ang mga research. At siya ganoon sa balik. So, nagadapit ko, kakabot nga ko na ay nakaway ko tanong sa libo doon ang sirado ng balik. Bagay, yun po, kapag bago kami nagsuot, yung shirt na punta ng mga opa ko yan. So, kung mo nagsuot dito, yung shirt pa niya sa katanan, hindi ka din matanong ang nasa dahil sa tagal ng mga program. Yun naman.
4: Pero anong background ka? Ito subject sa barangay.
6: Sa pagkasayon ay mga 6 months parang sandar yung nag-iba.
4: Date ng
6: landlord na ako.
3: Standard
6: na niya. Ang pagkasayon mga 6 months pa lang ang pag-iba. Pero kung tanag mo kay na sa date lang ko naman mag sandar ko. Pero ang pagkasayon ay 6 months pa lang. Siyempre, hindi ka mga bigit na kumulit ko ang mga pag-uwi sa mga pag-uwi. So kung parte at sa duyun ay may mga report mo na di parang sa barangay duyun dun nga ikita pa nila mga may
4: armas.
6: Okay. So wala kong nga ang tanda ay depende din nyo kung ano rin yung plano kung makapagkat ka nyo. So sa tigot na kanyang taong karun tapat ka nyo sa barangay sa police station. Hindi ko nanuruan ng ambot ni tapon ng kapulisan.
4: Oo. Pag-uwas nga nakikita nga may bit-bit mong armas, may nakita ng mga pumuyo, may mga record na nga, may reklamo nga nagpaupok ba?
6: So, ito yung labi, istorya mo lang man doon. Yung mga ako na babarati na babanda. Babanda ay kapag ay tindugan ninyo, kung ina-COVID man, matagdan ninyo kung ina-COVID man. So, doon siguro nakabot yun sa pinto na nakabot siguro yun sa
4: province.
6: Atong kapulisan. So, doon siguro nag-issue lang yun. Wala ito para
3: siya. Kapaling mahabag ka na nga, todo palibad yun, no? Ruray ka na nga, subject person.
6: So, kung diretso tabi na naroon yun. Nakakalibara na, no? Yung item na rin ang kita sa suritan ng
4: panalay.
6: Kung ano makarala pa rin niya tinindugan. Diretso na kanan naman. So, bala mo para itong kapulisan ka rin. Kung paano na ito kapatulayan. Yung barilyo na ano dito. Sa korte lang kita siguro sa mga tingkat.
4: Mag-uwas ito, Pap, sa mga uistoryang ron niya. May bati-bati abing nga may anag inopta niya armas. Kung ano ibang record da, sa barangay nga ginkaimbulbaran sa Barangay Tambak?
6: Well, ang sir nila, ang pagkasaya, dito rin, 6 months pa tayo ngayon.
4: Abo kung tagal mo tagatambak mismo.
3: Ah,
4: okay, bali rin ang live-in na tatro na.
6: Oo. Ang pagkasayo ko, wala nang video yung center, mga 6 months ko lang.
4: Ah, okay.
3: Bali ro tanod ang aron ro ana nga.
6: Oo, tuka una kita.
3: Inaimaw ro nga tambak.
4: So imaw gali da pangayaw taw na sa barangay Tambak. So wag itim idea kada sa personal nga kwan. Oo, pero sa 6 months kap nga kwan nga ina mo nagstay. Kamusta ro anang pagsinagayo una sa barangay?
6: Ay, may mga complaint man daw sa
4: Ribot
6: and party nga sa Pilipinas.
3: Doon nagkapagupo?
6: Doon ba? Doon ba?
4: Sugid?
6: Sugid.
4: Okay. Pero formal gin man ang reklamo nga gingkuan, may nagpabot sa barangay?
6: Oo, ang pabot yung
4: barangay. Okay. Okay. So mag-uwas ka ron doon lang doon mga reklamo man ka na una sa kuan sa barangay? So kung ano mataruan naging ka, kuha niya background din sa kabinugan, so what about idea kasi pangayaw tayo maula sa barangay Tambak?
6: 6 months na tabira ko niya pagkasabi. Mm-hmm. Nag-aiba kong sandaw ko.
4: Okay, sige.
3: Binsahe lang ka
6: sa mga pumuwi. So, ako lang ginapabot sa kanyang mga pumuwi yung especially sa barangay Tambak. Kung may inyo mag-inoptan, ito yun niya rin yung mga illegal na mga bagay. Kung may mga mag-disregard na natin dun, kita melanggapan karena ada problema sa UI, problema sa atong pamilya, problema sa atong komunidad, o kabigit doon sa atong sarili ron ay doon na sa pilog ng mga katao ka atong pagkainan at magiging kita karunin magbunan niya ang panawailan, kundi ay permission dito sa atong pangabuhi at sa atong
4: sige, tingga kay Kapa, good morning.
6: Thank you, Kit.
1: Pag-ala sa pananghalian, todo action! Todo action!
0: Asa naman yan, mga katodo, no? Si Kapitan Alex Villarroel, no? Ita Barangay Tambak sa Banwa Kara Ita, New Washington. So, doon, no? Pagkumpirma na na, nga may una kara nga mga reklamo, no? Sa barangay, no? Nga nakakaabot, no? Sa roday kara nga gin-issuan, no? Kung search warrant, no? Kung aton kara nga mga otoridad, na ang nabuan nga ni kara itray kara nga armas no a 38 na revolver aga roday kara nga tatlo tanan ka mga bala nga na recover banwa it aton nga mga kapulsan
1: action
0: na so kay kaina right after nga gin aresto no matapos so, right kara nga pagdokumentaryo agin daga una kaina sa aton kara nga New Washington PNP na mga katodog sa naban ato nagapaniduga nagapamalibad gid no Roray kanaga subject sa kanaga operation kay kaina ka while nga naga-interview kita sa nga live-in partner no na utod gani no kay kun mabatian kaina sa background no nga ina imo na mataas so ada kanaga bosses no mga katodo nga imo naga pamalibad no sa sambi karang armas no mga katodo nga recover it aton nga mga kapulisan mga kaagad.
1: May balita, may aksyon.
0: May 5 minutos banwa no nagkataliwan sa oras kara ita alauna oras sa Gapon mga katodo. Hatod kinyo, no? Ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. No? Sa Gapon, mabakal, yes, sa broadcast center sa second floor kung Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan.
1: Todo, aksyon!
0: Tato ka kapag panumbalik, nurudugan pa ka balita ni Pwede Katodong Jess Runner, Barbary Kadaton, pagkatapos anay dugang pang mga pahanundom. Standby!

0: of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagpalagay.

0: tugan kong gabi. Kaya at manami man daan ang lasa at manami man daan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
7: para sa Senat Manalo.
6: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash alley na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Southon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo.
11: Isa ka teacher.
10: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
9: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
14: Mabakal sa mga muti.
9: D3 Bio.
15: D3
9: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutik mo man abiro yung sikreto ka, Pol.
16: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
17: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
16: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
18: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
19: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
18: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
19: Yes po. Nakailan ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
18: Opo, tapos?
19: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
18: Wow.
19: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
20: Todo aksyon, todo aksyon.
21: Balik sa Tagapaga, pangalaga sa Tagapaga, ililiba, may 16 minutos, banwa nagkataliwan sa oras, ita ala una. Now, sa Gihapon, padayon ka marag pamati sa programang Todo Aksyon. Awit ka todo, Reynald Banjola. Now, iya sa Tagapagpangalaga sa Martes edisyon. Ita aton nga pala to student.
20: Aksyon.
21: Oh, happy pamati ha. Una kay Sir Aladino sa Olda Junior, no, sa Banwa Karata Libagao.
20: Aksyon.
21: Nagamonitor gid magkaroon, no, sa to gagapagapangalagad, no, sa to gagapagililibar akong gwapo, no, nga maestro anay, no, it high school, no, sa Solido National High School, pero syempre balik na imaw sa Banwa Karata Libagao.
20: Aksyon.
21: No, sige ka sir sa Alfonso Du, sige man ikaw naga principal. No, kay Sir Aladino sa Olda, no, nga nagapamati sa aton kagapag ililiba magkaroon ka nga hapon.
20: Aksyon.
21: No, ibarang mo dati ka komandant man, no, sa CET pag high school ag amon nga maestro sa mat, no, mga katodo kay Sir Aladino sa Olda Junior nga nagapamati sa aton nga pag ililiba. Salamat kita sa pagtutok sa ato kagapagwaragwag ba karong karaga hapon. Ayas sa aton karaga pala tuntunan, no? Mga katodo, sa aton karaga pagwaragwag. Ro aton nga isla karay Taburagay, na no? Mga katodo, no, naka-record, no, ita masobra 110,000 kamaga turista, mga katodo, karaga padugong sa bahing kara kung isla kara ita Boracay, no, kung nagtariwan kara gabuan kara ita Septiembre.
20: Aksyon.
21: No, daya makatodo, no, sandig sa datos nga ginpapagawa ita Malay Tourism Office, no, mga katodo, nga sa Gihapon nagapangunaro ato ang mga lokal ang mga biyahero, no, nagapadugong, no, sa bahing kara kung isla kara ita Boracay, no, mga katodo, kay daya sa Gihapon, no, rung kahit pa paano nagainabo, nagaanto, no, una sa Boracay, tag aton nga mga lokal ang mga turist na mga katodo based sa datos nga ginpapaguwa na ako aton kaga Malay Tourism Office kay nagligad, di ba? Last month to nakabaton ita mga nanarinari kaga mga komento na matapos kaga mga katodo na nagpaguwa na to itaray kaga datos aro ato kaga Malay Tourism Office nga rung iba nagpabutsa kaga na sige man na ginalin aro na kaga bulyom itaray kaga mga bisita nga agos ka naman, naging pang layoff naman, naro mga empleyado kay bangod sa kawadaan, itry ka naga mga bisita.
20: Aksyon!
21: No, mga katodo, kay santon ka naga mga domestic tourist banwa, naong na-record, no, nag-abot-abot sa 103,349, no, mga katodo, from September 1 to 30, sandig ka sa datos, it aton nga Malay Tourism Office, mga kaabyanan.
20: Aksyon!
21: Aro aton kay mga foreign tourists no kapin 15,000 na no, mga katodo agrong mga overseas Filipino ay may una nga 1,306 nga may kabilugan nga total 119,720 no kabaga turista ro nagpaduong sa bahin kanakong isla it Boracay.
20: May balita, may aksyon. Toto, aksyon.
21: Pero dali lagi dai sa tanay ron linya ni katodong Jastral Nerbar sa nagatipon kanang mga balita. Direkta sa Anacron nga area no sa aton nga pagpangalagad standby.
20: Radyo Todo Live Report. Report.
21: Sa line number 1 Katodong Jastral with report please come in. Dalagid Katodong Jastral, dalagid waga suod, dalagid kay Epix nato man norong balikan taro linya ni Katodong Jastral sa line number 1 na Katodong Jastral pasok.
0: Kuman nga itong Rinald nung aging padumdum itong lesong municipal police station sa publiko nga may ginapatuman nung municipal ordinance number 4 series of 2025 o kung anti-noise ordinance sa Bilog Banwa katodong Rinald no ita leso no kusin sunok sa leso PNP ging tawan ka na katodong Rinald itpunto nga sandig sa nasabit ang ordinance sa rugot ka na nga ginabaway rupagamit it mga masangag at tambutso tagi pa karang mga aktibidad nung nga nag-crear katodong Rinald it masangag agay perwisyo sa komunidad raya ay padumdum ra kay kasunod ka doon Rinald no ko natabo karang insidente no sa may barangay Silakat Tunok leso ka doon ko sa senya naging kabuligan ka doon Rinald nga bakugon ita limang kami individual no rong daywang ka biktima matapos rayang mag padagagan ita motorsiklo nga may masangag karang tambutso ka doon Rinald no aga padumdum ra ita kapulisan no ko sa sin sino mang madakpan no ita magagabag sa ordinansa ka doon Rinald dahil pagpatawan ita priman nga unang beses nga samtang unang multa katodong Rinald is 1,000 pesos hasta karay 2,500 man sa mga madason nga paghapas katodong Rinald yuwas ka sa impound 8 motorsiklo ag pagsamad garayt na sampitan ka nga mapler katodong Rinald no? Yung lagayan man itali sa PNP Republiko ag mga motorista nga magtao it respeto sa mga oras it pagpahuway katodong Rinald ko komunidad para man sa malikawan pero kaparehong gulo ag mapabilin rupis ang order sa Banwa it leso aga mag-report sa nakarang tingatapan kung may mga individual nga makadisturbo man sa nasabitan ka ng mga pamuyo gabigid kung disuras ka ra itagabi ka doon ng Rinald kung makita binaton matood no pala ka makaroon ka mga mga instansi sa daagan ka doon ng Rinald no tawag ka ng mga tambutso nga mga mapler aga nagkapadagagan kita matood ka doon ng Rinald sa pila ka mga katawag ka ng medyo residential area
21: okay bisa na kita man siguro ka doon ng Jesral ma-iritagid man kapipa kung disuras na gabi tapos ay doon tarong mabatian mo nga disturbo ta kung nagapaway na rato niya mga igmanghod.
0: Doon pa katodong Rinald, aga sa bilog pa karabasi kung nagabalik-balik pa ba katodong Rinald, aga una man lang managistar, aga side man lang nakarakatodong Rinald, nga abong kabangayan, may mga nakatog, kapin pa kung may mga lapsag, nara ikaw katodong Rinald, ay siyempre isturbo kita matodong katodong Rinald, apisar nga, una kita matuod sa natawag ka nga, may natawag, abikit ang natawag ng mga ano eh, mga ginakarakatodong Rinald, mga improvise, may naman karakatodong Rinald, yung mga aftermarket, kung tawagun, yung mga mapler katodong, is parehas mga magyapon, yung masangag, no, ag nakakahatod kita ita bulahaw sa mga tao, is mas mayag katodong Rinald, no, nga, hindi kita karamag giho ko na mag-ubra, ita masangag, una ka sa nasabitan ng lugar, kung sa'yo man natong abong tao, ag nagkatugog sa nasabitan man ng lugar katodong Rinald, no. Samtang dugang pangabalita, karama subra man ka doon, Reynald, nung nag-abot man no sa 11,214 ka mga transport operators at drivers sa probinsya Itakan ka doon, Reynald, nakabaton man no ita 2,000 pesos ka nga fuel crisis relief assistance no kusin gipatigayon no pagpanagtag ito sabitan ka nga ayuda magaling ka na ko September at 30 ka doon, Reynald, hasta ka right October at 3, 2026 yaka sa Provincial Treasurer's Office on PTO, Provincial Barangay Affairs Office, Provincial Accounting Office, aga Provincial Social Welfare and Development Office, katodong Reynald. Nag-umpisa ro payout ko September 30 sa Barangay Andagaw Covered Court, katodong Reynald, sa Banuot Kalibo, sa mga Toda, Halingkaran, Washington, Balete, Altabas, Libakaw, Madalag, Banga, Agbatan, katodong Reynald. No? Gisundan riot distribution sa Makato Sports Complex, ag ibahay ko October 1 bago nagbalik sa Kalibo, ko October 2, katodong Reynald, ag nagtapos sa Banuait Malay, ag Burwanga, katodong Reynald. No, natuyo man, ito sa bitang karang one-time financial assistance nga buligan or mga driver katodong Reynald para man mahagan-hagan manoro epekto itpadayon nga pagtaas it presyo it produktong petrolyo nga kara sa probinsya katodong Reynald. So far no din siguro tumatog nga mga report magkas itong area of responsibility sa pagsikyara mga tiba karang mga municipal police station itong bugos kay probinsya naging matutaway mga katodong Reynald agwa mga katodong mamadugugid na insidente-aksidente gispondian atong karang mga otoridad di mabalita atong kinyo it's Santon Plus Gold ag UTX 500 ag more power probiotic city one of mix your cup of success healthy God healthy life. So man pa sa todo aksyon ako man si katodong Jisrael Narvar ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live. Report. Report. Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
21: Amuging nga salamat sa report ni katodong Jesrel Nerbar, no? Direkta sa Nakaraga area sa pinakaraga balita gaging basyada. Magkaroon ka hapon, iya sa aton ka nagpagpangalagad daw sa aton ka nagpagililiba sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon, no? Amang katodo.
1: Todo Aksyon.
21: Arong pila, no? Kabaga balita, ato ka nag-update, no? Aga pagpadumdum sa Japon, ita aton ka nagaleso PNP, no? Kay Naligad Abi, may una ka nga insidente, no? Ita pagpamako sa daywa kabaga sakay, no? Ita motorsiklo, no, mga katodo, matapos nga ni nga mabakugan, no, kay bangod sa raya karang sangag, no, itatambutso kong motor, mapler, ay siyempre, disoras na kara ita gabi, no, mga katodo, ay sinoman abima, lipay karon kong disturbo na mga katodo rong hatod, no, sa aton nga komunidad.
1: Todo, action!
21: No, that's why nga natabo, no, ronday karang insidente, no, ita pagpamako, no, sa daywa ka mga individual, no, mga katodo, una karon sa may barangay Silakat Tunok, no, sa Banwa kara ita Leso. So, doon yung magpadumdum, no, ita aton karang Leso PNP, nga may una karang nag-exister, aga ordinansa, ro nga nasambit karang Banwa, nga doon yun, nagin na dumilian, gin mga katodo. No, kay maabo karang mga katodo, nga makarunday, karang mga mga senaryo, no, kapinggin sa mga kabarangayan, bao, kung siin pa nga, ni naga, kwa nga dis oras, nakararong gabi, na mga katodo, ay, doon parong, nagapakita-kita, agaraman, wa, ita, raya karaga mga, nagakadabo, no, na sa, nasambi karaga mga kabarangayan, na so, agad nga, malikawan na to, no, rumakaroday karaga mga nagkaginabo ng mga insidente, na mga katodo, ay, mas mayad, no, nga hindi kita magginamit ito ay karaga mga mapler tama nga ni kung may amang matamako nga may ina ta kita nga mga igmanghod gara nga imbis nga manami narong tunog kara ita motorsiklo baw bayluhan pag ito magkatodo itaray karaga mapler no nga kung sin daya kararong ginatunaan ita makarunday karaga mga senaryo no nga mag-abot sa punto banwa nga basi manabu man magkatodo aro aray karaga pa nga insidente like ro day karaga pagpamako kapin pa kon na mairita no mga katodo ro pila na ton kabaga igbanghod kakon maka sugagaw no itray karaga mapler no sa dis oras kara ita gabi mga kaabyanan
1: todo
21: aksyon no, so, although nga na identify naman to banwa itray karaga aton mga otoridad daw kay refer to sa barangay no ro ray karaga problema para at least yung makatao baga ita leksyon man una sa iba no na mga katodo padumdum nga hindi naton no pag ubrahon dumakaroon daya agod nga malikawan nga manabu man ka to, no? Rong mga makaroday karagabaga, a incidente,

0: May 28 minutos manuan na katariwan sa oras kara ita ala una mga katodo sa ato gapag ililiba no gina ko gabus kita tempo no sa ato gapag pangalaga do yapi viewing eh sa kay boss Nonoy Ambrosio no kay nung Nonoy Rosilo relator Ambrosio no sa Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker ang nahamtang una karon sa Puok ka barangay Puok no sa Kalibo sa Prante Itabias party mates na no, mga katodo. No, nagapamatigid no sa ato gagapagpangalagad una kay pareng Alex Relator. No sa ano na pare Alex no Tris Marias no Karinderia. No sa barangay Andaga no sa Banot Kalibong nagapamati sa ato nya pagpangalagad. Balita balita tempo sa ato gagapagililibas sa ato gagapagpangalagad magkaroon edition ito ato gagapalatuntunan. Aron pila ka mga balita gawa ta mga botwa ta matatal sa ato gagapagililibas magkaroon nga hapon. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa aknan. Man kita nga mga ribati nagagad daw sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga palatuntunan partner nato sa technical side si Katodong John Albert Dela Cruz ako man din Katodo naging ka-action makaroon kraga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo
1: at inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan Todo Action Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo! Radyo Todo!

0: PhilHealth Products. Intra na! Sa Miguel PhilHealth Promo, magkatsasa nga magkaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Southon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Yanagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Para mismo!
2: DTX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, ma, 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. Magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time ay 44 minutos yung nagtaliwan sa oras. It alauna

hindi naka-alert ako niya, partner. May anayan git nga afternoon. Sa ato niya mga suki nga mga tagpamati. Okay na pa, Park? Ha? Narinig ba ako? Narinig ako, hindi. Dali lang. Dali lang. Dali pa tayo tang aton nga background.

thank you, partner. May inayad yun nga afternoon sa ating mga suki of ng mga tagpagamit yun. Welcome sa Martes nga edisyon. Pagpangalagat programang palautwasan mo. Of course, and still, with your masinadyahon! You're beautiful and cute, Tita Liels de la Cruz. Magay nilipa kita ha sa alas 3 ng oras sa hapon. Makaroon niya pet sa 7. Ah, pizza sa 8. Sorry. Pizza sa 8 sa buwan 8 October. Dagon dismi. Banti sa 8. Ay, ako kalain mo yun. October 6 na pala. And the Happy Teacher's Day sa ito niya mga teachers. Although kahapon talaga yung kala celebration. Pero, kahapon yun ba

karpet sa Teacher's Day, pero kagabanan sa mga schools, today nung anda nga celebration. So, syempre, walang klase kahapon, natural. Dapat ay beauty rest and the pugi rest man kahapon ng ato niya mga teachers, no? Dahil, it's their day, of course. Araw nila yon, so ibigay natin yun sa kanila. And today, actually, rada nga mga celebration at mga school. Oo, so, wa ako naka attend ito sa ano sa school, but hopefully rong ako niyo mga ibang mga officers ay maka-attend on behalf sa buong PTA. But anyways, mga palanggarong ako din yung pag-abi-abi kinyo it maayad-ayad gid nga kahapon ano, no? Syempre ginaano kita naton dun ginam pasagamatan kita naton yung mga teachers, di ba? Dahil hindi din po biro ro andang responsibilidad once abdi nga rong aton yung mga inunga hay uwa sa aton niya panimagay and then nag-agto sa school, di ba? So kumbaga rong tanan yung responsibilidad bilang biological parent hay ginasagap kong aton niya mga teachers. So kumbaga responsibilidad na daro aton niya mga inunga agto sa eskwelahan once nga pumasok yan sa vicinity at eskwelahan. It's the responsibility at mga teachers, of course, no? Nga, although sa nahamba, ganin nato, excuse me, nagkakatuma na ato niya tutunan. samtilog dun sa mga, kumbaga, ay, mabugat na dun yung responsibilidad para sa aton nga mga manugturo, imagine, sa isang classroom, swerte kang kung may una kang 25 to 30 nga mga estudyante, no? Lalo sa elementary level. So, or high school. So, rung iba na sa 40 or 50. Ganun po ka, kwan, ganun po siya ka-crowded itong aton yung mga classrooms. Although may mga grade level, matana nga, masang kritik at ana, pero may una git ang punuan, git sanda, kung bagay, seating capacity, iba nga ay hindi na, no, kapag ano, brango niya, ni. And, grabe rong anak, grabe nga, pasensya rong dapat nga bagong gito. Itatong nga mga maestra, my goodness. Sipa, baga, kanya-kanya rong niya. Pero mga inunga, nga roro, atong niya mga unga, nga, nga nag-aigiskwela, may kanya-kanyang behavior, may kanya-kanyang personality, may kanya-kanyang karakter. Diba? And isipin mo yan, isa-isa silang, alam mo yun, Robro, pag-adjust itaton yung mga teachers, hindi po ganun kadali. Kaya ganing, diba, bukon it madali sa aton nga mga manugturo bilang mga pangayawang ginikanan itaton yung mga inunga, although kung amatay, kita man yung mga ginikanan naging exaggerated man kita, o kami una man abdi nga mga maestro or maestra nga medyo sumusobra man itong anda. Diba? Something like that, no? Pero, at the end of the day, no? At the end of the day, still, kinangan aton nga buligan itong aton nga mga teachers, no? Kaya, hindi natin pag-isalig sa academic, siguro, yes. Kasi, it's their expertise naman, diba? Mga sa academic, nga, kinanganon kung aton nga mga inunga. So, syempre, mag-provide do mga teachers. Kasi syempre sa daro nagaturo, di ba? Pero pag ginatawag nga behavior, personalidad ko ato niya mga inunga, kaya tarong nag-mold. Umpisa nga, kasi syempre rong first education, inaagid rin sa sulit panimagay. Itarong nag-kwan ka rin, nag-molde, no? Naghubog kung anda nga pagkatawo, kung anda nga ugali, kung anda nga personalidad. So ginamba, tagani nga kung ano sa daron makaroon, dito ano nga resulta kung paano mo sila gin, rorong upbringing, ibiga kanda, rorong pagpabahaw kanda. So may una git aron niya, may factor mabahaw git aron niya anang influence. Ang mabahaw git aron niya factor, mabahaw nga chunks of kumbaga rorong chunks of itugali ang personalidad itunga. Hay naghalin git ana ron sa kung ano imaw sa suod it panimagay. Ag kung paano magsinagayorong mga rorong pamilya sa suod it panimagay. May anak may influence kita it's the mabasko kita ron influence sa mga unga lalo pag since birth natural una kaibahan mo no di ba so syempre naga kubagaro ana nga interest ro ana nga
doon na personalidad ito nga, nagaano lang manimaw eh. It inyo nga mga nga, nagaiba once nga pumasok na sa kanyang adolescent stage, di ba? Pagiging teenager since, lalo kung syempre, nakapag-isip na, di ba ga? Nag-amat-amat na nagiging curious, no, sa mga bagay-bagay, may influence na rong anang barkada, may influence na rong anang mga classmates, may influence na and even sa family circle, sa madali na siyang ma-influence, kumbaga naghihilahan ng pwersa yan. Kaya rong aton niya mga inunga, sometimes, nagkakangawa kita nga, bukong naman at imot makararakat, kat ano pa, no? Kat maisot pa, bukong naman at makararo ako niya, unga, haman kat nagam, yan eh, haman kat sometimes nagabaho, nagaibara personalidad, because, may mga pwersa nga, nag-influence sa personalidad, sa behavior, itato niya mga unga. Pero walang mas titibay na influence once nga, siyempre, kita nga mga ginikanan, doon ginatawag nga, we are a good influencer dapat sa ato niya mga unga. Manami kita nga influence sa ato niya mga inunga, but siyempre, nahambang tagani, hindi man kita get perfect, we are only human, nga hindi man natong get mahambang, tanan nga eh, maipakita nato sa ato niya mga unga, puro get manami, kaya siyempre, may mga pagkakataon naman talaga. May mga panahon, may mga chimpo nga, diba, wala ka rin sa mood, aburido ka din, so, sometimes, na ipapakita mo man do imo nga demonic side. Ra imo nga ibang ugali ra other side of your personality na di ba ano pa na hindi magandang bukod it manami nga influence sa aton nya mga inunga, but you know at the end of the day rung ginahamba baga naton nya rung guidance gihapon kinahanggan kita naton do no kinahanggan naton nya nga i-plastar sa aton or ipaintindi sa aton niya mga inunga rong direction ba nga dapat na dangatang hapon. So, balik kita sa mga teachers since naman ko ganyan nga Teacher's Day, abi kahapon and then the iba nga mga schools today nag-celebrate. So, syempre ako personally nagpasagama kita ko sa mga teachers na akong before o sa elementary para kagamatay o tahingan ako niya mga teachers nga mga apilala sa nga buhi dito na ako niya niyong matandaan high school at the same mga sa mga college professor ko. So, ano ang babaga natin mga palangga nga, di ba, rung, nga, rung ginambabaga natin niya, ano, rung influence man ito niya mga teachers, no? Ay, until now, daga-daga man niya ni natin, di ba ga? Rung aton niya mga teachers before, doon ang mga influence, doon ang maging turo ka, doon daga-daga man aton maka... Nadudumduman naman yan natin ang andang mga pagturo at ang pagdisiplina before. Na hindi na nga nagagawa ng mga teachers ngayon ng mga disiplina, hindi na. Hindi na wala na yung mga hampas-hampas, wala na yung habyon kat eraser, wala na yung paluhurin ka sa bato or sa buhangin, wala na yon. Wala na yung padupahon ka din lagyan ka ng mga actually hindi ko naman talaga naranasan yan nung elementary. Pero mga makaroon niya klase nga mga ano, nga mga, di ba, alam mo yun, pag nagpasaway ka talaga sa imong, ano ka to, sa mga maestro or maestra ni mo, agawupa dyan, ano, eraser nga, rung gapuguti, rung buhok mo kung itama. Choke. May mga stick pa ron, may patik pa. O, di ba? So, although, nakikita ko sa ako niya mga mga classmates, pero ako pa sigamat, sige, nung patan ako doon na experience. Kasi medyo, ano matana ako ba? kumbagay, ano matana ako? Matuto matang ako. Ay, nako, okay. Diba? So, ano matabi ako? Kapamatimat ako kato sa ako niya mga ano. Gapamatimat ako sa ako niya, ano, sa ako niya mga maestra, harap ako, yung mga teacher pa, abdi nga nga naga-import. Dali lang kita. di ba? Kumbaga, mga teachers ka to, although, iba man siguro ka to, mag-iba natin na experience, pero nakitaan man natin sa mga classmates, yung mga dungor. Di ba? Mga dungor na to, yung mga classmates, nga once nga magpasaway ka, sigurado may kalalagyan. Ah, may kalalagyan kagit imo, no? Pero makaroon abi, ay, wawot anaroon abi, gina, ano, wawot, or gina-practice it at mga teachers because
Pero mga unga, tamakaroon, grabe, ano kang nanda, ma-feelang nanda na parang feeling nila, ano, gina-abuse sila or something na kung totoo si, no? Kung pwede lang man yan, eh. Pero since nga hindi gani pwede because meron pong batas na napoprotect sa kanila, o sa mga minors in particular, so distansya gidrato niya mga teachers ni nga masaplid, makusi, or alam mo yun, yung mga inunga, no? Naintindihan ko maraton niya mga teachers bagkon maunong nga andang pugong sa andaman niya mga baga tiyagon, aghaba, itpasinsyar, andang ginaobra. Ag hindi man natin pwedeng basuhon tanan kung ano man dong inyo nga mga unga, no? Inyo nga mga unga. Gani nga, importante gid ana once nga may mga ginapatawag na ron nga meeting sa school, please lang atinan gid aninyo kay di karon ninyo mamonitor kasi di ba man kita, di man natin pwedeng butangan it, body cam ro ato niya mga inunga nga mamonitor gid naton sanda sa school while nagatrabaho ka abi hindi gid no? So ro ato niya full trust kay ginatao gid naton to sa ato mga teachers. So kung may mga ginapatawag na meeting, hey, take time gid aninyo, tawagan gid aninyo it oras nga maatinan para at least ma-aware ka mo, ma-inform ka mo kung ano dang performance kung inyo nga mga unga. Diba kahit yung mga teacher nag-ano gid aron sa da nag-open up nga ro-ro-i mo nga unga ma'am, one time may nakakita igto nga sang ka-teacher man niya during classes hour igto ay mo sagwa. So syempre ro mga teacher man hay sa nga ganyan, wa man sa tanaila ngani nga ano baga nga rong mga inunga man baga nga rahay kung ano man na da nga pag-aisipon. So, diba? So, sa parent, yun lang nandaron ginapaabot doon niya mga concern. So, much better git aron niya magpanguta naman kamo, kung hindi man sa meeting, actually makaroon hagos mga grade level, may mga GCs man, may mga GC man. So, pwede ka mo pangunta na sa inyo yung mga class advisor. Nga, ma'am, sir, kumusta man the performance it ako niya? O nga, kumusta man ra ako niya? O nga, una sa eskwelahan, nagasugod man imaw it ng, it ng sa oras, or may mga bagayran, gali ko naman na, ma'am, na nagpadaga ako una it kwarta, ginbayad na, pasikon, adagan, tabaga ka mo nga, ruin yung mga unga, naghinabang may bagayran, yung uwa tagali, tas andat ang gina-computer to, or kung naano klase nga mga bisyo-bisyo, rong anda nga ginaobra. So, it's very important nga, bisan ano kabisi ka to niya mga ginikanan, mag-initiate kita nga magpanguta na, di ba? Mag-initiate ka mo nga magpanguta na sa inyong, sa mga class advisors, para at least, maano man baga ka mo, ma'am, ma-aware nga rin yung unga gali nga makara. Di ba manami man yung pamatian na bagon matakyaan na nga teacher nga ay very good, git amam rin mo nga unga ay wataron imaw naga wataron imaw naga nag-cutting it classes, wataron imaw naga pasaway, nag-obra imaw ka ng assignment, nag-obra nga-perform imaw ka ng mga task. O di ba manami yung pamatian nga halin mismo sa anang nga teacher. So hindi lang rondo yun. At the same time, di karaman ninyo masairan kung inyo nga mga unga, gidman, hay nagasugod sa eskwelan. Like last time, nga pagpatawag it meeting. Di ko ito nasairan, di ba? May mga bagayran, abi mga ito ganun. May mga bagayran sa school. So, siyempre nag-update sa dilog ng parent, ma'am, nagpadaga man ako sa akon niya, o nga man ako pambayad man ang karon. Pagtanaw, teacher sa record, uwa, kita ito't binayaran. Kung si Ita siguro kung ginalin wat anak ko anang nga o nga ro gintao ka na nga pambayad nga to sa school, see? So kung hindi ka aware, hadagan ta na ikaw nga ginikanan sa agad kuyat imo, itao nga kesyo may ganito, siyempre sa'yo man yan nga may bagayran. Bakit imo kasayin yung abo, tagal imong utang sa eskwela na yung mata ginabayad. O mata na ginabayad ko imo nga o nga. Si sam bilog rin sa mga example, at sam bilog rin sa mga sitwasyon nga dapat nga kita nga mga ginikanan, magiging aware kita sa aktibidades man kung aton nga mga inunga sa eskwelahan. Kasi makikitaan mo man doon sa andang performance every time, kasi nasa mingkot trimester lang man sa damakaroon eh, no? Nasa quarter, parang
quarter, ano ka man sila, tatlo ka quarters lang, no? So, every quarter, may report karon niya gina-release o report card. So, makita man igturon sa grades, kay mga bangaw, ako nag-perform, imaw, or okay no, ano nga pag-eskwela, kasi makita ano man sa ano nga mga grades. Thankful, gitana ako sa... sa ako niya o ni Kaihay. Sa kwan kita, bisa may pagka-child, yun, siyempre 13 anyos, pata naman. Ay, pero, ginapakita, ginmatana na nga, pag-abot matana sa pagtuon, ay ano, ginmatana imaw. Seryosa ba? Yung bang, huwag mo na ila nga, ano, nga pag-abot sa, huwag mo na ila nga pag-abot sa grade, ay, ma, ano, imaw. Kumbaga, ay, medyo ano, imaw mismo ma-frustrate sa grade na. So, sana nga first grading. Sana nga first grading. Kung kita mo, proud kita mo sana nga sarili. kung may mga ranking-ranking pa man naman, highest honor, kita man na ako 96, kita man naman. Grabe. Proud kita mo. Diba? Bisa natin niya mga proud masasad ng mga sarili. Sino ako niya point? So, since nga, doon ato niya ron niya mga teachers, tao man lang man doon sanda, may ginagakoy man doon, nagkakaubos man na nga pasensya. So, buligan tayong rato niya mga manugturo, kay hindi man doon tanan niya responsibilidad. Kay ato niya itaukanda sa nga ganyan, ito sa eskwelahan, yes. Responsibilidad at niya mga teachers. Pero, may ato nagyapon niya responsibilidad niya mga ginikanan, nga imonitor. Paano ka makamonitor si imo nga unga sa eskwelahan? Kutan ara na nga advisor. Dahil the advisor, gagawin nakasayod. Kero ana nga, iba karo niya mga teachers. Ma-inform doon sa advisor, ma'am, doon sa tilog ko nga estudyante, nga advisor, ibangan niyo, makara. So meaning, si advisor ninyo, kung anong grade rin mo nga unga, imo nakasayod doon kung ano na performance, at kung ano na ana nga mga ginaubra ko inyong mga unga sa eskwelahan. Ano man yun, tawin nyo man, dalikatin nyo man it-oras, bisan some beses sa sang Domingo, or much better, gani nga, di ba? Twice a month, no? Nga, i-monitor nyo man, ipangutan-aro nyo nga mga unga, kung medyo feeling ninyo parang hindi na gumagawa ng maganda, or parang kakaibang raan nga ginaubra. So, kutan-aro inyo nga mga advisor, kaya inyo nga mga unga nga ron usually, hindi man dun magsugit, it may natuod. Siyempre, may ginubra nga saga. Hindi doon magsugid at minatood nga makara nga nagubra ako at makarama or nano man abi. Diba? Hindi man doon ima maghambang mag-ako. Ha? Hindi man doon ima mag-ako nga may saga imo nga ginubra. Kaya man sa iba na nga paakigan imo ka ginikanan na akidikan yung mo ni nanay na. Ay, ginimo ni tatay na. So, kita nga mga ginikanan doon mag-initiate. Pag-initiate nga mag-monitor sa aton niya mga unga, pinaagi sa aton niya sa andang nga mga advisor. So hopefully, rodo niya mga bagay. Bisan sa rodo yun lang gid, no? Para masairan ta kung siin kita dapat mag-step up sa aton niya mga inunga. Kaya ma-advise mo doon teacher nga, ay, ma'am, nang, o kung ano man doon ang ma-advise si teacher, si kwan ba, imo baga nga unga? Ruin mo nga, ma'am, may failed subject, ima, may huwag. Kay makara, kay wa mo nakapasa it anang task, no? May project, or may ginpaubra ka na, wa na naging ubra. So, diba, at least sayod mo kung paano ni mo, ay ano ba, mabuligan man ruin mo nga unga. Kay, syempre, may mga magkaroon galing nga ubrahon, kay hindi madumambal nga, guess you, andang assignments, andagang kay timing mga ginikanan. Kita mo niya ginikanan, buligan. Buligan, tama't ubrat. Galing ko yung naambal kita kasi gabi pa ko sa ako niya part. Siyempre, pag mga ano nga ron, okay at anak kong mga explanation. Nag-explain ba nga ron or through cellphone at anak nga mga tasks ang unga ay nauubrat anak ko. Pero hindi niya talagang nag-DIY nga ron, talagang wala akong tiyaga sa mga makaroon niya bagay. Kaya imo lang yun, mat-ana karoon. Ako lang mga tao, nag-prepare it, ana nga mga materials, at din bahala na siyang gumawa. Kaya imo mo nakasign. So, simple nga mga bagay para sa atin niya mga inunga. Although, hindi man natin mahambal nga 24/7, may iba natin sanda, mamonitor natin sanda. Pero syempre, sa simple nga ron nga mga bagay, nga, kumbaga,
ma-feel mi net aton yung mga unga nga andyan tayo, no? Na-feel nanda nga una kita nga nag-suporta nga mga ginikanan. So, nanday malaro ako niya, Kwan. Sang kiriti nga reminders nga hindi naton pag-isaligdanan sa mga teachers, rung aton niya responsibilidad sa aton niya mga inunga once nga igdo sa eskwelahan. Still, we have our responsibilities na dapat naton niya pagahimuon. Ag dapat naton niya buligan do mga maestro ag maestra kayrong anda karon niya mga personal nga ugali, karakter, behavior, di ba? Hindi man doon pwedeng gubagon it maestro or maestra nga magbag-o, di ba? Hindi nila kayang ano ron, hindi nanda pwedeng nga himuon, I mean, no? Kay syempre anda man yung ginalikawan nga base kung rung nga ma-offend, rung nga mag, di ba, alam mo yun? Maibaruan ang interpretasyon. So, kita, karon kita ka mga ginikanan na nagasugod sa ginatawag nga pagdisiplina. Ang mga teachers nga ron, gadisiplina man sa dato. Once nga una sa dato, syempre, sa sugod it classroom. Kaya naman, anang classroom, may mga rules yan siya. So, kung may mga rules yun yung mga teachers sa classroom, dapat mo yung sundin. Ay, andyan ka sa kanyang teritoryo. Yan. So, kung gumawa ka na, lumabas ka na, pag sa bahay ka na, or sa labas ka man ng bahay, hay teritoryo ka, or anak kong responsibilidad ito yung ginikanan. Oh, diba? Anyway, so hopefully, nun din yung mga bagay, hay, may una yung bagang rapport, or manami yung relasyon dong ginikanan, o dong mga teachers, para man doon sa aton yung mga inungan. And hopefully, ay, siyempre, no, sa nga ganyan, dapat natin pagkalipatan dong sabi nga ni Dr. Jose Rizal na ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. So, kahit may mga abuon niya mga instances na marami rin kabataan ang naligaw ng landas, maraming kabataan ngayon ang nagiging sagawayon, abuon ng mga kabataan makaroon dong talagang hindi mo masasabing pag-asa ng bayan, but you know, hindi naman lahat, no? Kumbaga, habang buhay naman, may pag-asa, di ba? May pag-asa naman sila yung magbago. May pag-asa rin naman sila yung tumino. May pag-asa rin naman yan silang magkaroon ng, alam mo yung direction sa anda nga pagpangabuhi. Mas importante nga, nga may una nga ginikanan niya, nagagiya kanda. Niya nagaturo kanda, at nagaguide kung ano rong tamag in tsakto. Nga himuon sa anda nga pagpangabuhi, sa nga ganyan kita rin nakakaintindi nga mga ginikanan. Ag dapat nga magiging response sabli kita nga mga ginikanan sa aton nga mga inunga. Wala nang ibang pwedeng magdisiplina sa mga anak nyo. Sarili nyo kayo mismo. Kaya ayaw nyo man, di ba, alangan man, itaw mo tala sa ibang tao ang pagdisiplina sa unga mo. Ilakaw, ibang tao disiplina sa unga mo. Mama ka, hindi ko tama na masarangan, Tita Lils. Baala o tabara kung bakugan man. So, bakit umabot sa ganon? So, sana ang naging problema doon? So, doon yung kinahambabaga natin kung amat nga, di ba? Mambag ka lang, bow! Kung pwede ka nga naman, ibalik sa ako niya tiyan. Nga tonto ka, binalik ko man. Kung sayod ko ang manang makaroon ka malagali man na magbahol, binalik ko man na sa binalik ko man na sa tiyan. Sa ako niya tiyan. Oh, hindi ko na akong pagpag-uun pa. Isipa mo. Grabe nga. Parang desperado ka na nga ginikanan dahil sa, di mo na alam kung paano mo pa patadlungon to anang ugali. Imo nga, o nga, o. Watch out, gid kay Kwan. Kay private first class curvy representation. May nga pa si Makarondoy. O, sige, mua. O, so, sa ato na nga mga Kwan, grupo. Thank you so much, gid, sa pagpamantaw. And happy listening lang una kayo and good afternoon. Anyways, may 14 minutos yun, mga palangga. Araw na kataliwan sa oras it alas dos sa at nga pagpangalagad makaron nga pang orason sa aton nga pagpanumbalik rong aton nga topic and of course rong aton rong inyong nga mga greetings aton nga tanang panumbalikan pagkatapos gid nga mga importante mga reminders kindly stand by.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikap hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Billiones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: 93.3 DTX 500 Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At isa mga gusta. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin na ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Matsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Alright, welcome back sa inyong pagpangalaga. May 24 minutos, gunag taliwan sa oras. It alas 2 sa ating programa sa mga bago gid yung mga nakabukas ko ang mga monitor. Well, okay lang naman yan. Kumusta inyong adlaw? Oh, nagapalintungaw kita sa adlaw it Martes. And hopefully nga matapos o nga adlaw nga okay ang lahat. Nagising tayong maayos yung ating pakiramdam. Nagising tayong maayos yung ating pag-iisip. Sana matapos din itong araw na maayos pa rin ang ating pag-iisip. Mamardagoramintado, Tita Liz. Dikit, enjoy lang, ha? Huwag mag-isip ng kung mga ano-ano. Huwag masyadong mag-overthink sa mga bagay-bagay. may nabasa ako last time na... May nabasa ako na sa isang quote na sinabi ganito. Sa ako niya pagkakaintindi. Once na mawala ako sa mundo, 'di ba? Pero ibig sabihin ganito. Pag mawala ako sa mundo, magpapatuloy naman ang lahat na mabubuhay. Yung iba magsasaya. Kung ano ang kanilang mga ginagawa, magagawa pa rin nila. See? So bakit ko kailangang mag-worry kung ano ako? Bakit ko kailangang mag-worry kung ano ako na ayaw sa akin ng iba? Dahil once na mawala naman ako sa mundo, magpapatuloy naman ang kanilang buhay. Oo nga naman, oh. Bakit ka nga naman mag-overthink sa mga bagay-bagay? What's nga matigpo ka man sa kalibutan? Sila yan ang mga buhay, magpapatuloy sa buhay nila. Hindi ka nila naman nila na maaalala. Oh, kung maalala ka man, araw ng mga patay. Bisitahan kita. Di wala na to. Butot, balat na to. Kung mayad pa, kung butot na. Kung tugbang ka, kung abo, kung ano ka na, no? Gupod yun na yun. See? Yun yung ano, dapat at nga pag-aisipan. So, well, ang gusto ko lang naman, isipin ninyo na kung ano, ang araw, kung ano yung araw ngayon, it's a gift. It's a present. Kaya nga present, di ba? Yung araw ngayon is, makaroon niya adlaw nga, nabugtaw ka sa agahon, nga mayadro imo nga pamatsyag, wakat masakit, kaya bahan tayo mga pamilya sa ulit panimagay. Regalo na yan. Regalo na. So, wag mong hayaan na mag-overthink ka for tomorrow. For tomorrow, kasi may iba namang ano yun. Tomorrow is another day, sabi nga nila. Tomorrow is another day. Ay, naku nga naman talaga, oh. So, anyways, may agad nga hapon na sa atin yung mga suki nga mga tagpagamati. And welcome once again sa atin pagpangalagad sa atin po niya o nga mga kasimaryo sa Barangay Baybay. Good afternoon sa mga taga-Banwa at Makato, syempre. Oh. Akong gidron niya, Balwarte. Ako tinubo ang Banwa. Hindi ko pwede ako nagbaho. Hindi mo ako nagbaho. Nagugang siguro, yes. Pero ka na bang nagbaho? Slight lang. Lumaki pero slight. Ano, lumaki ka pero slight lang. Ay, naku nga naman talaga. Oo, tawa na lang natin yung mga bagay-bagay kasi wala naman tayong magagawa dyan. Huwag magandang din mahimo ko na itawa na lang natin yung mga ganong mga pangyayari sa ating buhay kasi ay, naku nga naman talaga. Oo, ayokong ano, huwag niyong aksayan yung mga oras yung nakaka-stress sa mga sitwasyon na hindi naman kontrolado. Sa ato na lang ang mga viewers and listeners sa May Kalibo Shopping Center, good afternoon. Sa mga taga-Kalibo Public Market, sa ato nga mga terminals, Eastern and Western Side, kung ato nga probinsya, it Aklan, may nagit nga hapon. Pero syempre, 327 barangay, siin ka pa, may ligtas para na. Hindi ko man kayo maisa-isa, pero thank you gid so much. Sa ato nga mga suki, nga mga tagpagamati, nga always gid nga nag-iba sa ato nga pagpangalagad. Iya sa programang palautwasan mo. Siyempre sa tanan niya mga programa, it radyo todo. Alright, sige ah. May 29 minutos, nagtaliwan sa oras, it alas dos. Bago ako
basa ko inyo nga mga greetings, mga palangga. Ito po muna yung ating katanungan. Ngayong hapon, medyo makata tayo ngayon. What I mean is, pagganahin natin yung ating ano brain cells this afternoon with this question. Kasi I know nga, bisan ako gani kaina, ginaisip na ako, oo nga no. May mga contradictions gidman dong ana nga mga pananawan itaton nga mga isig katawo. Of course naman may kanya-kanya kitang opinion. And of course aton yung opinion niya ron ba of course kanang of course ah. Pero aton yaron yung opinion nagadepende ron sa kung paano kita paano naton na-experyensyahan ro mga bagay-bagay. Totoo yan. Syempre kun iba mat ana mang experience sa isang kasitwasyon, may opinion ka ibibigay different to others. Nga iba mat ana rong andang na experience. That is why nga wala nga ni nga dapat nga mag-anaway kung rong ginaistoryahan hay kanya-kanyang opinion. Hamay nganit mag-ilinaway man yan ni kamuhay kanya-kanya man ang anit opinion. Respetuhon nyo lang ron. Nag-ilinaway, 'di ba? Sa mga social media kami mga naga-post. Oh, nag-ilinaway sa kaya gani kanya-kanyang opinion. Oh, basta plus star nyo ang baga. Doon yung opinion, what away-away. Ah, walang ano, walang basaga ng trip. O di ba, respect others' opinion. Since kung ginarespeto ka, madi, respetuhin mo rin ang opinion nila. Tulad itong dalawang novelist sa dalawang writers. Nabasa ko kanina, meron silang mga, yung ano lang, may mga famous silang mga sinulat na, bisan ako, ginaisip na ko, paano nga, kasi, ang isang writer, ang writer one, sabi niya, umiwas siya sa pag-ibig dahil yun daw ang makakasira sa kanya. Yan. Yun yung kanyang sinabi. Umiwas siya sa pag-ibig. Basahon ko lang gani para medyo chak to gitro ato niya paglasa. Para chak to gitro ato niya paglasa. Hara kita raan. Hara baga ho. Ito yung sinabi niya, tumakbo ako palayo sa pag-ibig dahil alam kong sisirain niya ako. Yan ang sabi ng writer or novelist 1. Ang writer 2, ito naman ang kanya sinabi. Actually, itong mga writers na ito, although they are not Pinoy, they are, ang isa is French, ang isa is German, novelist, writer. So, kumbaga, ang dagit akarangam, the expertise, yan bang the way nga sa damag-plaster kung anda nga mga writings, talagang mapapaisip ko, ano ba talaga yung laman ng utak nila? At ano yung gusto nilang iparating na mensahe doon sa kanilang mga writings? Okay. Ang isa naman, tumakbo ako papalapit sa pag-ibig dahil kailangan kong sirain kung sino ako noon. Okay. So, dalawa yung magkasalungat na pananawan itdaywa ka mga writers. Yung isa, tumakbo sa pag-ibig dahil alam niya sa sarili niyang sisirain lang siya. Yung isa naman, tumakbo palapit. Ang isa tumakbo palayo. Ang isa tumakbo palapit sa pag-ibig dahil kailangan kong sirain kung ano ako noon. Okay, so based on that phrases, ni writer 1 at ni writer 2, ito yung tanong. Ikaw, kapag natagpuan mo ang pag-ibig, kapag natagpuan mo yung masasabi mong pag-ibig, or maramdaman mo yung pag-ibig, tatakbo ka ba palayo? Or tatakbo ka papalapit? Oh, eh sige. Klaro man, di ba? Klaro nga pangutan. Tatakbo ka ba palayo? Or tatakbo ka palapit? Pag dumating ang panahon or oras na matagpuan mo ang pag-ibig. Based sa sinabi ng dalawang writers na, kasi kung ako yung analisahon, ito, ano lang, preliminary lang. Analisahon ko abiro sitwasyon, like, ni writer 1 and ni writer 2. Kumbaga, may kanya-kanya sandang experience pagdating sa ganong klaseng sitwasyon. Kung at nahambang na darunduin niya mga
di ba? Pwede niya mga halambagunon. Si writer one, kung ano man dong nagiging experience na sa ginatawag nga paghigugma or pakikipagrelasyon, kaya niya nasabi yung ganong bagay. Si writer two, same din. Kung ano man doon ang naagyan sa ginatawag nga pakikipagrelasyon or love, kaya din niya nasabi ang ganong bagay. Pero kung ikaw, eto yung tanong, general question. Kung ikaw, kung matagpuan mo ang pag-ibig, tatakbo ka ba palayo or tatakbo ka papalapit? I-base nyo yun yan sa personal yung experience. Manami mo magsama. Manami mo yung pag-plastar ba? Alright! Sige! Lapagan ang sagot mga palangga at well, syempre na ito pagkatawa at oras sa ating pagpangalagad sa aton nga programa makaroon nga Adlaw 8 Martes. May 35 minutos yung nagtaliwan sa oras na last 2 oras natin sa inyo ng More Power Probiotic 8 naman Coffee Mix. Syempre naman! Hahanap ka pa ba ng iba? Naku nga naman, kung kontento ka na sa isa, pakontento ka na. May hugot. Oo naman, kung kontento ka na, nabibigay naman sa'yo ang lahat. O kung hindi man ang lahat, pero yung lahat na, yung gusto mo na ibibigay, yung hinahanap mo na ibibigay, suma, makapag-isip ka pa ba na maghanap ng iba? Of course naman hindi na, kasi alam mo na sa sarili mo na kontento ka na eh. Once na ang tao ay magiging kontento, ito na naman tayo, kapi lang yan, Tita Lils. Once kasi na ang tao ay makontento sa isang bagay or isang, palagay natin, sa isang relasyon, hindi na makapag-isip yan na maghanap ng iba kasi kontento na eh. Diba? Mamba mo satisfied. You are satisfied. Contented. Contento ka kung ano ang meron ka na ngayon. Yan. Yung hinahanap mo sa isang tao, andyan na siya, oh. Kayo na. Yung gusto mo, ayan na, oh. Nabibigay na rin na sa'yo. So, makapag-isip ka pa ba na maghanap ng iba kung kontento ka na? Yan po ang epekto ng more power. Kapigali. More power probiotic. 8 in 1 coffee mix. Ako nga naman. Pag matikman niyo talaga ito, masabi niyo, ay nako, wala nang alisan to, Tita Lils. Dito na ako talaga. Kontento na ako dito. Yung hinahanap kong lasa, hinahanap kong makakatulong sa aking kalusugan, andito na rin naman na. So ano pa bang, wala kang dapat ikatakot kasi wala siyang, hindi ka ma-overdose sa pag-inom, hindi ka magpapalpitate, hindi siya nakakadagdag ng acid, hindi lang makapag-trigger ng acid mo, hindi ka magkaroon ng, ma-upset yung stomach mo, aayusin pa niya yung bito. Saan ka pa? My goodness. So, hahanap ka pa ng iba. Wag na. Andyan na halos lahat kay More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Hindi lang siya basta kape, ha? Hindi lang siya basta kape na bibili niyo dyan sa Changge na 3-in-1 or what? That is 8-in-1 Coffee Mix. At hindi lang basta-basta 8-in-1 yan. Kasi the ingredients is mga gulay. Yung gulay talaga nga super, pag ginamba mo sa vitamins naman, hindi matatawaran. Malunggay! Ay nako, i-research yung malunggay. Kung ano rong makukuha mong vitamina sa malunggay, ang palaya. O, meron pa siyang stevia. May turmeric. Luyang dilaw yan, ha? Turmeric. O, sipan nyo baga coffee. Ang coffee niya, organic. Hindi siya dumaan sa kung anumang klaseng mga fertilizers or pesticides or whatsoever dyan para, di ba? Para tumubo or bumunga. Basta organic yung pagpapatubo sa kanya. So, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mga palangga. Ha? Manami ka ka-partner, lalo ngayong panahon, mainit man yan or malamig. Basta mga coffee lovers, walang pinipiling panahon yan, mainit man or malamig. Basta mga coffee addicts, walang pinipili ang oras yan. Kahit ating gabi pa pag magising, gustong mangapi talaga. Pero wala kang dapat ikatakot kung more power naman ang iinumin mo. Kay it's a healthy coffee.
Okay, rich in probiotics, rich in good bacteria, live microorganisms nga mapahugin yung mga tulong or bulig sa ato niya, bituka. So wala nang dapat kayong ano no. Wala nang pa ano pa patumpik-tumpik pa, try nyo. Pwede kayong bumili per sa Shea. Magapit nyo yung una nga mga stores. Pwede kayong bumaka per box. Depende kayo. Depende sa availability. Depende sa inyong budget. No? Try nyo lang. Wala namang masama. Hindi kayong mag-no once nga mag-try ka with more power. Una sa, ano, sa Nabas. Standby guys at yung mga palautwasor sa pagkatapos here. At ito nga, basahin ko yung mga greetings. Sa Nabas na nasa Sulanoy, Haroy, Adris Chicken and Frozen Foods. Sa Nabas Public Market, sa Juju Store sa Tangalan Public Market. Sa Bilyoni Store sa Makato Public Market, Antoninos Drug Store, Malinaw Public Market. Sa Lezo Multipurpose Cooperative, sa Lezo Public Market. May una man sa ano, Numansia, sa Maypas Drug Store. Ha? Sa Maypas Drug Store na sa Poblasyon Numansia. Carl's Pharmacy, sandang branch na sa Numansia man, sa may Highway sa may Barangay Bulwang. Yes, Tabok sa Kalibo o na sa ANC Drugstore sa shopping center. Daywa aton una nga ano nga outlet sa shopping center o ANC Drugstore, Agrong Carlos Pharmacy nanda nga Kalibo branch. Sa Trahe Pharmacy nga kaka-deliver lang ng kape. Ang bilis ng movement ng kape sa Trahe. Trahe Pharmacy yes, sa may Martilino and of course sa St. Anne's Pharmacy na sa may Regalado. Una sa may Mabini Street sa Tabuk ito hospital, tatlo na rong ato niya outlet ng Vitamid Pharmacy, Mia's Drugstore, at Tia's Pharmacy. Tatlo na sa taon na Tabuk ito gamang ito hospital. O so yan yung kunwa sa Mdilog, di may una pa nga daiwa nga pwede ka mga bakyan. Una sa may Puok, particular una sa may Jaime Cardinal Sin Avenue. Jaime Cardinal Sin Avenue sa bago mag Calibo International Airport. Mga palangga, may kape man kita una, so agtugan ka muna sa may all-in-one convenience store, okay? Una sa may Banga, sa may Banga Public Market, sa J3M3 Drug Store. Sa Madalag, sa Tesnacar Store. Una sa may Madalag Public Market. Sa Libakaw, sa Neck Store. Sa Libakaw Public Market. And of course, sa Pukid Store, una sa may Altavas Public Market. Ha? So, rin din aton yung mga ano, rin aton yung mga partners nga nagabaligya ita More Power Probiotic 81 Coffee Mix, mga palangger. So, More Power 81 Coffee Mix, your cup of success, healthy God, healthy life. Oh, kailangan natin magiging healthy yung ating life ha, mga palanggers. Kailangan natin magiging healthy rung aton nga life. May 42 minutos na nagtaliwan sa oras. It alas 2. Oras na para basahon na ito niya mga palautwasers nga kainapan. Nag-shoutout sa anda nga mga friendship. Hi sa inyong lahat. Wowie season mayong hapon. Ba parang bago na ito damo. Sorry good sir ha kung nakula 58 minutes ago na raan nga message. Si Wowie season. Pasensya good kay Rako na binga segment nga rahay. Rako na binga programa hay. May segment-segment imara kung anong oras imabasahon ng greetings. Alam na naman para outwasser siya. Last part talaga yan, of course, with the topic. Ma'am Bet sa Germany, Madam, good morning. Okay, thank you so much again sa almusal. Good afternoon, hello, June. Good afternoon, Tita Lia, Central para outwassers of the entire globe talaga. Si globe na globe ka talaga, June, ha? Just stay safe, relax, sit back, and enjoy the show. Noong elementary ako, Tita Lil, sabay ni Ma'am Bet, naagyan ko, pinalo ako ng stick ng guro namon dahil ginbuligan ko ang kaiping ko. Ginbuligan mo nga magsabat itanang ano, ma'am, exam or quiz? Yun bang ikaw ay tumulong? Ikaw kapino para saan? O, di ba? Binuligan mo imo nga ano, ma'am? Ano klaseng bulig na yung tao sa imo nga? Kaiping ko sa mga. Basi kung may quiz. Ano kung may quiz ka mo may exam? O, binuligan mo imo nga magsabat sa ana nga ano? Haba ni June, speaking of teacher ko, no? Malaking influence sa mga teacher dahil pag may sinabi ang nanay na lihis sa pandinig ng bata, sagutin ka ng anak mo na
mali ka na eh, kasi sabi ng teacher, ganito, ganyan, tama yan.

kumbaga ay kung para ka na based siguro sa ana nga, syempre hapa ko gani, sagutin niyo yung tanong based on your experience kasi mas maano mo kasi yon, mas maintindihan mo siya. Ang tanong kung ibibase mo sa imo nga ano, naagyan ba? Sana tawag nga pagipagilasyon. So according kay John, tatakbo siya papalapit pag matagpuan niya yung pag-ibig. Para ang purpose niya is to discover pa. Kung i-discover daw niya para malaman niya. Malaman niya kung ano daw yung kulang. Kung ano yung naging kulang niya, kakulangan niya doon sa mga nakaraan niyang pag-ibig. Ay, bakit ako sinira? Totoo naman, di ba sometimes? Yun bang akala mo yung mga ginawa mo nung una, doon sa una mong karelasyon, akala mo, tsakto lang yun, no? Akala mo lang yun talaga yung tama, akala mo wala ka talagang ginawang mali, akala mo wala ka talagang kulang, akala mo, yun bang yung isip mo talaga, ginawa mo yun dahil mahal mo, hindi mo iniisip na it's either sumusobra ka na or kumukulang ka man, or parang nag-OA ka na, nag-overacting, nag-overreact ka sa mga sitwasyon, nag-overacting ka na sa mga sitwasyon, something like that. So akala mo lang okay lang yun kasi parang yun yung way mo na ipakita, yun yung paraan mo nga ipakita ng palangga mo ng katawan, hindi mo alam na need mong i-consider muna kung ano din yung kanyang pananaw. Hindi ka lang basta tira ng tira. Hindi ka lang basta gawa ng gawa. Hindi ka lang basta decision ka ng decision. Yung maka-decision ka na parang ikaw yung ano. Yung para sa mga handaan ba, parang ikaw yung celebrity. Yung ikaw yung celebrant. Yung kapag asta kayo, parang ikaw yung celebrant. Ikaw yung pala decision ba? Paano mo ginaisipan yung karelasyon mo pala, may utak din, may isip din, no? Na kailangan mo rin i-consider kung ano yung masasabi niya, ano pang, di ba something like that? Yung pang i-consult mo rin siya, tama ba yung ginawa ko? Or, ano ba, may mali ba? May kulang ba doon sa ginawa ko? Something like that na, para at least ikaw, malaman mo na, sumasobra ka na pala. Kasi pag in love ka, sa totoo lang, pag in love abi ikaw, gusto mo kasing gawin ang lahat. Akala mo yun, abiriin mo nga way to show your love. Diba? Rin mo nga pamaagi nga ipakita rin mo nga pagigugma sa tao. Ha? Doon mo nga pamaagi nga ipakita mo that you love that person. Because ginagawa mo nga yung lahat. Hindi mo alam na nasusuffocate na pala siya, nasasakal na pala. Alam mo yan? Makakasayod niya, nasasakal na pala siya, na hindi na siya makahinga dahil sa ginagawa mong sobra-sobra na. Pero akala mo, tama na yun. Tama yun, or yun yung tama mong gawin. Kasi, mahal ko siya ito. Dapat ito gawin ko, something like that. Pero hindi yung dapat ganun. Hindi dapat ganun. Tanungin mo siya. Diba? Kailangan mo rin konsultahin kung ano yung pananaw niya, ano masasabi niya, baka sumusobra ka na, nasasakal na siya, di na siya makahinga. Diba? Pag may mga ganung mga pangyayari. Once na hindi ka marunong makiramdam, hindi ka katigo mag-obserba sa partner mo, hindi ka katigo mag-adjust sa partner mo, hindi ka marunong magtanong kung ano man yung opinion niya, hindi ka magkatigo magpanguta na kung ano yung nararamdaman niya, ano pamatsyag niya, ano rong masasabi niya. Pag hindi ka marunong magtanong ng ganon, sige ka lang, tira ka lang ng tira, gawa ka lang ng gawin, di mo alam nasasakal na pala, di ba? Oh, so dapat, although ginagawa mo yan because palangga mo imaw, pero kailangan mo rin namang malaman kung yung ginagawa mo ba okay lang sa kanya, komportable ba siya? Kasi mga OA ka na, sumasobra ka na, no? Ibang pala decision ka pa, nauna ka pang mag-decision kaysa sa kanya, my God. Wag naman ganon. Okay lang naman mag-suggest ka, pero wag kang ikaw yung mag-demand, ikaw yung mag-decision kung ano yung gagawin. Suggest lang kung okay sa kanya, di go. Kung hindi naman, kung medyo hindi siya pabor sa suggestion mo, wag mong ipilit. Kasi may sarili naman yan siyang isip. Matanda na rin naman yan. Sa legal na edad na yan para makapag-decision sa sarili niya. O diba, sa tama na rin naman pag-iisip yan. Hindi na yan siya minor. Oh, major na. Major. Halatay na't major. Major. Hindi, adult na rin naman na yan. So meaning na
bigyan, kumbaga, respeto yan eh. Once na marunong kang

0: nagtanong, yung tinatanong mo siya, inaalam mo, respeto yan. Hindi yan sa kung ano pa man, kundi nga ginarespeto mo kung ano raan ang pananawan, ano man laman ng utak niya. Kasi sabi ko nga, kung ano laman ng utak niya, hindi mo naman malalaman hanggat hindi niya sinasabi, di ba? But sometimes, kahit sinasabi pa nga niya, hindi naman yan ang talagang laman ng utak niya eh. Hindi man gidman rin ang sagot ang utak na, iba na sinasabi niya, pero iba laman ng utak niya. Minsan, ano negang-nega na laman ng utak niya, pero dahil hindi niya pwedeng sabihin ng nega na nega dahil masasaktan ka or baka ma-offend ka, iniiba niya na lang. Nag-gets niyo ako? Nagagawa niyo rin yan, di ba? Yung pag gusto mo siyang murahin or gusto mo siyang, pero dahil na iniisip mo rin na pag ginawa mo yun, kung ano yung, kung ilabas mo dyan sa ano mo, o di ba? Kung ilabas mo yan sa ano, bunganga mo kung ano laman ng utak mo, siyempre yung ano, ruin mo nga, ruin mo baga nga ano, ruin mo nga ginaisip, nag-ano ka, ginakonsidera mo man, yung pag ilabas mo kung ano laman ng utak mo, hindi literal kung ano laman ng utak mo, ang iniisip mo ba? Eh gusto mo nang murahin, hindi mo na pwedeng gawin yun, no? Kasi baka ma-offend siya, masasaktan siya. So iba yung lumalabas sa utak mo. Iba nga hindi na lang nagsasalita para hindi na makapag... Alam mo yun, mga ganun mga bagay. Okay, sige. Di naghaba uman kita! Kung ako, haba ni Ma'am Bet-Bet, syempre titelos, tatakbo ako palapit, baka mamaya mawala pa siya. Tama, ma'am. Takbo ka palapit, baka maagaw pa ng iba, no? Tirahin mo naman, baka tirahin pa ng iba. Hindi, totoo naman. Kasi sabi ko nga, ang mga ganyang mga bagay, mga bagay, mga pala-outwassers, mga palangga, di ba? Ay talagang, syempre pag sinabi mo, pag natagpuan mo yung pag-ibig, depende naman yan sa kung ano roi mo nga nagiging experience. It's either tatakbo ka palayo kasi nagkaroon ka ng trauma, siguro itong si Writer One, ito si novelist na isa, Writer One, ano siya? Yung mayroon siyang traumatic na experience sa pagdating sa love. Diba? Kasi, hindi ka naman makapagsilita ng ganun kung hindi mo talaga personal yun na naranasan or na-experience. Imagine, tatakbo ka palayo kasi alam mong sisirain ka ng pag-ibig. Tatakbo siya palayo kasi alam daw niya na sisirain ng pag-ibig. Sisirain daw siya ng pag-ibig. So, kung imong analisahon it mayad, may ano gid siya, may hindi magandang karanasan. Ang ganun po kani, traumatic, tragic na experience pag abot sa ginatawag na love or relationship, di ba? So, dudaywa ka mga writers, daywa ka mga novelist, may kanya-kanyang experience pagdating sa love. So, kung ano man itong andang interpretasyon sa andang mga experiences, so nagadepende ron sa kung ano yung kanilang, syempre kung ano nga nilang andang pananawan, at kung ano rin andang mga nangin experience sa ginatawag na love. Anyway, kung ako man sa estado ko, no? Present situation. Present situation. At syempre ako sasagot din ako kasi may tiyempo pa, may oras pa. Kung matagpuan ko ang pag-ibig, tatakbo ba akong palayo? Or tatakbo akong papalapit? Tatakbo talagang papalapit. Atat na atat, ha? Tatakbong papalapit. Ay, totoo, Eric! O, si Eric Lorenzo. Kumusta ni Kaudoy? O, good afternoon, man. Shout out, gito. Nasin ka makaroon? Si Erica, kung ano nga to? Sabado ba yun? Or Biyernes? Ikaw man makaroon? O, sin yun ikaw makaroon? Si Eric. Anyways, kung ako man, kung para kakon, tatakbo ako. Tatakbo ako. Totoo lang, tatakbo ako. Tatakbo, ano nga ni Tita Lils? Pareho lang magtatakbo yun. Tatakbo akong papalapit. Yan. Tatakbo akong papalapit. Why? Kasi, alam mo, kahit meron kang mga karanasan na hindi maganda pagdating sa pag-ibig, masarap pa rin naman talagang umibig. Kasi once na maramdaman mo na naman ulit na meron kang napupusuan, masarap naman talaga sa pakiramdam, kahit nakakalimutan mo na nga rin yung mga traumatic na mga experience. Yung iba, ay hindi ko alam, pero yung iba, nagkaroon sila ng trauma. Diba? Something like parang aloof na sila na makipagkaibigan or makipagkaibigan sa opposite sex, mapababae man o mapalalaki. Natatakot na silang mag-commit. O diba? Natatakot na silang tumibok muli ang kanilang mga puso at mahulog na naman sila doon sa mga bitag ng mga pangako. Mga ganun ba? Pero you know, hanggat buhay ka, diba? Hanggat tumitibok yung puso mo, sa totoo lang, kahit ano pang sabihin mo na umiwas na ayaw, may mga maabot kidana rong chimpo, maabot dong panahon na muli kang iibig, muli kang magmamahal, muli kang may magugustuhan, muli kang may mamahalin. At huwag niyong i-deprive rin yung mga sarili. Hindi naman ibig sabihin niya na pag magmahal ka, siyempre, o do lalo pag... Kaso iba-iba birato niya pananawan pag abot sa ginatawag na pakikipagrelasyon, di ba? Ako at my age, sa totoo lang, as in, expect man baga, or huwag anak ko dun ginahandom nga magkaroon ako ng husband. Ay kasi nasanay naman na ako, imagine. Pag nasanay ka sa buhay na kung ano ka ngayon, it doesn't matter na yan kung magkakaroon ka ng husband or hindi. Di ba kasi, ako nag-ano sa ako niya isip, most of the time na, bakit, bintaha ko may asawa ka. Yeah. Ano bintaha ko meron kang husband? So, syempre natural, may kasama ka everyday. O, di ba? Everyday okay, may kasama ka. Pero hindi naman everyday okay na masasabi mong everyday okay. May mga, syempre natural, gid lang, may ano gid lang dun eh. Normal man lang dun sa mga mag-asama. Ano, mga bintaha, syempre nagkita bintaha, may bintaha. Pag, tiyempo, mga panahon na kailangan mo ng kausap, may magkakausap ka agad. May mga panahon na gusto mong maglambing, may kalambingan ka. May mga panahon na gusto mong may kasama ka sa pagkain o sa pagtulog. Meron ka kang makakasama kasi meron kang asawa. May sumagot, di ka sure. Dahil na bintaha kasi, may bintaha ka naman talaga kasi may mga bagay-bagay na marami namang pwedeng magawa na pag meron ka talagang asawa. Pero nagabalik sa kanya isip, ano para mga bintaha pag single ka, pag walang asawa? Di syempre makapag-desisyon ako sa sarili ko. O di ba, gusto kong makipag-jamin, makipag-chill sa mga kaibigan o mga kakilala o mga close friends. Pwede kong magawa without any restrictions. Alam mo yun, kasi once na may ganun kang ano, may makaroon ikaw nga attitude like, gusto mong makihalubilo sa mga tao. Diba? Hindi lang mga kaibigan mo or mga kakilala mo na wala ka bang iniisip na baka magalit, magselos or what? Something like that. Tapos makuli, awayon ka, then magkasangag ka mo, then bisan sa cell, sa mga kachat mo, mga katawagan mo, sisain ka. Then hindi mo maiwasan, may ganun talaga. So diba may disbintaha man kung may asawa ka dahil because of that, lalo kung medyo may pagkasiloso or silosa rin yung mga asawa. Sabi ko, sige na lang, ganito na lang, para balansi lang. O, di ba? Kasi, hindi mo naman pwedeng ipilit doon sa kabagay naman talaga, gustuhin mo man. Kaya gani ka, kung sa kakulat, Ana, is, just go with the flow. Okay, just go with the flow. Ano ba? Yung buhay mo araw-araw, no? Ganun lang. Enjoy lang ang life. Di ba? Mamroblema kung may problemahin, hanapan ng solusyon. Kasi lahat naman ng problema may solusyon. O, sa ano pang, di ba, nai-enjoy mo yung roi mong kape? Wala na, kasi alam na mga single yan. At my age, sa kaedad ko ng mga single, alam nila yan. Kaya ako, sabi ko nga, hindi ako natatakot na ako, na kumbaga, wala akong husband. Kasi pag independent, pag nagiging independent-minded ka, pa nagiging independent woman ka talaga, it doesn't matter eh. Kung for me, it doesn't matter. Kung may dumating, edi, ano na lang yan? Kumbaga, bonus na yan. Pero pag wala, hindi yan big deal. For me, it's not, hindi siya big deal. Basta for, sa akin lang, basta, ha, may ano ako, may mga warangan yung ako, may kachi lang ako, may istorya yung ako, may ibahan niya akong ka-video, okay, may, okay na sa akin yun. hindi ko na kailangan yung maging permanente talaga. Kung hindi naman ibibigay, bakit kaya mo ipipilit yung sarili mo, no? Bakit ipapastress yung sarili mo, my God? na kung ano ka, kung, di ba? Na nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo, because independently, makapag-decision ka sa sarili mo. Yan ang bintaha man. Sige, may tachimpo. Ang baga kayo man natin tala, single ka, pero kung asawa na, ay na siyempre, hindi naman natin alam eh. Siyempre, ginaplastar ko lang man doon dahil, hindi naman kasi, iba kasi nagsasabi, but until now, single ka pa rin, ng taon ka na, wala ka na sa kalendaryo, ano ngayon? Ano wala sa kalendaryo? Importante, andito pa ako sa mundo, at wala ko sa kalendaryo. O, diba? Wala nga ako sa kalendaryo, pero andito pa ako sa mundo, buhay. O iba nga, sa kalendaryo pa, wala na sa mundo. Eh, anong pipiliin mo? Nasa sa kalendaryo ka ngayon, wala ka na sa mundo? O wala ka na sa kalendaryo, pero sa mundo ka? Ay, nako. Sige, wait, at simpon until tomorrow. Sa Miyerkules, ngayon edisyon. Pagpangalagad programang palautwasan mo. Of course, and still, with your masina jahot! You're beautiful and cute! Tita Lios de la Cruz. Nagaiwan gina ko at may daid ng hapon. Salamat kasi niyong pagpamati. God bless us all! Bye!
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo Rock Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagin. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang sige ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na uwa pa kagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-offer sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
4: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Domini Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! May powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro.

0: para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-drive na isi ha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpiti. Tapos, saan ko kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Rock Live Todo, Rock Your

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong lawat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yan?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Oh. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin,
4: Anong
5: tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
4: Mm-hmm.
5: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, ipaydi pagigko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Pag-ibig sa mga

0: At 1 year na po kaming umiinom ng Rice Coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
3: For the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo. Ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung hindi ako nagpapalipit eh. Po,
8: sa po
9: kami
8: nag-coffee
9: ng rice coffee every
8: much.
9: Morning at saka minsan pong gabi habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
9: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
13: Akala ko hip-hop, yun pala metal. Akala ko batis, yun pala kanal.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ko nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ay galinubog ta kwad daod law tungod wag ta ko it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pir nga daod law. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, pangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin,
4: Ano
5: tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni, ano eh, nanonood, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
11: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
12: Go! This is my radio.
13: I love this station.
14: They're always on.
15: Radio Todo. For the best variety of music.
16: Ino

busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog, takwad laod laod tungod wag tapo it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay tako pin nga laod laod. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ang kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music news, and information. 88.5
6: Radyo Todo.
7: Isang araw,

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
5: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
4: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
5: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
4: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
5: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
5: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
5: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: HEPA A,
5: HEPA B,
4: pati na ang fatty liver.
5: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
5: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
5: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: sa mga butika,
5: pharmacy,
4: drug stores,
5: tindahan
4: at mga grocery stores.
5: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
5: ang pakikinig
4: ng programa
5: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
7: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
5: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
5: na may positibong epekto sa katawan
4: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
5: buhay.
8: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
5: Magdulot ng enerhiya,
8: naglalayon sa malusog na balat,
5: malusog na puso,
8: at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
8: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
8: at positibong buhay.
5: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
8: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
5: ang kanilang mga suki
8: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
10: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
11: Sa buong Pilipinas.
10: Layuning maibahagi
11: ang kagalingang hatid
10: ng Rice Herbal Products.
11: Testimonya,
10: patotoo,
11: karanasan,
10: maging mga katanungan
11: sa pag-iinom at paggamit
10: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
10: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
9: Kuya Boy,

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palad. Doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo.

0: Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numero ang pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon. At hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At ang ating po namang Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Evelyn Soriano, sir, taga San Mateo. Kasi kahapon naghanap ako ng rice coffee sa drug store sa Pepine, sir, sa San Mateo, Isabela.
0: Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
1: Evelyn Soriano.
0: Evelyn, okay po. San Mateo.
1: Yes, sir.
0: San Mateo, Isabela. Ilang taon na po si nanay?
1: 58, sir.
0: 58? Opo. Hindi pa ako nakaiinom ng ating rice coffee, nanay?
1: Hindi pa, sir. Gusto ko pa sana uminom eh. Kaso na lang, wala sa drug store, pwede niya San Mateo, sir.
0: Wala po sa mga drug store dyan po sa inyong lugar? San Mateo,
1: po,
0: Isabela. Opo. Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, sir.
0: Opo, kasi ang alam ko po, lahat na po ng mga butika dyan sa Isabela, meron na po ng ating rice coffee. So, kailangan lang po nating ipagtanong-tanong. Anyway, kung halimbawa po talaga wala, halimbawa nalibot nyo na talaga yung mga butika dyan sa inyo at wala po ng ating rice coffee, papaabot po natin ito sa ating po ng mga deliveries na sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Opo, sir.
0: Okay.
1: Okay, sir.
0: Opo. So, ngayon, hindi pa kayo nakaiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa, sir. Pala ko ba sana uminom? Kaso lang, wala pa naman dito sa amin.
0: Wala pa dyan sa inyo. Sa Isabela po kasi, meron dyan sa Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etchage, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Angamo. Saan po kayo malapit dyan?
1: Sa Concel, sa drug store, pwede, sir.
0: Ha?
1: Ay sa pharmacy, pwede, sir.
0: Ito pong mga lugar na nabanggit po natin, saan po kayo malapit? Saan po malapit yung San Mateo?
1: Sa Alicia, sir. Alicia.
0: Mga ilang oras po yung biyahe simula dyan sa inyo, papunta po ng Alicia?
1: Mga one and a half hour.
0: Kung may pagkakataon po na habang inaantay po ninyo, kasi sabi ko nga, ibabahagi ko po ito, isasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries, nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo sa lugar po ninyo sa San Mateo. Ngayon, kung magkakaroon ng pagkakataon na makapupunta po kayo ng Alicia, pwede po kayo doon na pumunta, dyan po sa Alicia, sa Abuan Pharmacia natin, MRV Drug Store, AGL Pharmacy, and Pharmacia V Medica.
1: Yes, sir.
0: Okay?
1: Okay. Sir, sa Santiago, meron na ba?
0: Santiago. Meron po sa Santiago. Sa Santiago po, Pharmacia Navarro, 7G Drug Mart, Lovens Drug, Smile Pharmacy, GNE Pharmacy, JBC Pharmacy, MNL Community Pharmacy.
1: Okay, sir.
0: Okay, sir.
1: Okay po, sir.
0: So, doon po yung pwede nating mabilhan ng ating rice coffee ngayon, habang wala pa po dyan sa inyo sa San Mateo. Kapag meron na po, nanay, balitaan niyo po ako. Halimbawa, sa mga susunod na araw, susunod na linggo, try po ninyo ulit. Kasi pakatapos lang ang ating programa, ipapaabot po natin ito sa ating mga deliveries. Although, nakikinig po sila ngayon, alam na nila to. I-follow up natin para malagyan po dyan sa San Mateo. Kung halimbawa na kailangan na po ninyo na makainom na ng ating rice coffee, pwede po kayong pumunta doon sa Alicia. Pansamantala na habang wala pa po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Pwede po ba yan, nanay?
1: Opo, sir. Pwede.
0: Sige po. Ganun na po muna. Tapos kapag nakabili na kayo, nanay, balitaan niyo po ako muli. Tawagan niyo po ako muli parehong oras.
1: Opo, sir.
0: Okay po.
1: Po, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo, nanay. At mag-iingat po kayo. God bless po, nanay.
1: God bless po, sir.
0: Salamat po. Balitaan niyo ako, nanay. Update niyo po ako, ha. Salamat.
1: Salamat, sir.
0: God bless po. Maraming salamat.
1: Okay,

0: ay pinapapakinggan dyan sa Radyo Totoo Batangas City 95.9. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. Ganun din po sa radyo natin Rojas, Radyo Bandera Katarman, radyo natin Oriental Mindoro, and dyan po sa 1FM Lucena. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po sa inyo. Sino po sila?
1: Nanay Bibi mo, taga Oriental Mindoro.
0: Nanay Bibi, okay po, Nanay Bibi, Oriental Mindoro. Ilang taon na nga po si Nanay Bibi?
1: 76.
0: Umiinom na po ng rice coffee, di ba, Nanay Bibi? Ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
1: Nakukuyaboy, bakit wala nang rice coffee dito sa amin sa Bungabog?
0: Sa Bungabog? Naubusan?
1: Opo.
0: Kailan pa?
1: Ay, nabili yung aking anak kahapon ay wala na. Maraming hinanapan na niya lahat ang butika ay wala na raw makita.
0: Wala na raw makita. Naubusan na ng ating rice coffee. Baka naman inubos nyo, nanay. Kayo yung umubos ng ating rice coffee. Hindi naman.
1: Hindi naman po, ha?
0: Okay. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin ito sa atin po naman mga deliveries. Hayaan po ninyo, nanay. Gagawan po ng paraan yan ng atin po naman mga deliveries. Bungabong, nanay, di ba? Bungabong, Oriental Mindoro.
1: Oo.
0: Okay po, nanay. Sige po. Noted po yun. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee? Meron pa kasing hindi nakakapakinig ng kwento po ninyo kung bakit kayo umiinom ng rice coffee, nanay.
1: Ay naku, talagang yan ang nagbibigay ng lakas ng katawan ko. Talagang pag yan ang nawawala ako, nag-ako sa mga anak ko.
0: Tama po. So, tuloy-tuloy po tayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee hanggang sa ngayon.
1: Opo, mapatatlong taon na.
0: Matatlong taon na. Maraming salamat po sa inyo. At bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Kami pong mag-asawa.
0: Kayo pong mag-asawa, umiinom din ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Si tatay naman, kumusta naman? Ano naman yung nakita po ninyong nagbago sa kanyang kalusugan simula nang siya po'y pinainom nyo ng ating rice coffee?
1: Ay, namamayat daw po siya, pero malakas ang katawan.
0: Ayun. Basta po malakas yung katawan, okay po yun. Wala pong problema doon, nanay. Okay po.
1: Opo.
0: Basta po, tuloy-tuloy lang, araw-araw yung pag-iinom ng ating rice coffee, nanay, ha?
1: Oo, talagang pag ang nawawala yun, talagang say ko yung mga anak ko, hindi yata ako mahal.
0: Kapag hindi ka binibilan.
1: Oo.
0: Okay. Sige po. Nanay, maraming salamat po muli, ha? At sana po ay ipagpatuloy lang po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay, ha?
1: Oo. Tagang sabi ng iba, bakit daw ang ganda ng katawan ko, nagaan yung mga kaibigan.
0: Oo. Anong sabi po ninyo?
1: Ay, kakoy gawa sa rice coffee. Yan talagang iniinom. Sabi gawa rice coffee.
0: Tama po. Tama po yun. Very good po yun, nanay. So, nakakailang sachet naman kayo sa buong maghapon ng ating rice coffee?
1: Nakakatatlo. Bago sa, pagka ako'y matulog sa gabi, pagising ko, iinom uli ako.
0: Very good. Very good po, nanay. Oh, so, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin na hindi pa nainom ng ating rice coffee? Ano pong nais po ninyo sabihin sa kanila?
1: Sabi ko nga sa kanila, mag-inom na sila kasi yung kapatid ko may karamdaman niya sa pula. Sabi ko, mag-inom na eh, kasi hindi sila naniniwala. Kalukuhan daw ako eh, siya. Nasa sa inyo yun.
0: Tama. Basta po, nasabihan nyo na sila. Nagawa mo na po yung part po ninyo, hayaan nyo na po sila. Kung ayaw po nila, dinasa kanila po yan, nanay. Inaantay lang po siguro nilang magkaroon ng malalang karamdaman bago po maniwala sa inyo.
1: Ay, paano po sila? Pag may sakit, doktor agad, dalagad sila sa ospital.
0: Okay po. Nasa sa kanila naman po yan. Okay naman po na magpa-doktor. Wala naman po tayong sinasabi na hindi tayo pwede magpa-doktor. Ang sa atin lang po, makakatulong po kasi yung atin po naman pag-iinom ng ating rice coffee sa lahat ng mga iniinda po nating karamdaman. Di po ba, nanay?
1: Ako nga ay nang ari at 76 na, hindi man lang ako napunta ng ospital.
0: Very good. Malakas po kayo.
1: Malakas ang katawan ko.
0: Tama po yun. So nanay, maraming salamat po sa inyo, Nanay Bibi, ha? At sana po ay ipagpatuloy nyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo yung concern po ninyo sasabihin po natin ito sa atin po naman mga deliveries, nanay. Okay po?
1: Sa aking anak ay mapabayan daw sa isang bukas ay mamili daw siya ng marami rice cooker. Paano ka ako yan kung wala kang mabili? Kasi atawagan ko nga si Boy.
0: Tama. Tama po, nanay. Maraming maraming salamat po. At balitaan niyo ako kapag meron na, nanay, ha?
1: Oo.
0: Okay, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli kapag meron na muli dyan sa inyo sa Bungabong, Oriental, Mindoro. Okay po, nanay. Maraming salamat po, nanay, sa pagtawag. God bless po.
1: Sige po.
0: Salamat po, nanay. Bye-bye. Mag-iingat po kayo lagi. God bless. Tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

Hawag po muli sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan. Kwentuhan tayo ng inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating rice coffee.

Siyempre ba, mga kaibigan, ang inyong mga katanungan na nais po ninyong ibahagi dito po naman sa ating programa, atin po namang mapipiliting sagutin ang inyong po namang mga katanungan na yan. Zero 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3.

0: another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Oh, magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Lito Tinampay sa San Jose Bahayag, Zamboanga del Sur.
0: Lito, okay, ng Zamboanga del Sur. Okay po. Tatay Lito, ilang taon na po kayo?
1: 67 years old.
0: 67, batang-bata, Tatay Lito. Okay, Tatay Lito, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Nakainom, tulo lang kasi, kaya kumisis yun na, kaya lang yung balutian.
0: Ano po yun?
1: Tatlong sasay lang ang ininom ko. Inuna kumisis ko kasi may karamdaman sa katawan niya.
0: Ah, okay, si misis po tuloy-tuloy hanggang ngayon?
1: Hanggang ngayon, wala na.
0: Bakit po, naubusan? Naubusan na?
1: Ang limang boxes na niliko sa X-Cure Pharmacy.
0: Opo.
1: Wala na. Wala na stock na...
0: Ah, naubusan na wala po dyan sa Zamboanga del Sur.
1: Sa Mulabi.
0: Saan po? Mulabi. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee? Ha?
1: Sa Mulabi, sa X-Cure Pharmacy.
0: Mulabi. Opo. Mulabi, Zamboanga del Sur. Sa X-Cure Pharmacy. Naubusan na po doon.
1: Naubusan na.
0: Opo, naubusan na ng stock. Okay po. Sige po tatay, yaan po ninyo at babalitaan po natin yung ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo. Dyan po sa RX Cure. Try niyo po tatay sa Salog Pharmacy. Wala po ba doon?
1: Salog Pharmacy,

0: Walang tamang ano ba yung kusog? Walang lakas sa kanyang katawang.
1: Walang lakas ng
0: katawang.
1: Opo, tapos nung uminom po ng ating rice coffee, kumusta na siya?
0: Hindi pa na nakuunan, ano ba yun ha? Hindi pa nakuha ang mga sakit niya kay dugay naman guna. Matagal na yan karamdaman sa katawan niya.
1: Kaya kailangan po tuloy-tuloy. Kaya kailangan po tuloy-tuloy pa rin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Tama po yun, tatay. Meron po ba siyang mga iniinom na gamot galing sa doktor?
0: Wala na sa doktor. Ang maintenance mo, may pinamek, ngayon, sineng, ano to, sineng, yasi, vitamin C.
1: Oo.
0: Ano lang?
1: Sige po. Ano lang? Sige po, tatay. Po.
0: Natawag ako sa delivery, yung 0920, ang sagot niya, nagsabi ako sa kanya, kailan kayo mag-deliver sa high school 25-in-1 sa Mulabe.
1: Opo.
0: Sa long therapeutic pangasi.
1: Opo.
0: Nag-take niya nga next month pa. Next month po. Pero next month walang month na sabi niya, October, November, December, January, or up to another December na po.
1: Okay. Sige po. Tatay, ipa-follow up po natin sa atin po naman mga deliveries. Okay po?
0: Kung nag-handa na ako ng 10,000, Kuya Boy, bili ko lahat.
1: Opo. Sige po, tatay. Ayaan po ninyo at ipa-follow up po natin ito para magawa na po ng paraan. Panigurado po, magagawa na po nila ng paraan baka nga po papunta na po dyan ang ating po naman mga delivery. So, kapag meron na po, tatay, kapag dumating na po at meron na po kayo ng ating rice coffee dyan, balitahan niyo po ako, tatay.
0: Okay.
1: Okay po.
0: Oh, sige.
1: Sige po. Maraming salamat po, tatay Lito. At pasensya na po, sa pag-aantay. Pero tatay, panigurado, magkakaroon po dyan sa lalong madaling panahon. At kukulitin po natin yung ating mga deliveries. Ano po?
0: Okay.
1: Salamat po, tatay Lito. Mag-iingat po kayo. God bless po, tatay.
0: God bless po.
1: Thank you very much. Salamat po. Mag-iingat po kayo lagi. Bye-bye. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan, kwentuhang kalusugan pa rin. At in syempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nagkakaubusan po sa ilang mga lugar, kaya po dun sa ating mga kababayan hanggang meron pa po ng ating po namang rice coffee. At sa inyo po namang mga lugar, sa mga butika po dyan sa inyo, damihan nyo na po yung bibilhin po ninyo para sigurado. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan. Hello po.
2: Hello.
1: Yes po, tatay, ano pong pangalan?
2: Hello.
1: Opo, kayo na po, ano pong pangalan?
2: Hi. Hello.
3: Yes po, tatay, ano pong pangalan?
2: Ricardo.
1: Ricardo, Tatay Ricardo, pwede po bang pwede po bang makinig po kayo sa radyo?
2: Rosario.
1: Tatay, pakisarado po ng radyo po ninyo para magkaintindihan tayo, tatay. Sa telepono po kayo makinig.
3: Pwede po bang makinig po kayo sa radyo?
2: Oo, nakikinig.
3: Sarado po ng radyo po ninyo para magkaintindihan tayo, tatay. Sa telepono po kayo makinig.
2: Oo, nakikinig.
1: Tatay, sa telepono po kayo makinig. Huwag po sa radyo.
2: Oh.
1: Sa telepono po.
2: Kuya Boy.
1: Apo, taga saan po kayo?
2: Taga Jones. Jones Isabela.
1: Jones Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Ricardo?
2: 77.
1: 77, batang-bata. Apo, tatay. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
2: Oh, Kuya Boy, kanya lang yung nabili namin dito, Doc Herbal Coffee.
1: Ay, hindi po yan sa atin, tatay. Rice coffee po sa atin. Rice coffee. Hindi ko po yan kilala.
2: Ay, rice coffee.
1: Opo.
2: Ay, ganun.
1: Ang rice coffee.
2: Sabi nila rito, sa Jones, wala raw dito yan. Yung rice coffee.
1: Diyan po sa Jones Isabela.

0: Natanong nyo na po sa lahat ng mga butika dyan?
1: Oo, natanong na lahat.
0: Ah, okay. So, wala pa po ng ating rice coffee dyan? Sa Jones wala Isabela. Pa. Okay po. Sige po, wala tatay. Pa. Hayaan po ninyo at atin po namang ipagbibigay alam po ito sa atin po namang mga deliveries ng malagyan po dyan sa Jones Isabela nang kayo po'y makapagsimula na ng pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay.
1: Oo.
0: Okay po.
1: Kasi Kuya Boy, bumili kami, ang nabili namin ito nga, Yoke Herbal Coffee.
0: Ah, hindi ko po yung kilala, tatay. Hindi ko po yung kilala. Ang kilala ko po yung rice coffee po natin. Okay po?
1: Okay.
0: Apo.
1: Sige, maghihintay po, Kuya Boy.
0: Yes,
1: hintay niyo.
0: Okay. Tatay Ricardo, gusto ko po na ano, halimbawa, tatay, ganito po. Kapag meron na po dyan sa Jones Isabela, halimbawa nakabili na po kayo sa mga susunod na araw, susunod na linggo, itanong po ninyo ulit dyan sa mga butika dyan sa inyo sa Jones. Balitaan nyo ako kapag nakabili na kayo ng rice coffee po, tatay.
1: Oh.
0: Okay?
1: Okay.
0: Oh, pangako nyo sa akin ha, kapag nakabili na kayo ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli parehong oras, tatay Ricardo.
1: Oo, pangako yan.
0: Pangako yan, tatay. Aasahan ko po yun, yung pangako po ninyo. Kapag nakabili na kayo, tawagan nyo po ako at magkukwentuhan ulit tayo, tatay Ricardo.
1: Oo.
0: Okay. Yes, tatay. Maraming salamat, tatay. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless po. Mabuhay. Mabuhay po kayo, tatay. God bless. Salamat.
1: Okay, salamat.
0: Thank you very much po, tatay. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Thank you po. Ang kaibigan si Tatay Ricardo ng Jones Isabela. Hello po naman sa mga taga Jones Isabela. Oy, dyan po naman sa may part ng Visayas at Mindanao. Available din po yung ating rice coffee sa Grace Pharmacy. Ha? Kung meron po kayong alam na may Grace Pharmacy po dyan po sa inyong mga lugar, available po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, pati po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Pati po yung ating sabon. Alam nyo na yun, mga kaibigan, ha? Lalong-lalo na yung mga kababayan po natin dyan sa Mindanao. Alam nyo po, napakarami na po ang queries, ang tanong sa atin ng mga taga Mindanao. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan, sa atin po mga kapatid na mga Muslim. Wala po kayong dapat na ipag-alala kung kayo po'y iinom ng ating rice coffee. Meron po itong halal seal. Kaya po naman sa lahat ng ating po na mga kababayan dyan, sa gawin ng Mindanao, maraming salamat po sa inyo at patuloy po sa pagdami ang ating po ng mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Doon po tayo natutuwa dahil po sa dami na po ng natutulungan ng ating rice coffee. Baka po isa po kayo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee dyan sa Mindanao. Nako, simulan na po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee nang hindi po kayo maiwan pagdating po sa kalusugan. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos Karaga, Pilipinas, may kapit 2 minutos na kataliwan. Oras kara ita alas 7. Standby sa pagpagayag it programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Baduy Kalibog, Bugos, Caraga, Provincia, Aklan. Mayan-ayan niya gabi, ikaton, tanan-tanan.
3: Diretsahan.
1: Welcome na sa pagpangayag at programang Diretsahan. Today is a Tuesday, October 6, 2026. Datong kiranga pag-agda at pag-welcome, ita maripang kiranga kagabihon sa atong kiranga mga katubo at kabarkada sa kanginan nga nakatutukon dada kiranga mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan!
1: At meron sa amon kiranga website sa www.radiotodo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Good evening sa ating mga friends sa 327 natin ng mga kabaranggayan, 17 natin ng mga kabanuhanan, Agrong Kabisira, Karakumbanwa, It Kalibo. Good evening sa ating mga friends sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, ag Kalibo Oyotorong Satellite Market. Manaman sa ating kirang mga suki, ang mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, ating mga public utility jeepneys, ating mga tourist bus, ag Southwest Yellow Taxi. Kutob nga nagadagagan magkaroon ng mga bihikulo sa mga mayor ng mga karsada kung Banu ay Kalibo ag Bugos kaya nga probinsya na kyan damang kaya kinyo nga paghatod it malipayon, mabinugnaon ag may mayaon nga kagabihon katon tanan-tanan.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Sa ngayon ko akong kirang manging technical partner sa broadcast center kung Radyo Todo Kalibo, Chief Engineer Boboy Anrije Plasio, Station Manager Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kirang anchor man do inyo kareng El Capitan sa kahanginan daya si kabarkada katodong che and libre nga mga panerbisyo kinyo sa sugod banoit sang oras sang tunga nga paghatod nga maghatod yung balitang impormasyon sa programang Diretsahan.
3: Diretsahan.
1: Okay, ano makondo mga mainit nga mga balitang isyu aton karang pagakusiparon pagatawa ni kabuhi sa kabilugan itaton karang pagilibas sa programang Diretsahan. Una, no? Raya karanggin patigayon nga inquest proceedings, no? Kung aton karang Aklan Provincial Prosecutor's Office sa daywang ka mga suspect sa runday karanggin patigayon nga bypass operation kung nagtaliwan nga Domingo it gabi sa may barangay Aslo o sa may Aslom sa Banway kera it Ibahay. Okay. Nangin controversial ag na sensationalize dong nasambitan karang issue pagod gani nga rundaya karang daywang ka mga subject person it drug bypass operation nagapamalibad banwa no? Nga bukon it andar ato mga staff no? Nga na-recovered sa nakarang posisyon ag control kwaton karang mga police authorities. And secondly, no, gina-allege nga na sakit sanda ko aton karang mga kapulisan. Rason nga randa karang mga parientes at karang mga ginikanan nag-react banwa O, o dahil nga ni sunokanda dapat gin respeto no dong kinamatarong itay kanang mga individual no aga dapat no nga uwa rasanda kuno pagsakita apang suno kada kay Police Major Prince Andrade tag gin sugid itay kanang mga subject persons ag suspect nga may natubo nga pagpanakit karakana gin-advisan sanda nga magpatigayon it medical examination no para nga ni nga masubstantiate na daranda karang claims no agranda karang allegation kontra sa aton karang mga kapulisan ko aton karang ibahay PNP station
3: diretsaha.
1: Okay, makaroon man nga gabi iba no standby ka mo because ginabuitan ko makaroon dahil karang letter or sugat kung raya karang Polaris no Polaris Transport and Logistics Incorporated ginakabasi rabanwa sa Punta Dulog Building St. Joseph Avenue Pueblo de Panay Lawaan, Rojas City. No? Kaya karang Polaris Transport and Logistics Incorporated nagsugat na balwa kay Mayor Juris Bautista Socro ag manaman naka-copy partners doon aton nga busy alkalde ag aton karang sambilog sa miyembro at sanggol ng bayan kung banat kalibo kay Honorable Ronald Marte. No? Agrong subject kung nasabitan karang sugat nga nagpangayo sa that authority no nga magbutang or magdeploy ko dekarang electric tricycle ag isuhan kuno it franchise ko aton karang local government unit ko aton nga banwa it kalibo no so there was an endorsement from the office of the mayor which was forwarded ko nagtaliwan karang anong adlaw ra kung makita ano lawar o nakabutang na date September 17, 2026 no? So there was an endorsement from the office of the mayor pagto banwa sa aton kirang sanggol ang bayan kung banwa it kalibo ag nakataya na nga ni karong committee hearing next week no? Sa committee on transportation public order ag iba pagid nga mga concerned committees no? That will participate and will join sa Rondaya Karang committee hearing kung aton karang sanggol ang bayan balat kalibo angot sa Rondaya Karang proposal kung Polaris Transport and Logistic Incorporated nga nakabasi sa siyudad kara it Rojas City. At makaroon man nga gabi iba no balikan ko ang Raya Karang development makaroon sa politika sa una karang distrito no. Sige, nambay ko kinyo kabi nga si Mayor Antonio Antong Maming. Okay. May nabuo kita nga information nga matsama tabok no aga matsa nakatabok kut angani iya sa grupo nanday Congressman Jess Marquez. Okay. Ang nanday Congressman Carlito Marquez. Okay. Di kung confirmed doon daya karang balita, no? Ti kabahaw na banwa nga bulig, no? Iya sa grupo itibiyog itakan, in particular banwa kay Congressman Jess Marquez, bagod niya ni nga hindi manaton ma-disown dong pwersa ag kapasidad ni Mayor Antonio Maming, bagod gani nga nagserbi malimaw two terms nga alkalde kung banwa itbanga, ang nagserbi man 3 terms doon na karang asawa nga alkalde no sa nasambitan karang nga banwa nga ni all in all kun aton karang sumahon nagaabot banwa it 15 anyos no? Nga anda karang gin pamunuan dong banwa itbanga. Okay. So may mga followers ag mga loyalista nga na banwa may mga diehard nga mga supporters nga maskin una sa posisyon dumag-asawa nga maming or uwa man, no? Una matagyapon banwa sa nalagapabilin. That is why hindi man aton ma duga rong numero, no? Ita raya ka ng mag-asawa nga maming kung may election banwa, no? Nga ginahiwat in particular sa banwa kara itbanga. Okay. Di dayang election abo man gyapon ento nga nabuog buto. Imagine mo na duga uni mo sa politika for how many years, no? How many elections, and yet doon na karon yung mga supporters, aga na karon yung mga followers, no? Mga loyalista are still there, no? Ag padayon matagyapon nga nagapati, no? Kukausa banwa ni Antonio Mami. That's why mabaho na banwa, no? Nga paktor ag bulig in case, no, nga may election sa pag-abuton kara nga Mayo, itaya kara nga dag-on 2028. Okay, now, ginsugid ko man kinyo kabi nga naspatan ba na nakita dong raya kara nga sa kakyan ni Congressman Ted Nonong Harasco, no? Daya kara nga may pangagan na Tito Nonong, no, former Congressman Chudrico Nonong Harasco, no? Ag una ra ko nagtaliwan nga Domingo sa prente kong panimagay ni dating alkalde Charito Navarroza, no? Ila sa poblasyon Libacaw, Aklan. Ag nagapati rong mga residente it Libacaw nga una mandong presensya ni Congressman Ted Nonong Harasco kay Libacaw Mayor Charito Navarroza. Por dahil nga ni Banwa nga nakita lung itom nga pick up una, no? And allegedly, raya rong ginsakyan ni Congressman Ted ang nag-back up gamang por daya kara nga aban nga may sticker ni dating 2nd District Congressman Ted Nonong Harasco.
3: Diretsahan!
1: Okay. So, kung minatuod nga una gidman si Congressman Ted kay Mayor Charito Navarroza, ano ay hando anda karang ginistoryahan? Malamang ay handong rayang paglinibot yuman ituman ni Congressman Ted, no? Sa una karang distrito in preparation for the 2028 presidential and local elections, no? Kasi may mga pangagan yung balwa nga naguwa iya sa una karang distrito. Sa bilog kara, no? Dong pangagan ni Mayor, dating alkalde, William Sokgang Latsika. No? I have heard nga si Congressman Jojo Ang nagpanawag mismo, no? Kay Mayor William Latsika para nga ni kumbinyohon nga kung pwede makabalik sa politika sa rundaya karang 2028 elections. Ag rugin offer kay Mayor William Latsika padaga ganun banwa it board member sa una kara nga distrito.
3: Diretsahan!
1: Okay. Kung nagtaliwan nga Domingo last week, kabay ko kinyo may mga abogado banwa nga interesado igto. Hagos, I think, apat or tatlo ko ka abogado rong interesado igto sa segunda distrito, no? Kasi naguwaon banwa rong pangagan nga ra ni Attorney Gibara it banwa it Burwanga, no? Attorney Mila ni Gibara, no? It banwa it Burwanga. Naguwa man makarondong pangagan ni Attorney Noli Sodosta nga basi matransfer ta imaw igto banwa sa segunda distrito. Kasi ro negosyo banon ni Attorney Noli Sodosta una ta sa Boracay, no, una ta sa Malay. So malamang, no, nga basi sabon matransfer imaw it ana karang registration sa banwa karat Malay, in particular sa isla karat Boracay. So ambay ko nga ni dayang syempre may sambilog gagi incumbent nga abogado, no? Si Attorney Bobby Legaspi, no? Unga ni dating alkalde ag vice alkalde Bobby Clyde Legaspi kung banwa karata makato nga incumbent sanggod ang palalawigan member. Okay. Una man si dating ABC President Glenn Tabang, no? Hindi na pa man masairanda kung si Glenn Tabang baga, no? Madesider na mapapili bilang board member sa 2028 presidential and local elections, no? Kasi nagagawa man doon pangagan o nga nga ni Mayor June Legaspi, no? Either daya karang abogada o daya karang doktora, nagagawa nung pangagan, no? Ni Attorney Melanie Guevara, ni Attorney Nolly Sodosta, no? Ag nagagawa man niya ni rong pangagan, pati nga ni rong pangagan ni PB Kabagnot, no? Nga unga dati ni dating anhing Governor Corazon Nining Kabagnot, no? Dati manabing naging board member si Nining, no? Apang 2016 nagpapili, no? Nga congressman itaton kara nga Lone District o Baclan, no? Di iningkwintro na na si Nonong Chudoro Jaresco, tatlo sa Darabanwa ni Mayor Antong Maming, no? Bunggo, no? Wa pa naging Lone District pagro aton kara nga probinsya na kyan. Di dato nga time dumaog ba na si Nonong Jaresco bilang congressman ita aton kara nga segunda distrito. Apang ko 2019 pag pari-elect banwa ni Ted Jaresco, ni Ted Jaresco, no, bumunggo ka na si congressman na Carlito Marquez ag tumumbabo man, no, nag collapse man dong empire, no, nag sink in man dong akuwob man dong baruto ni Congressman Ted Nonong Jaresco, no? Kay Congressman Carlito Samson Marquez. Okay, di nami istoryahan politika. Sige, what problema? Okay, kay naging contact na kon si Attorney Aaron Molina, no? Dong Executive Assistant to the Office of the Mayor, kung ato niya local government unit kung bano itkalibo, because we wanted to know the recent update sa ongoing ng construction kung Kalibo Public Market. Actually, tapos-tapos yung ginmat aman dong Kalibo Public Market, dong ginaproblemahan lang man makaroon daya karabanwang third floor, no? Kasi may mga stall ito sa ibabaw nga uwa tabanwa na covered itrooping. Okay. And secondly, uwa pagyapon na install kung Aklan Electric Cooperative rong raya karabanwa nga transformer. May isang bilog pala sa ginaproblemahan makaroon. Daya kung talo gusto tamasairan, why up to now, no? Wag yapon ba na nakabit doon daya karang transformer, no? Ah, gusto taman masairan, kunin naman maabot doon daya karang elevator, ag raya karang lifter, no? Na pagagamiton banwa kwaton karon nga mga concessioners, ag market goers, kung aton karang Kalibo Public Market.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Okay, now. Kasahan ko kinyo ba na record ang letter halin sa Office of the Mayor nung pag-indorso sa sanggo ng bayan kung atong kirang banwa Kalibo, Republic of the Philippines Province of Baclan Municipality of Kalibo, Office of the Municipal Mayor, first endorsement September 17, 2026, respectfully forwarded to the honorable members of the sanggo ng bayan through Vice Mayor Pilipiero Kimpo, Municipal Vice Mayor, this municipality, the herein attached copy of a letter from Suzette Cruz, Managing Director, Polaris Transport and Logistics Incorporated, received on even date, which is self-explanatory. Re, request for authority to deploy electric tricycle franchise and issuance, should I say, of franchise for your information and appropriate action. Juris Bisokro, Municipal Mayor. Okay. So, Ryan Baluarong, letter it Polaris. No? Okay. And the letter it Polaris. Okay. September 14, 2026. Honorable Juris Bisokro, Municipal Mayor. Honorable Pilipino Kimpo, Vice Mayor. Through Honorable Ronald Marti, Municipal of Calibo. Subject, request for authority to deploy electric tricycle and issuance of franchise. Dear Honorable Mayor and Vice Mayor, greetings. We respectfully request the approval of your honorable offices for the deployment of electric trikes or electric tricycle in the municipality of Calibo as an alternative local transport service together with the issuance of the necessary franchise. As an initial phase of the project, 5 e-trikes will be initially deployed to serve designated local roads in Calibo following LGU approved fare rates and operating within authorized areas. This initiative supports sustainable municipal mobility by providing a safe, reliable, affordable, and environmentally friendly transportation service. The use of e-trike will help reduce carbon emissions, improve commuter mobility, and offer a practical transport solution while completing existing local public transportation services. Our company is committed to comply with all applicable requirements of the Department of Transportation, Land Transportation Office, and the local government unit of Calibo. We believe we likewise undertake to ensure that all deployed e-trikes are properly required, roadworthy, no, regularly maintained and operated by qualified and trained drivers in accordance with existing national laws and local ordinances. In view of the foregoing, we respectfully seek your approval for, number one, the initial deployment of 5 e-trikes within the municipality of Calibo as the initial implementation of the project. Number two, the issuance of the necessary municipal franchise and authority, and number three, authority to commence operations upon compliance with all local documentary and regulatory requirements. We believe this initiative will contribute to a cleaner, safer, and more efficient public transport system while providing greater convenience to the riding public. We look forward to partnering with your honorable offices in advancing sustainable and modern mobility within the municipality of Calibo. We sincerely hope for your favorable consideration and approval. Should you require additional information or presentation of the project, we would be pleased to commit you at your convenience. Thank you for your continued support and commitment to improving public transportation in our community. Respectfully yours, Josit Cruz, Managing Director, Polaris Transport and Logistics Incorporated, Jose Neri Ong, President and CEO, Pueblo de Panay Incorporated. Okay, now, kasi i-argabi ba no sa letter naga request anda it deployment at the same time franchise to be issued sa rundaya karang e-trike, no? Ganda karang igabutang sa banwa it Calibo. Di makaroon banwa, rung banwa it Calibo, gina limitahan naton dung issuance franchise sa aton ka nga mga tricycle operators. Bangon nga ni banwa nga puno uta tricycle ro aton ka nga banwa it Calibo. I think it's more than 3,000 franchise. Ngagin taoban wa sa aton karang mga tricycle operators. Excluding no, no mga tricycles banwa no, galaga ferry it passengers using our highways, provincial road, municipal road, barangay roads without franchise ban. Imagine mo kung anuhon banwa ka congested dong banwa itkalibo bangod kung dahil ka ng tricycle ang tapos magkaroon daya ka ng Polaris Transport and Logistic Company are now requesting to the local government unit of Calibo no, for a franchise sa dakarang e-trike. No? So, ako personally, at sa mabudlay ra banwa, nga i-grant ko ato niya sanggo niyang bayin kung banwa it Calibo. Okay. Ah, kasi pag inalawda, it banwa it Calibo, if ever, okay, nga tauan it franchise, daya ka ng mga e-trike, okay, dumasunod ka na banwa, okay, malamang, nabukunyang it 5 e-trikes, doon da banwang ibutang sa banwa it Calibo. Okay. Ag kung may e-trikes, most likely, na kung niya ginapamantaw ka ra, maduga utaban wa rek karang mga tricycle traditional ngarang mga tricycles nga nagadagagan sa mga mayor nga kalsadahon ko ato nya banwa it Calibo, especially karong national government no, do aton nga LTO no, although ro aton nga LTO wa gidra bukod man da they are not strictly implementing this no, because wa kita ta alternative nga ruta no, nga ginabaway na ton do mga tricycle along national highway. Okay. Bago dyan, banwang masyadong kadelikado. Okay. Masyadong kadelikado. Okay. So, daya rin ginapamantaw ba na national government? Okay. I-abolish na ton, no? Raya ka ng mga traditional tricycle sa aton ka ng mga kalsadaon and it will be replaced it daya banwa karang e-trike. This is part kung modernization it aton karang transportation ko aton karang national government including kung banwa it Calibo. Di, let's accept the fact banwa nga okay, nga nag-evolve ang may mga transformation kitang ginatawag. Especially makaroon kung mga gina-introduce kira ng mga technologies. Katon iya sa bilog na kalibutan. Kinangan natin banwang sumunod. Okay. Dati, anwang roton banwang ginagamit kung mag-arado kita. No? Anwang ang banwa? No? Anwang? Makaroon may that, makaroon may kubuta yun. Ag dati may kubota, turtle, pero makaroon banwa, mainauta imo nga machine. Nga uwauta kinangan banwa, it tawo. Wata ba na ginapadayagan, ita, wauta ginadaga, ita, itawo. No? Dati, baka, kinangan mo magsakay sa baka. Oh, padayaganon mo rin baka, gakinudkod. Okay. Ah, abutangan mo rin tubi, alin sa irigasyon, ti pwede kong kitan. Or gamit ikaw it turtle, no? Gamit ikaw it arado. No? Pero makaroon ba, no? May machine yun, no? Nga ibutang nga tani mo imaw, ginapindot mo ta, antigo ko ta banwa imaw mag-arado. Okay. Ang may ina man, nga kung mag-harvest ikaw, may inautang machine makaroon, nga wa man nagkinangan itawo, kasi kung nagagagab, ikaw kung garbage ikaw nagagab, kinangan mo't man power ba na, kinangan mo tao. Pero makaroon, you don't need dayang manpower. Okay. Raya utang machine banwa. Ibutang mo ang ina sing rice field. Okay. Bahala o mo mag-harvest. Pagwa na na, pagay yun banwa. Gabunag ka lang. Or else, may ina man yan ika dryer. Halin mismo, ikato sa machine. Paagto banwa sa dryer. Okay. gina-transfer una man dong machine pagtuban na sa dryer. Pagwa it pagay ipagaling mo imaw banwa. Maina man yan ni Japon aside sa dryer, kung gusto mong ipagaling, maina man ba nang ginagaling? Pagwa una na bugas imaw banwa. Imagine mo pag-evolve banwa ku technologies. So kinangan natun nga magsabay banwa, kinangan ta magsabay. Just the same ra before sa Islat Boracay. There was a massive opposition sa atun kira nga mga local officials sa Banwa Kara Itmalay, in particular sa Islat Boracay. There was a vehement opposition from the stakeholders kung Boracay nga hindi pagbayluhan dong old nga tricycle, traditional nga tricycle. But once nga na-introduce na karang e-trike sa Boracay, tinayang na doon makaunong tao. Okay man kanda. Safe man. Taki. Makakarga ba nga it mga construction materials? Yes, makakarga. Taki. Makadaga ba nga it simento? Yes. Makadaga ba nga it halblock? Yes, makadaga. But you have to limit doon number of bags it simento or hollow blocks or other construction materials. Okay. Kasi makaperi imaw balor anang total capacity ko anang passengers, I think mga 10 kundi kita magsaka. Di nag-modernize kita. Nag-mag ki katuman yan ni okay. White cellphone. Tagin into dos katundong Nokia ano Nokia ano pang sambilog may akong cellphone nito nga ano ka, ano Antel Caltel na cellphone. Okay. Di na-oaking kita sa 30 to 10. Hasta nag 30 to 30. Hasta nag-in-upgrade nga, nag-in-upgrade sa makaroon. Doon ato nga cellphone. No? Apple yun. Okay. Nakikita una ito di istorya. Nakikita una ito da ito ba nung ka-istorya. See? Nung ginadaga ba nung i-technology. Tirong ba nung i-kalibo. Nagain kita nga maging syudad. Doon kalibo soon will become a city. So kinangan natin ba na i-upgrade man natin doon kara nga transportation. Okay. Tibo ko man that forever banor tricycle nga una ni karon sa mga karsadahon ko ato niya banor ikalibo. Now, ano dapat? Okay. Ti gradual dapat da. Daya kara nga mga franchise. Okay. Datong mga tricycle operators. Okay. If they are willing kung naila sandag gabakay, kung gina-pace out gidmandog tricycle in the coming years or in the coming future to come sa Banwa Ikalibo. Doon franchise, i-tricycle, kung deka ng mga tricycle operators, pwede Banwa i-transfer sa deka ng e-bike. Okay. Agun hindi kung kita magkalisod. Okay. Gusto niyong backbone? Okay. Hugan kita. Okay. Pero kung wa ka mo naila gabakay, okay, sige. Parintahan namon kinyo, boundaryhin ninyo kada adlaw raya or boundary 300. Maka-afford ba kamo 300 kada adlaw? Kung hindi nyo makaya ba kundong e-bike, kugan. Okay, sige. Parintahan namon kinyo ng e-bike, bahala kamo. Okay. Kung makabayad kamo within 5 years, then that will be the time na itao namon kinyo yung unit. Okay. Ti, paano pa within 5 years kung namatamatan ni bayad it operators. Okay. Ti, katudong siya, ano matabo sa amon nga tricycle? Amon nga traditional nga tricycle? Ti, family servicing. Oh, servicing nyo. Family. Pamilya. Pero pag abot ba na sa pagbiyahe tricycle, ti, gamito nyo natin do e-bike. I'm not saying makaroon da banwa ha. In the coming years, banwa. Sa mga pag-abuton nga mga dinag-on, ti, katudong siya, inunuro pag-abuton nga ng mga dinag-on. Ti, kung by 2028, maging syudad rong Banwa Ikalibo, ti, we need to embrace. Kinahangan ta embrace nung innovations nga na Banwa. Kinahangan ta embrace nung modernization and transportation kung Banwa Ikalibo. Hindi man pwede lang babagabag kita, hindi kami katodong che magsugot, hindi. Okay. And this is the best solution, Banwa. Ngayon yung process nga ginabuitan ko yung tricycle, ihalin sa e-bike, e-trike. Okay. Gusto niyong bakon? Okay. What problema? Baka ninyo. Okay. Gusto niyong nintahan? Okay. Gusto niyong hugugan? Okay. Sige. Tao kung masugot karong Polaris Transport. to this is my own ha. Akon arabanong pamantawan ko tara suggestion ko malang ra no kuno ga pamati ka tundi bang miyembro sa gurang bayan kung barat kalibo but dayang suggestion not today. Okay, bukod at makaroon niya dagoon 2026 o 2027. Kasi, ginapursi ko ba nuwa eh? Nga basi ba 2028 or before 2028? Matapos sa 2028? Basi maging syudad ba nuwa rong banwa itkalibo? Okay. Kasi, sige nga ikutar makaw ni Congressman Joven Miraflores, sige nga ikutar makaw ni Congressman Jess Marquez, ang ni Mayor Jury Sucro. As a matter of fact, May mga mayors banwa oh, kasi ginaprioridad ba lang ko kaya karang bill tanan niya capital town sa bilog ng Pilipinas nga bukon pa isyudad automatically sa rundayang pasanga bill baging syudad ibaw ba nati kung ikaw ro capital town it's yang kaprobinsya wa kaya na ila ga baging syudad oh kapalay sa Bit Guimaras. Ha? Rung Jordan, do you think wa naila nga maging syudad? Kapare sa Bit Antique, sa Lucy Antique. Do you think sa Lucy Antique, wa naila nga maging syudad? Okay. Rung Banwa Italibo, it's a long overdue. Kabuhay-buhay yun banwa na ton gina-ambition. How many mayors nga nagpungko sa Banwa Italibo nga gina-ambition na ton that Kalibo will become a city soon. Natapos yung Irima Ribaldo. Natapos siyang Ray William Latsika. Okay. Ay Emerson Latsika. Haram ako si Mirjuri Sucro. Basi matapos yung mga Mirjuri Sucro nga termino. Ag hindi niya po maging syudad ng Banwa Italibo. Ti, patay kang batay. Ti, Raya malang roaton, kinahangan tara. Dapat bukon kita karat negative. Okay. Dapat bukon kita karat negative kasi ginadiskusyonan para sa gunang bayan Banwa Italibo. We should not make a so-called abrupt na conclusion kara. Basugon ta si Ronald, basugon ta si Mayor Joris, or anyone from the members sa gunang bayan Banwa Italibo. No. Bukunit maura magpamantaw kita banwa. Isudyuhan tat mayad. That is why, tama madugin obra nga ra, kung sa gunang bayan Banwa Italibo, naging repair sa komitiba. So that, mapulsuhan ang mga pamatian. No? Dong suggestion, recommendation, no? Or whatsoever, kung mga stakeholders, kung Banwa Italibo. Pero kung kita kara negative gagi ha, kanong tayagi si Mayor Juris, si Ronald Marti, ato niya ging batikuson tayagi si Pilipiro Kimpo Karinano. Ano? Oh. Ah, di ba nga? Oh. Di sa Boracay man, oh. Okay man sa Boracay, 15 pesos man dumunguan ng itrekto. O kapila, lasi, kapila nakabalik sa Boracay, 15. O, 15 pesos man wa. O, pagto kami to, pagto, ano, ita, ano ni, pagto manok-manok. O, pagto ita balabag, 15 pesos, doon ginasukot. O, ay tao makaroon, di loko kung pila makaroon doon, kasi last year pa to. O, wa pa natabo, rung gira nga sa Iran, aga United States of America. O, kasi tumaas makon dong akon tumaas dong gasolina pero rung i-trike man electricity ra rung problema makaron ah tumaas man dong sinuokta ni kuryente sus Maria kagusip ah kinangan mo i-charge ra oh ah pilang oras na ng duration kaya i-bike ka ra pilang oras ra siging dayagan sa kalsada pilang oras. Okay. Di kinangan mo man gamit ka mat-electricidad ka na. Oh. Di ba ga? So, another expense. Okay. Di, abay ko nga ni, okay lang man da. Okay. Di, kung taga-anat Polaris, kasultanan it Banwa Italibo, taga-anat mga tricycle, okay. Taga-anat Polaris, gusto nyo ba ga, iparintahan o pabundurihan? Okay. Kasi yung iba, matakarabak, kung may kaya-kaya matang mga tricycle operators, no? Ito may una-una, matabaga. Kasi abo man yung taga-ayaw. Abo mga tricycle operators iya sa Kalibo, mga milyonaryo ba na may kwarta? May mga kwarta? Okay. Kaya ba nandi ka ba na yung nagadayagan niya tricycle sa Banwa Italibo? Gaw ni mo, sandag yapon tag-anak. Habak kayo di iba, almost half, kung total numbers of tricycle na nagayagan sa kalibo, rong nagareflect na pangagan di kaon, bukunyit doyon ba, narong uri, bukunyit doyon, dong tag-ana makaroon. May ibaw nagapalag-ana karon ginbaligya unandar yung pansize karon including dong tricycle.
4: Oh.
1: Imagine mo?
4: Oh.
1: Do you think hindi sila maka-afford it mga 400,000, 350,000 to 400,000 sa ka-unit? Or else, kung pagugugan it Polaris, do you think hindi sila maka-afford? Oh. Or, parintahan it Polaris? Oh, sige, boundary ka mo. 300 per day. Boundary nyo, 300 per day. Malindong daya ka ng mga traditional nga tricycle operators. Oh, ayaw man sa, hindi man sana ma-displace. Hindi man sana ma-dislocate. Ayaw rin man. Gino-offer man kayo Polaris. Gino-offer man kayo local government unit Balat Kalibo. May inyo man gapong livelihood, pangabuhian. Oh. Di ba ya? Kasi, abay ko nga ni, isipon tarong future. Okay? Tanawon tara, especially right now, kakabuabo banwa nga mga complaint about sa ato nga mga tricycle drivers, oh, abo nga mga reklamo, makaon, bukon man ni tanan, no? tanawa ba makaon, no? Sa Banwa at Kalibo, kung pilarong asosasyon at mga tricycle operators sa Kalibo, in Kalibo alone, I think there are 4 or 3 association of tricycle operators and drivers in Kalibo. Okay. Meaning, na kung may tatlo, meaning ba, wa sandaraga kasugot. Meaning to say, may faction, like ano rong faction? Kasi, kung nag-unite sandara, sambilog, one boy sanda, ag may una nga unity, meaning, dapat wa ulit pangatlong asosasyon, wa pangayawa, dapat sambilog lang. Dong asosasyon. Sa Banwa at Kalibo. Ugaling, talawa ba ninyo, kabaabo ng tricycle nga operators iya nga indong anang asosasyon. May asosasyon sa PIAC, may asosasyon sa PIAC. Okay. So, ano abiri mong conclusion karon? Meaning to say, gawasan na banwa nagkakailugot? Kasi you don't need to create another association or organization kung ikaw banwa, nagapati sa prinsipyo ang nag-abide kung rules, ita yung nag-exister nga unang asosasyon. Or may ina man yan, ikaw nga politika. Basi man sabon, may politika man. That's why, di iba nga ra, nagahalin man. Okay. Di ba nga? Kasi ko namat, may mga politiko, abi ko namat nga, sandaman do, nag-so-so nga, ubra kita asosasyon. Okay. Ag ano rong reason? What is the reason behind? For their own political and personal interest. For their own political advancement banwa. Kasi kun abo matuod na ng grupo, ti. Normally, rin grupo ka na, ikaw nag-organize ka na. Ikaw nag-pundar ka na, ti. Ayang hindi ka mabutuhan ka nanda. Di ba nga? Maroon man lang kasimple rong logic ka na. Maroon man kasimple rong logic. Do you think kung ikaw rong founder, ikaw organizer, hindi ka nanda pagbutuhan? Oh. Kita umakaw ng mga politiko, singa agto. Sa mga diagko nga asosasyon, tao gamma pi. Ano pa? Apo. Ano pa? Tao sigma pi. At sus Maria Kagosi. Kabaabo makaroon iya nga mga fraternity. Kabaabo nga fraternity. Oh. As in, oh, every time mag-anniversary, doon ay karang mga fraternity organization. Sino rong bisita bukon bagat mga politiko? Oh. Di ba ya? Aron kasimple. Nayarang problema makaron. Ay, kabudlay. Pero, speaking ko dekar ang itrack, tao iba ninyo, hopefully by 2028. Kasi, hindi ba nato na pwedeng mapunggan? Hindi pwede. Okay. Habay ko nga ni, dati, anwa nga ni, naging kubuta, naging turtol, makaroon iba. Di ba nga? Dati may nagagagab, kita nagagagab ko atong uma. Ay, makaroon, wag ano? Kung naman ito, may technology yun ito makaroon. No? May unaugutang masin nga, imaugutang gagagab. May ina nga dryer, i-transfer sa dryer. Pagwa it, daya ka ng pagay, ugaw ni mabanwa. Okay, mainapagin niya masin. Pagwaid na ka ng pagay, na transfer yung man sa ipiak na masin, galingon yung man, pagwa itpagay, bugas yun ni mo, kaunon. Ginatugon mo ni mo, kaunon. Kita ninyo rin teknolohiya. So, di, do you think mapungga na tunda? Oh, mapungga na tunda? Balikwan eh. Oras sa bugos ka nga Pilipinas, may kaping 47 minutos na kataliwan oras ka na itala 7. Good evening, gali kay Toto Prince Lor. Toto Prince Lor, good evening. Okay, ina kay Colonel Hilasio Guarino, una sa Qatar. Aga kay Ma'am Jane. Ina kay Ma'am Jocelyn Dilacruz Amarilla. Ma'am, good evening. Kay Toto Exalteo Terencio sa Amerika, good evening nung Che. Kay Nini Bill Arsula, ina sa Hong Kong, ag sa Daha. Good evening, Sir Che. God bless. Kay Ma'am Rosie Iso, good evening, Manang Rosie, ina sa Andagao. Good evening, Sir Che, sa Diritsahan. God bless you. God bless you. Ina kay Manny Alansa, good evening, Katodo Che. Ina kay Major Bernie Ibisate, good evening. Ina kay Toto Gilbert Ibisate, good evening. Kay Roger Lucero Nagalis, good evening, Katodo Sir Che. And it will be happy Tuesday, sir. Have a blessed today. Enjoy your day sa imo programa Todo Diritsahan. Kay Sir Ramon Salido, ina sa Ibahay. Thank you so much, no? Good evening, Paring Che, God bless. Ina kay Ma'am Marilyn Arda, good evening, Sir Che, God bless. Ina kay Bogs Ignacio Bao, ako amigo.

blessed Tuesday night. Thank you, Gid Auntie. Salamat, Gid, sa pag-view sa atong programa makaunya gabi. Dali nga, dali ang Gid. I-check ko lang. Oh, i-check ko lang. Naka-live ako. Okay. Okay. What, ako naka-live ako. Dali nga. Dali ang ay gina-check ko rakon nga akon nga kwan. Akon nga live stream. Ano man akong live stream nga raman? Oh. Naka-live ako pero natabo sa akong nga live stream kabarkadang check. Okay. Hindi ko ma-view ako nga live stream mo. Okay. Good evening, ina kay Nini Wina Salabante. Hello, Tito Che. Atina ba? Si Atina laga pamantaw. Si gandang baby girl. Good evening, Tito Che. Kay Nini Atina, good evening. Ina kay Toto Ijo Binji Aranas sa Canada. Aton niya dating SK Federation President. Good morning, Nong. Thank you, Gito. Ina sa Canada. Manang Lulibit Bilirente ba? Si Manang Lulibit. Ina sa Kalamkan. Akon Gidra. Hello, Idol Che. Blessed evening. God bless you always. Watching from Kalamkan, Libakaw. Ina kay Kagawad Mark Pugak Bilyasa. Good evening, Sir Che. Have a blessed evening. God bless. Ina kay Worthy Brother S. Member Tongtong Noblesa. Good evening. Aga manaman ina kay SB Nistor. Very good evening. No? Aton nga mga kumpare sa Malinaw. Aga kay SB Jerome. No? Iskala. Aga manaman kay... dating S member attorney Tingtong Ibarita, manaman kay Vice Mayor Ariel Igoy. Vice, good evening ha, happy pamati. Good evening man ina kay paring Rex Makinto, atong amigo. Good evening partner Che, thank you Gid. Bro, partner Rex, no? Manang Gina Cipriano, good evening Sir Che. Kay Ma'am Heidi Villar Alejandro Bao, si Ma'am Heidi. Good evening Sir Che. Ma'am, good evening. Thank you Gid so much, no? Kay Ma'am Heidi it Kalibo Public Market. Okay. Ina kay Kagawad Manog Kapitanda. Toto Jopi Olmedo Flores, good evening and more power to your program, Nong Che. No, si Toto Jopi, classmate ko na sa Aklan College. Ina kay SB Member Juan Fernandez, good evening. Happy pamati, Idol Che. Thank you. Kay Sir Arnold Drilor, good evening, Toto Che. Thank you, Sir Arnold. Ina man kay Kapitan Arnold Tihada, Daha Sur, meron niya gabi eh. Kay Kagawad Toto Joel Rikasa to, good evening kay Auntie Pasdel nga nakatutok sa ating programa. Hindi ka biro iba makuano, mabiyo eh. Okay, dali ang gida. Ay, iba na kon nga kwan, hindi ko mabiyo. Natabo sa akong nga kwan man. Okay, dali ang. Ay, ginakon ko one kura akong nga kwan. Okay. Kay Nini Risa, baw si Nini Risa. Good evening, Manong Chene. Good evening, thank you Gid sa pag-view sa ating programa. Salamat Gid, no. Nini Risa, thank you Gid. Thank you Gid so much. Okay, standby ka mo sa ako nya pagbalik. Ka. Standby sa ako nya pagbalik. Maging kaakbay na kung naton makaw nya gabi, eh. Dong chief of police. I think mga 10 days pa rin mo nga nag assume, no? Bilang officer in charge kung iba ay PNP, no. Si Police Major Prince Andrade, no. Kundi kra nga controversial ba yang bypass operation because sa na yung mga teenager nag-claim banwa, there was an allegation, no, nga din sakit kulusanda, agbukon kulot andarong droga, no. And then dong mga ginikanan itaya karang pamatan o nagapati man nga wat na involved na ng unga banwa sa illegal drugs. Abay ko nga ni paano dakpon da it police. Okay. Paano na dakpon it police kung bukon it dayaro andang target. Kasi dong PNP banwa nag-test by ikaw karon eh. For example, ikaw subject. Okay. Gina-test by ikaw at police and ang pusyong buyer. Ginabakan ka. Kung babaligya ka positive, after how many days or a week, i-operate ka ng banwa because positive na nag-engage ikaw sa illegal drugs, nagabaligya ikaw it droga. Okay. After nga mabuan ka, ginamonitor ikaw karon, ginasurveillance ka it PNP. Okay. Ang makaroon do mga unga, mga teenagers nga ra, kadali-dali itabi makaunban, warong marijuana nga ra eh. Okay. Askin siin makaun niya eskwilahan iya sa Aklan, siguro, no? Hindi mawaga banwa nga dayang mga estudyante nagagawa

0: mit balwa it mariwana. Okay. Ti konsensya man da it police banwa kung dakpon ananda banwa rung inosente agwa talaga duso o nagagamit ng illegal drugs. Imagine mo, bilog mo tang kabuhi balwa, bilog mo tang kabuhi nga pag piniinuhon ag pagadaghon mo ko imong konsensya ag piniino nga may ginpakulong ikaw inosente nga tao. May ginpapriso ikaw, no? Nga inosente nga tao. Okay. Di, balikan ta, no? Balikan ta. Major Prince Andrade, officer in charge kung iba ay PNP, pagkatapos siya magdeklarang mga mga importanting mga palumbum station.
1: Diretsahan!
2: Tapoy! Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga-Kamansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalapasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dumi, nakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa,
0: Kuya Boy. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Okay, balik kita ba na sa second part ko? Tignan ang pag-iliba sa program. Ang diretsahan, our time right now is 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening, gali na kay Kansky, kay retired Colonel Ariel Nacar, no? At aton kirang Nalook provincial jail, no? Happy pamati, no? And congratulations gili, no, sa pagpasak sa unga ngaran ni Colonel Ariel Nacar sa civil engineering exam. Bao sinini DCI engineer ka tingni in asawa binga ni Colonel Ariel Nacar akon gitang amigarat, no, during our high school and college days. So congratulations gili, no, kay Colonel Ariel Nacar at kay Nini Daisy. Mian daw tag engineer, civil engineer, bagong pasar. Okay. Good evening man, ina kay Ma'am Tisa Rabia Oro, may daging gabi. Good evening, Che. God bless, thank you gid Ma'am Tisa Rabia Oro, no, akong igbata ra. Ina kay Auntie, no, Auntie Ann, Uncle Chito, ina sa Vancouver, Canada, ina sandara sa Canada, good evening. Ina kay Ma'am Jane Malihan sa Hong Kong. Ma'am Jane, thank you so much sa manaman, good evening kay Paring Romy, Doki Tobalinal, no, ita New Buswang. Good evening, Sir Che. Kay SB Tuan Fernandez, good evening, SB Tuan, ina sa Banwa Karat Ibay. Good evening man, ina kay Nini Joy Clarissa Briones at Banwa Karat Ibay. Kay Paring Giselle Salazar Urbista, pre, good evening. Happy pamati, no, ina sa opisina ni Bulano Ivan Patron, do aton nga head at provincial barangay upper's office, no, ina sa provincial guest house. Ina kay Nini Riz Idris, happy pamati kay Auntie Angga at kay Tatay Sinti, kay Tisopia, no, nagapamati katon kay Nini Lorilin Igaras, kay Ampo Jean Kennedy. Happy pamati na sa Baguio kay Nini Lynn Irudistani, good evening. Ag happy pamati man ina kay Ampod Mendilos sa Ingalya Bilanoybak. Ina kay Ampod S member Otoy na baro sa Bilirente pod, good evening. Ina sa Libakaw kay nakatutok sa atong programa makaon karang gabi. Ibabing message hindi ta magkuano. Hindi ta magwa sa akon nga cellphone, nangawang ni ako mat hindi ta magwa ribang ang message. Okay, ara. Ang po Jen Kennedy, good evening po Che, God bless and keep safe. Ina kay S member Otoy Villorente, good evening po Che, more power and God bless. Bakay parin Rick Sinel. Nakita kami kay Ina. Good evening, pre. Watching from Laging Bano Est. No man siya aklan kay parin Rick Sinel atay ko Ibardulasa. Inaman kay parin Arnold de los Reyes. Happy pamati, no? Ina kay Manang Mitilin ba? Si Manang Mitilin ang sinumbibot. Permigil akato nagpinamati na. Good evening, Che. Keep safe always and God bless. Thank you, good Manang Miti. Kay Kapitan Uying. Thank you, good Kap Uying. Rago, ag kay Nene Richie. Good evening, Blance. Thank you. Ag manaman, ina kay paring Rix Makinto. Kay, sino para? Iwan di ko mabasa. Kay SB Anthony Nabor. Ita Madala. Good evening, kabarkadang Che. Shout out SB member Pilson Nagtalon. Ag SB UD Stories, iya kami sa Clark, Pampanga. Ay, nagaling ka mo sa Clark. Okay, take care. SB Anthony, no, ag kay SB Nagtalon, ag SB Stories. Happy pamati na sa Pampanga. Ina kay Ampod, Kapitan Vic Mandal. Have a blessed evening pod. Thank you, it barangay Kaano. Kay Sir Marvin Makabinta, good evening Sir Che. God bless you. Ba, si Vice Mulot. Nagapamantong. Si Vice Mayor Mulot Kimpo. Boss, good evening ha. Aga ina man kay S member is Boy Kimpo, aga Nini Leia. Oh, akon gitabi si Nini Leia nga barkada ko gid ra. Yeah, thank you goodbyes, no. Ina kay Barangay Kagawad Mark Pugak Bilyasa, good evening Sir Che. Blessed evening, God bless. Ina kay Toto Jason Alayon, thank you kay Polar Castro, good evening pre, ina sa Madalag. Kay Toto Joel Ricasa Kagawad, Joel, good evening. Ina sa may Daha Sur sa Banwa kera ita Banwa kera ita Banga. Ina kay Bulano Edmond Perez sa Chicago, Illinois. May daan niya gabi. Ina kay Uncle Daryl at kay Auntie Diday sa Bakersfield, California, United States of America. Kay Kapitan Joine Maglunso. Kap, good evening ha. Kapitan Joine. Ina kay Architect Niben Makirang. No, kanong Dudoy. Kanong Dudoy Martires ita Bata. Nung Dudoy, good evening. Nagsakon nga amigo baw, kabay buhay. First time kami, after 4 months ka na-assign imo sa Aklan PPO. Nagtaliwan niya gabi ang kami nagkita. No? Kay Police Major Papang, Mark Pinadero Pang, good evening. Okay, nakita kami sa birthday party ni Board Member Olino na Ikinia. No? Kay SB Rex Bautista, aga Board Member Mark Ace Bautista, happy pamati, no, kay Doktora Doc, good evening Doc ha, kay Doktora GG it Reyes Ikinia Dental Clinic, iakampi sa may Ibabaw Itchekis, no, sa may Provincial Hospital. Dali ang iginatawagan ko si Kwan, si si Nini. Good evening, good evening. Yes, ne, good evening. Good evening, dali ang okay, dali ang i-reply yan tanira. Okay. Okay, dali ang nga. Kay Kagawad Nelson, good evening, Preche. Congratulations, my son. Kay Kirby Hill Milroso for passing civil service examination. Congratulations, no? Sa unga ni Kagawad Nelson, nakapasa sa civil service examination. Congrats, pre, ha? Ag sa imong unga kay Kirby Hill Milroso. No, nga nag-abuse sa ating programa, makaroon ka ng gabi. Kay Nini, si... Sis Juntel, ne, good evening. Okay, dali ang ay tawagan tanay si kabay pa mag-okay ro ka na nang signal ka ra, hindi magkaduga-duga. No? Ginakwan naton ay kwan. Okay, dali ang ha. Nagaring. Okay. Iya maka sa aton kirang apya kali. Okay, good evening Major Prince Andrade sir, naka-live kita makaroon sa Radyo Todo. Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, Paradise Cable TV sa Islat Boracay. Once again, good evening. Aga, welcome sa programang Diretsahan.
7: Yes, sir. Good evening po. Sa ato mga tagpamati, sir. Nagpamanta mo, sir.
6: Okay. Major Andrade, sir, no? Naging kuan abira, naging controversial. Doon na karang Baybas operation kung nagtaliwan niya gabi at Domingo. Una sa poblasyon Ibahay, Aklan. No? Pero kaina, we receive an information nga na dayon dong inyo karang pag-inquest, no? So dahil karang daywang ka mga suspect nga naging subject at dahil karang drug bypass operation sa Ibahay ko nagtariwan nga adlaw, no? Sir, apakisugid abikato, no? Gusto ko ang masairan kasi abo-abi nga mga naguwa nga mga istorya nga kisyo mga teenager doon ang ginikanan, nagadepensa nga wa nagagamit it illegal drugs nadanggin daya karang mga daya karang mga suspect nagahambay nga wa ta kami nagagamit it illegal drugs na sa anyang kami planted yang rano na gusto ko masayra no kasi hindi man mag patigayon it by bus operation dato nya mga kapulisan kun wa kamo nag test buy wa ninyo gin monitor gin surveillance kun wa sa na nag-engage sa illegal drugs kan oras sir ninyo gin umpisahan nga gin surveillance gin monitor ag nakakandak ba kamo test buy sa de karang mga teenager ina sa ibahay Major Andrade sir.
7: Sir, doon yan ni sir, no? Bali, siyempre ako malang mga 2 weeks pa man ako lang sa bahay, sir, na assign.
6: Uh-huh.
7: So, pero atong mga operatiba, sir, sa bahay ay mga more than 1 month. Mga 1 month, nagsusubra siguro sa monitoring man atong mga operatiba iti bahay, sir.
6: Uh-huh.
7: So, ibig sabihin, sir, wapat ako ito ay monitor at nanda.
6: Okay.
7: So, activities, panarain.
6: Mga teenagers, subject. Okay. Opo, sir. Ag ano ra nang ginabaligya Major Andrade sir? Ano nga drugs na nang ginabaligya? Marijuana ma lang?
7: Marijuana ma lang ra sir kasi ra ano mo kuyan daro mga bata pa man natin sir.
6: Ang mga andang mga parokyano. Andang mga ginabalik. Ano,
7: mga pangidaro man na sir. Ba man rin si gagayo sir.
6: Okay. Dayang dayawang ka mga subject person ko ato ni drug by bus operation. Mga ano ra? Gatuon pa o out of school youth na?
7: Pero usang bilog sir nagatuon, tapos usang bilog ay uwagatuon nagkuha matrabaho.
6: Ah, okay. Okay. Okay, sir. Okay. So, paano ninyo ginpatigayon it sabat, Sunday it gabi eh, daya ka ng drug by bus operation na Major Andrade sir?
7: Ay, sir, no. Before abiro yun, sir, ay, yung pagkatakon niya, kaibahan niya, niya, may nagapan. May nagatransak illegal drug sa on sa atong niya poster buyer.
6: Okay.
7: So, amba na ako na ano king pan kung ani kung ano para ako na monitor mga container niya panaron mga tao mga panaron yung kapalikya ay sobrang man mga sobrang man ang mga 1 month sir. Eh, sige mga kon kung makaroon yung galing akong kabuhay eh, sige mga kon ikasama ko naton.
6: Okay.
7: So, king pangtagan na ako ng mga witnesses atong media atong mga pagawad nga iya pa nga ni kahalin sa palibo ay ging pa hapon, itahapon pa ngarot Domingo sir yung pagto na ako nito pag nagkuha kami kung matayon na transaction.
6: Okay.
7: And then doon na i-client sir talagang nagkuha nyo na nagkamba na nakamamit hapon dayon nagkuha kita nagbriefing ra ato niya ato niya grupo una man of course tayo kagawa nag si pan si media after that sir nagproceed naman na kami dito sa area tapos nagwat okay. Naman grabe kita ito nagkatoroy
6: sa signal
7: niya okay. By bus operation sir.
6: Okay, meaning to say nga bukod it minatuod nga basi ko na sa anyang sabon bukod tat kami rong subject person aga na sa anta kami kasi may mga maurabi Major Andrade nga nagwa nga basi ko na sa anyang sanda bukod tat kami bukod tat sandarong subject it by bus operation. So, kun meaning, kun more than 1 month na gina-monitor, gina-surveillance sanda, kun, meaning, kila, identify sanda ko aton ka ng mga operatiba iti bahay PNP, Major Andrade, sir?
7: Opo, sir. Identify sanda, sir, nga mayad. Dahil nga ni, sa more than 1 month karo ni operate nga pag-monitor kanda, sir, ay, yung kilayang isang light aton niya operatiba po.
6: Okay. At dayang daywang ka mga tinugang ginbaybas na tun ko nagtaliwan niya gabi eh. Pero pino may ginmatasanda ga ibar? Ano sa close friends ginmatasanda? O kagadunga, kaibahan ginmatasanda nga nagaduso ita marijuana yung nasa ibahay?
7: Ay sir, kung Rosambilo ganit magamba nga niya, amigo kong putin ko sa daywa kaya
6: okay.
7: Ibahan na narukan ng kaibahan eh.
6: Okay.
7: Pag paano ito sa lugar ato?
6: Okay. Now, may allegation abi, no? Kasi, suno abi ka, na watay mo nagdiritso ito sa bagay nga ginapabuo ko ng kandaro kwarta, eh. Inatay mo sa guwa ag nag-ihi ko na imaw, nakibot yamang imaw, nga ko naman it ginyagas yun imaw, no? Kasi kung minatuod ng allegation niya nanda, ginapabuo ka na ng kwarta ito sa bagay, haman uwa ka nag-agto, diritso, pagto ito sa bagay, haman uwa ka nagsugod, ang inakating sa guwa, nag-stay. Okay, may mga allegation abi nga ra, Major Andrade, sa naging sakit, no? Although nabatian ko man do interview mo kabi nga okay kun ginsakit ka mo, pribilehiyo mat aninyo ron nga magpamedikal ka mo, no? So na ginpamedikal ninyo ra sanda, Major Andrade sir?
7: Opo sir, automatic mo na biran sir pag once may mga dakop kita bisan man sa bukot sa illegal drugs nga operation, bisan nya mga physical injuries, mga maoy na ron niya pa. Ay, automatic ron sa kita pamedikal.
6: Okay.
7: Ginapan doon, nasa atom doon niya, aning POP.
6: Okay.
7: Standard operation procedure na itong PNP.
6: Okay.
7: So, ging pamedikal sanda, and then, nag-uaran na
6: medical. Na-result? Okay.
7: Ay, pa, malang kus, imaw sir, ito, lumagagan, tabi ra, sir, o atong may nina, may atong may nina sir sa kwan, sa mga alima, sa tuhog.
6: Oo.
7: Ay, ginagsanda, bisan daig to, sir.
6: Okay.
7: So, resulta mata, sir, ay kus, matay mo, taling pan. Ito mga pagkados.
6: Sipi nag-struggle, eh. Nag-struggle eh, naginagsan eh. Oo. Ah, ginadmit man na nga na dus mo imaw.
7: Yes sir,
6: ginadmit man na. Oo. Okay. Now, anong mga ginikanan ko dahil karang daywang ka mga suspect, nag-agto na kimo, naka-istorya ka mo, face-to-face ka mo, Major Andrade sir?
7: Oo sir, din pa hanay sir, nawa mo na kuhan. Nangawaan, hindi na akong natutuna nga aman niya kabo, may maistorya ka ako na ng lula, maistorya pero na nga antikapon, may matawag nga sa Manila, medyo may something na nga hindi ko maintindihan niya paman-paman na akong ginapagid ba na nang i-ariglo.
6: Okay, so gusto ang ariglohon
7: istorya ako na ganyan sir, kaya ba sir may dugang pagigil akong istorya karon sir.
6: Okay,
7: pero may other group tagali sir nga nagakinuntakan da nagpakilaya nga taga Ibahay Pinti nga pulis man kuno sanda.
6: Okay.
7: Tapos ay nagpangako kanda nga baka guwa sanda, I think Lunes, Sunday.
6: Aha, din mismo
7: Sunday o Lunes.
6: Right
7: Lunes
6: after siguro, sir. Right after kung by bus operation.
7: Opo sir, Sunday na dako.
6: Okay.
7: Lunes ay I think may nag-contact kanda nga iba tanga grupo sir nga scammer tagali ulihitan sa sayra nga scammer.
6: Okay.
7: Na nagpakilaya nga taga Ibahay kuno san Ibahay Pinti.
6: Okay.
7: Tapos nag video call pa kuno nga nasa police station kuno sanda. Nag video call.
6: Okay.
7: Una sana balitaan ko man sa mga kibahan. Tapos ay apadagan na at may email
6: do police.
7: Oo, oro itong nagkinuntak, kanda nga, nagpangako, kanda nga makagawa kung nasan dahit Monday na ron.
6: Gaam ko, Major Andrade, sir, na nahabuot ang cellphone ka. Nawa tagali, ina matagyapon kanda na ng cellphone?
7: Hindi, sir, sa pamilya na, sir.
6: Pamilya.
7: Oo, sir.
6: I see. So, nag-andang pamilya, nakapadaya pagalit kwarta sa natong napakilayang polis. Ngayon, not PMT, my God.
7: Oo. Yes, sir, ba, Jenny Maton, nagpamangkot sa bilang ng pamilya kung iya manalayang kung sin man si police officer ko na ipagamba na sa amon ito nga nakasandbay ng tropa, ay wata man na kapit police yung makaroon na asay iya. Kato sana nagsala, ay dahil napadagot na natanong na ba yung timil na to, may matangani sir, medyo pang transfer yata to sir.
6: Ah, so,
7: kato, okay. Kato, matala sir ha, bawi.
6: Bawi, mananda.
7: Oo. Ay nga, kaya gulima ako niya, sige mo ko na ng istorya, pamilya ka ako na ra. Ay galit, ay, nga, isip kasi usanda nga, nakikipag-ariglo ta kami ganda.
6: Okay.
7: So yung mga Monday na ron, sir.
6: On the part, hindi ka nga mga suspect ka, Major Andrade, sir. Na-istorya ni Mula Sanda, one-on-one. Ano ang confession? Ano ang confession?
7: Yes, sir. Yung Domingo mismo at KBE, sir.
6: Okay.
7: Sa itong gasiging live, tapos ay siningki Sanda sa kwan naman ako, ano kita makong istorya ka man niya makong kamo?
6: Okay.
7: Istorya ko ba, Sanda?
6: Oo.
7: Nagpaman nga akong medyo concern mo na kanday. Do sa bilog, nagambag ang isugo man ako, sir. Gupan man na, sir. O una man ako sa cellphone makita. Ay,
6: okay.
7: Isugo. Pinakutahan ako man yan. Ay, uli, tumambay mo nga. Hindi mo ulat magamin. Sino kayo mo ka magsugo? Hindi mo magamin kung sino pangalan. Tapos, uli, ay, kung anong isugo ka na, hindi mo magamin. Uli, ay, doon yun, imana, sir. Doon yun, ano man, doon yun. Ano kayo mo magsugo mo ka na? Doon yun, imana. Ano mo ka na? Basta party mo na sa daon. So, katuloy lang ang sugod sa akin. Okay, makon. Kasi waman, sa kabuhay yun natin, sir, sa anti-illegal drugs.
6: Yeah, yeah.
7: Kasi mga pinamba nga daon yun.
6: Yeah.
7: Kung pinamba nga bato man ay, manapan ay, okay, makon. Maning, pat na makon daan, ding, doon yan eh, Pindo rin ito, makonsenda kasayon, makakaroon.
6: Okay. Na-identify ninyo, sir, siguro, I know, patigan kami ito investigation, na-identify ninyo rin naka-transaction ka na?
7: May anda man, sir, nga, pan, sir, maging tao man ang pangalan.
6: Ah, okay. Sir, okay, okay. Ina man sa ibahay?
7: Opo, sir. Opo,
6: ibahay
7: sir.
6: Man, okay. Sige. Yes. Now, kaina, gin-inquest yun, no? Gin-inquest. Dahil karang daywang ka mga since sa naging butang ra Kwan Major Andrade sir ARC o BGMP
7: I think pati ako sir nga pasanda na rin it sir
6: ah ito patagihapon sa iba ay PNP
7: oo.
6: Okay
7: medyo kapaban sir dahil aling hinaga pa man sir mabuuro resolution sir dahil nagkuhan like, natin yung prosyektor sa office kaya hinaga lang buon
6: okay
7: do ano yung resolution sir
6: okay. Na yung nag-drug test mata ninyo rin, sa Nadaywa?
7: Ay, yes, naka-drug test, okay. Sir. Labi naman, sir.
6: Ino na magawa ang result, Major?
7: Bate, mga inaga siguro.
6: May inaga, masayaran nyo natin.
7: Inaga? Kung ano gitman, sir. Kung ano gitman maging, so, pag garoon, sir, ay, aning, do, maging result, ha, ay, alam mo, pagdakpudikan, ha, ay, pamata. Pero, pag, baligya mata,
6: ceiling, eh. Ceiling mata, eh, no? Pushing, ceiling mata illegal drugs. Wa nagsunod na ng mga ginikanan kay inakaraigto sa prosecutor's office?
7: May nagsunod man sir, nga pamilya sir. May nagsunod sir kayo na. Kita na ko sa patrol kayo na eh.
6: So, may nagsunod na man. Okay, wa ang kimot iba nga nagtawag ka ra, nga nag-albor? Wa ungit?
7: Wa man sir.
6: Okay, sige. Kasi may mga taga-ibahay manabi ka to nagain po nga abo pataman na ina Sir Che, no? Abo patang mga unga kuno nga nagagamit niya ra ita dekarang marijuana sa ibahay, no? Di, siguro sa dekarang pagkadakop sa daywa nga ra, I'm sure nga, and I do believe nga, basi matasabon mag-confess na ra kung mga ibang kaibahanan da, no? Nga nagagamit mat illegal drugs, sagod na, ma-aware man natin doon ang mga ginikanan. Kaya siyempre, bukod mat 24/7 na Major Andrade, sir, nga ginabantayan kung ginikanan ng mga unga na Major?
7: Yes po sir, actually may ulang niya ni Kato nagpunta kong manyani nga pan nga ginikanan niya manyani ay nagpunta kong Kato niya doon niya ni ra anong nga ano ay medyo nadakpan niya manana sa pagpan na gamit illegal droga so atong mamanitigka po sir na atong ano ka matuod information po.
6: Okay, sige. Major Andrade, sir, na thank you gid so much. No, medyo ni nakabalik kaya sa probinsya at Akan. Major, thank you gid sa oras.
7: Yes, sir, Che. Thank you, man, sir, sa ang kanimo, sa imong statement. Medyo na kibot mo niya na kita. Ay, siyempre, sa ibo, man, sir, kung ano man atong niya karatas, ay, ito man naging witness sa ako niya kung paano ako nagpungko niya sa kalibo dati.
6: Oo.
7: Okay. So, pasamat mo na ako, sir, mabawag, misan mapahaling ka to, misan low moral kita na to. At least, ay, pagkabati ko sa imong mga statement, medyo nagpasog.
6: Anytime.
7: Pasog man atong niya, pan, atong niya. Ning
6: yawas. Okay. Sige. Major Andrade sir, thank you gid. God bless aga mabuhay ka.
7: Yes sir. Sir, thank you po. God bless po. Aning good night po sa atong mga taga-pagamati sa imong mga taga-sunod sir.
6: Okay. Dari yon nabatian aton banwa si Police Major Prince Andrade ita aton kiranga ibahay PNP. Okay. Kabay pa naklaro ra no kasi ako personally kaboy-boy, nagsugod ako sa media 1997 mo, 1996 to 1997. At the time, pisog pa, dahil nung boy Diloso, dahil nung boy kwan nga sa kwan, sa Baliti, anday, ay kababo. Kababo nga kwan, anday, sino pa nga ni ibang mga pulis nga sa pisog dati, no, anday. Ampod Nonoy Macario, Ampod Arc, no? Abo, okay. So, at the time, abi, nung istasyon malang ka to, RMNDYKRDYRG, ulihin do, Bombo, aga, RGMA, no? 1998 yun. No? Last quarter, 1998. Okay. So, usually, ginapadaya ko ni, kunamat ni Sir Boots, kaming daywa ni Cha, ako, pag take over ni Sir Agos, namat ako man ag si Cha no? Si Rolando sa piyang kakinabuing kay si Roland gato day bugs namat si ag si Erpat doon, si Prina si Erpat kasi imauro senior reporter at the time program director itanim ng DYKR Kalibo before. Okay. So naka na-witness na to nda hindi no police magdakop banwa kun hindi imo magtest by sa inyo ka to. Wa tabi ka to ita raya karang bypass eh. Okay. Ginatest by kating anay ka to. Pag test by kimo automatically ginasugod kat police. Okay. And then or else gina-applyan ikaw it search warrant banwa. Okay. Search warrant. Okay. So and then said din nung predon de kinisyo sa no de sino pa investigador ka to ni nung tidiriki hapa nday nung Jerry Delpin no that was 1998 1999 2000. So after ma test by dong PNP ginamonitor ikaw kimong activities. Wa ka man tingagi insigida pag test by. Wa ka man yagi ginadakop. No? Ginapabayan kang ginaan. Hasta gid nga maguto nga maguto kagid. Agud masairan it PNP kung sino pagid ri imong parokyano sino kimo una nagaagto si in ka nagaagto ag sino ri mo karabanwang ginabaligyaan. Agri ka to kayon banwa sudlon applyan. No? It search warrant kuaton kra nga kalibo PNP. Okay. P positive nga ni nga naga-engage kay sa illegal drugs. Okay. P right daya nga kaso sa ibahay maura. Although syempre no mga ginikanan normally hindi kita ron sandaman magpati. Nga randang unga naga-engage sa illegal drugs una. Koy anand at pamilya eh. Dung sambilog banwa nga madagasa kara siyempre dong pamilya adang ginikanan siyempre yung impresyon kara itpumuguyo is that anong paano kimo pagpabaho kimo ginikanan di ba ka this that is number one yung pangutana ni oh paano ka ginraise kimo ginikanan hama nakasugod kari karon sa illegal drugs. Okay, that's why doon dung sambilog banwa nga hamandong ginikanan, nagadipinsa sa mga unga, agamandong ginikanan, nagatangis itmayad. Because aside sa kawianan, okay, dong future pa itunga, at stake pa banwa. Kasi mga teenager mo, di ba ka? Kasi, once ka nadakop kasi murong record, paano yung mong record? Okay lang nun kung ma-dismiss ina sa prosecutor. Okay lang nun. Or ma-acquit ikaw it-korte. Paano pag sumaka sa korte? Ag hindi ikaw ma-acquit. Paano kung ma-pound guilty ikaw? Kung guilty ikaw. So, nag-reflect na banwa sa imong record, sa imong pangagan. Ag mo kunyak sa imong pangagan, kundi sa pangagan kung imong pamilya. Mag-imprint da imaw it negatibo sa pangagan kung imong pamilya. Aside sa imong future ba? Okay. Now, tato yung karanggina kung sa mga ginikanan is this. Kasi bukong man 24-7 ginagard ninyo yung unga. Bukong man 24-7 nakaalalay ka mo sa inyong unga. Bukong man 24-7 di inyong mata nakasunod sa inyong unga. Okay. Pagwa sa bagay ka inyong unga, huwag ka muna kasahin kung ano aktividad sa inyong unga. Unless kung ginamonitor ninyo. Or may ginapasunod ka mong tawo sa inyong unga. Di ba ka? So, paano na itong mahambag? Sige, nagamba na itong ginikanan niya. Tara ako niya unga, uwa, taro na gasigarilyo. Okay. Di ko ninasabon sa inyong bagay, wag gasigarilyo niyong unga. Eh. Okay. Di sino nakasayod? Pagwa sa bagay kong unga. Oh, kunigto sa ng barkada. Di paano niyo masairan? Okay. Gano'y yung unga, gali. Nag-a-obrite maura. Nag-a-sigarilyo, nag-a-inom, nag-a-gamit it drugs. Okay. That's why, mag-a-servir ang lesson. Okay. Ina, sa banwa itibahay. Okay. Kasi, kung the more na ton, no? Nga, pabayan, dumaura nga rang sitwasyon. Ah, di, ano matabo sa future ko ato niya mga unga? Okay. nag-call kita ay justice. No? Ano nung justisyat na yaka nga mga unga? Ano nung justisyat mga unga? Okay. Di ambay ko nga ni, dung police, hindi man da magpatigayon it by bus operation. Okay. Kung bukon it positive, kung bukon ang that identify, rayang subject person. Ambay ko, cargo di konsensyat mga police na, imagine mo, obra-obrahan mo't istorya rung unga. Paano na future ko unga? Ipapiso mo rung unga? Na inosente sa gina-allege na tong krimen? Bukong man siguro't maura rato niya mga kapulisan. Kung may inaagin man niya mga pulis, siguro ba si kung huyapon malang na sa limang ka o napuho na ton ka finger nga ra? No? Huyapon malang siguro. Pero iya sa akgan, I don't believe na may maurang pulis. No? Na sa maron dong future it o nga, ubrahan it istorya rong o nga. No? Para nga ni nga, sa marundo anong future. Ti okay. Pano lang kung si Gabi. Ganito. Okay. Ti kung hindi magugagla ito niya pulis pabayan, ano matabo? Tanawa ba Duterte time? Okay. Pila banwaro nagkayamatay? Okay. During kong Duterte drug war sa Pilipinas, imagine mo, mauro niyong gali kalala dong sitwasyon. No? It droga banwa. Sa ubos. Okay. Pilarong gintokang. Okay. Iya sa akan banwa sus Maria kagusip. Kabuabo ka gintokang. Okay. Dung nagvoluntary surrender sa mga kapulisan. Pila. Kabuabo rin nagvoluntary surrender sa mga kapulisan. Imagine mo banwa. Mauraw tagali rong epekto. No. Halaw tagali kabahong. Dung epekto't illegal drugs. Palin, kung di kita magugag rato niya mga kapulisan, hipusan lang ra. Okay, now, abong nagambay mo. Katunong siya, amat mga maintok. Okay. Amat selective. Okay, may termino abing selective. Okay, now, i-justify ko ang ra. Wala na ito na pangutana kay ina. Lipat ako't pangutana kara kay Major Andrade kay ina eh. Why selective? Bukon siguro selective. Kasi abo man iya sa akyan. Dugin dakop, agin bypass ko ato nga mga kapulisan nga may una-una banwa. Okay. Na may kwarta, may una ano ng pamilya. Oh. Now, it's happened diyang, ganun daya ka, daya nga gindakop ko nagtaliwan nga gabi e banwa. Okay. Gina-allege na na gagin sakit imaw it kapulisan. Okay. Ginsakit imaw it aton karang operatiba it ibahay PNP. Now, sa medical examination result, okay. Datong cause it abrasion at kay anang mga kwan. Ti, ginjustify it doktor nga, basi sa bonkon pagkatumba ni mo, pagligid ni mo, daanang sa tuhod, daanang sa alima, may mga gasgas ba na sa anang siko? May mga gasgas. May ninagid man. May mga gasgas. Tina, imaw mismo. Nag-admit man imaw nga nadus mo ako. Oh, now, habay ganit ni Major Andrade, now kung may inyo nga, may proba ka mo, ginsakit ka mo, syempre na medical, depende na sa pamilya at dekarang subject person. No? If they're going to pursue the case, if they're going to file a case against sa PNP. Depende na kanda kasi. Arangani, nakapadayangan ni 20,000 eh. Hindi man naton mambay raya ka ng pamilya nga awa-awa. Nakapadayangan ni oh. Oh. Nakipag-transact sa nangani isa nagpakilaga nga PNP. Nagtao nga na sa 20,000 pesos. Meaning to say nga may una. Okay. So, nagambay kita nga, di could not afford ita lawyers. Then may ato nga public attorney's office. Okay. Abo lang mga abogado ba no sa Ibahay? Di ba ya? Kabo-abo nga mga lawyers ba karoon niya taga Ibahay? Di. Kaya nga magbalibad o. Nagis na number one nga lawyer una si Kwan. Si attorney ni Plim. Si attorney ni Plim taga Ibahay ra. Si attorney Mark. Si attorney Bukloy Sitar. wife ni Attorney Aguirre, ni Bulano S. Member Aguirre, Ninyo Aguirre. Okay. Soon, si Nini Joy Clarisquera, maging lawyer man da, nagbuit bar. Abo nga lawyer, una. Okay. Ha? Abo nga lawyer. No? Unga ni Until Judith, no? Uncle Joe, si Attorney Salyador. No? Abo nga mabag-o, makaroon banwa nga abogado na kapasa, na taga-banwa mismo itibahay. Di pwede man sila makapangayo itbulig. Si Attorney ni Plimirin, do you think kung kilaga taga-ibahay, ma-refuse ayan si Attorney ni Plimay? Okay. Di, pwede man da kung gusto ninyo, di, doon yung allegation ko, raya ka ng mga unga, na ginsakit sa nat police, di, doon medical examination result will speak for itself. Masugid man natara kung ano rong cause, it daya ka ng abrisyon, daya ka ng gaob sa anak ka ng alima sa anang siki. Di pwede man eh, waman problema na ba nga ni Major Andrade, di kung may inyo nga ebidensya, pag kuminatood doon, naging sakit ka mo at police, then let it be. No? You can pursue a case against the PNP. Waman it problema. Ginakuan man doon kasi doon yung allegation eh. Naging sakit ka mo at PNP. So ano, waman ginapunggi ni Major Andrade, sige, file ka mo. No? File ka mo itaso kontra Kamon. Pero, siyempre, raya nga ra na drug by bus operation is another thing. Is another story. Okay. Now, abay ko nga ni kung makitaan matara kung wak mata ita prima patsira wak mata ta kasi may ginambay nga may sa pagtanaw ni mo, sa pag-apresyar ni mo, may una nga probable cause of prima patsi, may basihan dong kaso, ipasaka matagyapon at prosecutor, pero at the first glance, pag nakita ang prosecutor nga basihan, nga rong ginpatigayon nga bybus operation itibahay PNP, ha? Wa nagsunod sa tama nga proseso, then i-dismiss malat arabanwa, itaton ka ng prosecutor's office. Baka guwa malat aman gyapon ka mo. Okay. Pero kung sumaka na sa korte, doon ang problema ka nun. Kasi kinangan gininyo dipinsahan man yung kaugalingon kung ano minatood. Kung dito yun malaman magwa ka. No? Either, no? Guilty ka mo or i-acquit ka mo i-korte. Now, kung i-acquit ka mo i-korte, mas okay gin. Mas okay gin kung i-acquit ka mo ita aton ka nga regional trial court. No? Agad malimpyo rin yung karang pangagan. No? Nga gali, pero ginobra it police sa gaban. Agree nyo ka ng ginaaligar kontra sa polis, tama. Mas okay nga niyon, gindaga, ito sa kwan, gindaga, ito sa korte. O galing, siyempre, bubudlay-budlay ang kala, siyempre, di mong acceptance fee, imong appearance, imong abogado, rin ang mabudlay ko naman. Wata kita nahadlock, manuang gatubang sa kaso, rin mabudlay ta, siyempre, kada appearance ni mo to, gabay kat 4,000. Imong acceptance fee, 60,000, 70,000. Press ka kung may akong yung going makaw niya kung cyber case. No problema sa akong niya ng amigo, hindi na pag-admit ahon, ti. Kaya uoy man doon mga unga nga ra. Imong ginubrahan ikuan tapos makaroon tag nagbunga, hindi ni mo pagbatunon, hindi ni mo pagtawaan it suporta. Di ba nga, right that mga unga. No? Bukuntara, what sa na nagadiman, bukuntara at pibor. But it's your obligation na suportahan dong mga unga nga ra, nga imong gin, ay my God. Tapos, makaroon, pailan mo akot kaso. Oh. Di kumuna leads man da. Oh. Kumuna leads. Oh. Di, wagin ako na hadlok yung di kakak. As long as, ambay ko, as long as nagambay kita at kamatuoran, oh. Di, pailit kaso. Tapos, iba taturi mong patubangon. Hindi ka ting mag-atubang. Ay, hindi kakak na istorya.
8: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan. Walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
6: Good evening, Sir Che. Be safe always. Thank you, good mamayli. Nagtalon iyo ina kay Sir Ed. Thank you, good so much sa pagbiyo sa ating programa. Kay Sonny Antaran sa Tangalan. Good evening, Idol Che. Watching live from Tagas, Tangalan. Thanks and God bless. Ina kay Auntie Dailin. Thank you, good. Okay, sino parato niya nagkakwan? Oh. Good evening, gali. Kay Paring Rodel Danong, Ita Union Amusement Park. Kay Board Member Jupiter Galinero nga nakatutok katon. Nakatutok man gali katon makawang gabi. Iyo, si Board Member Jupiter, Board Member Jo Cordoba. Ag si Doktora. Thank you, gida, Doktora. Kay Board Member Jo Cordoba. Kay Kapitan Wendell Tayco, happy viewing cup. Thank you, gid. Sa pag-view sa ating programa, makawang gabi. Okay. Dali ang ay basi kung may iba pa. Wa pa na to na kundi iba. Kay Nini Chuna, isuga Nini Chuna sa Numansya, happy pamati. Kay Ampo Gerald Blanche, good evening ha. May dahil niya gabi ipod Blanche. Kay Ampo Gerald Debbie Lorente Itlibakaw po, good evening. Okay, ag ina kay Luli Irot, no, Mabi Lorente family. Ina kay nung Roger Buenaflor, good evening to Che, kamusta? Iya ako sa bagay, sa pabahay, sa barangay Kasabima ni Washington. Thank you, Kapitan Wendell Tayco Cup. Good evening. Good evening man kay Congressman Carlito Marquez at Congressman Jess Marquez. Kwaton kara nga unang distrito, kwaton kara nga probinsya ita Akan. Sino para? Kay Bulano, Bulano Nuno Sharon Quatres. Blanche, good evening. Kay Ampud Otoy Bilirinti po, good evening. Kay Ma'am, kay Manang River Lisoto, good evening. Happy pamati, no, thank you, gid. Kay Bulano Nono Sharon Quatres. Blanche, good evening. Kay Ma'am Daphne Prado Gilbuena, nga nakatutok sa ito niya programa. Happy pamati. Si Attorney Omar Francisco. Attorney, good evening. Nakapamantaw ka ton. Good evening, gali, no. Ina kay, happy birthday sa akong igbata, no. Kay Ampod Jassel, S. Member Jassel Bautista, no. Ako niya mga pamilya, mga Andrade family na sa Pulo. New Washington. Kay Auntie Nima, kay Uncle, no? Uncle Joey, no? Ina sa Kawayan, New Washington, Aklan. Ako na binga nanay, taga Pulo, no? Mga Andrade. Indong ag Andrade sa Pulo, New Washington, Aklan. Okay. Kay Uncle Jassel, po, good evening, ha? Happy, happy birthday, no? Kay Vice Mulot, nga nakatutok sa ating programa, makaroon ka rin gabi. Ginakuha po siya na kong oras sa ating kapag-ililima sa programang Diritsahan. Sangahan ka akong karang mga technical partner sa technical side. Broadcast Engineer Boboy Andrigi Plasio, Station Manager Isim Lilia de la Cruz, CEO President Agile Manager Jonathan Cabrera. Ako ninyo karang Anchor Man, ninyo karang El Capitan sa Kahanginan, Raya si Kabarkadang Che, hindi libre na kapabutyot manipay niya gabi. And may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines. Mabuhay!
8: Diritsahan!
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: He sees you when you're streaming. Better turn it up.
11: Radyo Todo Aklan 88.5 FM.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.30 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Abe bangun yon. Ay harang nagaamat amat yot yompat do mga manok halin sa hayapunan. Ay adlaw yon. Mga higyon ag maosoy ituok on. Kamo nagabalikutot pa. Kamo nagapabukot habol pa. Kung sa bagay ay manami makarondo chimpo. Magamig-gamig. Grabe ta samtang nagapadugong kita iya sa broadcast center.
1: Salamat guys.
0: Nagasipa ko aton nga pedal it bisikleta. Batyag na tondo kagamig mga katundo ba? Grabe ta mga kunyang. Sobrang gamig. Ha? Airo gamig, nagapaganopsop sa aton nga kaugat-ugatan, sa aton nga kaunor-unoran. Ag sa aton nga katuanan. Magamig nga ni!
1: Kanyang ibigay ang kanyang bumuhay kahit ang isang nabay.
0: Hapon abiro pag-asa. Formal yun naging anunsyo or ging deklara. Pero pagsugod it amihan. Bumugos kaya bagat. Pero habagat man yan ikihapon duhangin nga ra. Nga atong nababatyagan dayang magamig nga ra mga katudo. Pero kahapon deklarado yun kita pag-asa nga kumambyo yun do aton karang nga panyimporo aton nga klema. Babay habagat. Welcome amihan. Kaya gawman do ginatawag nga magiging kalbaryo. It mga pumuguyo naton nga naga-star no, magapit sa baybay. Ay umpisa nga magwaswas rong amihan. Ag magagko rong humba. Ay basi abo gawman doan ang kaunon, doan ang samaron nga mga kagugtaan. Ag abo gawman doan ang hapiton nga mga panimagay. Ay ko nagtaliwan nga Disyembre. Grabe ta. Hasta Enero. Nagapayanggapaw ro taob mga katodo. Nagapayanggapaw ro tubig dagat. Bangod nga ni ko ginatawag nga storm surge. Or dayang subasko. Dayang daluyong. Or dayuyon nga ginatawag. Pero malipayon yun. Pero ibang mga pumuyo sa binit it baybay. Ay may andayong hagalinan kung inkaso por kaso. Pero iba abi ay nagabalik-balik pa sa andang bagay ina sa binit baybay. Suma una ro andang pangitan-an sa gawod mga katudo. Pero gaban ay nagauguguli yun. Iya sa pabahay sa may naluok or iya sa may Briones. Ro iba ha. Kasi ro iba nga mga nagapanagat ay nasusubuyang naton. Na kung aga-aga nagabalik sanda iya sa baybay no, parang ani nga magpanagat. At pagkatapos mat at pagpanagat na uli mandayon sa anda karang pabahay. Especially iya sa may barangay naluok. Gani sa rayang pag-abuton nga Disyembre hasta Enero kung inkaso gitman nga may subasko mga katodo may pagsaka ro tubi ay iyagot asanda sa naluok salbar yot asanda mga katodo matawhay yot aro andang piniino kung magpangasaro gabon sa basi kung hianod baga santa sa basi hianod baga ruandang mga bagay hianod ruandang mga gamit. So andalat agid nga sigilungan baga kasyuna no ro andang bagay iya sa binit baybay ako aton nga mga pumuguyo. Masagamat santa ay may una naging paarag nga ra nga housing aro aton karang gobyerno ro aton nga national government pinagi sa National Housing Authority. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpakamusta, pag abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod. sa aton karang nga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati ha, nga nagatabid yon katon makaron, nga nagamonitor yon katon makaron ha, sa aton karang nga pagpangalagad. Kamusta ro aton yung mga negosyante una sa temporary public market? Kamusta ro presyo it panakot? Kamusta ro presyo it bugas? Kamusta ro presyo it isda? Ay kung karne, uwa man nagabago sa kagoit Diyos. Ha, imaw matagihapon, rong presyo mga katulad. Ang presyo sa guwa, mataas yun do 2.70. Manaba yun do 2.40, 2.50. Ang subastahan, pagbaligya, itakarni, itbaboy. O baka tana, uwa nagabahar. O anuang tana, uwa nagabahar. Una, tagihapon sa tig 400 plus. Komentaristang walang manok o wa managa naba sa 180, 190 to 200. Daron depende sa supply and demand. Kung mahina, mahay-mahay. Kung abunda, bubarat. Ano nga to, rogurayan, kabaratuhon. May unang 170, may unang 180. Ulihin yung sumaka at 200. So, kamusta ro presyo at bugas? Kamusta ro presyo at mga panakot? Doon na papamasyaran taron kay Katodong John Cabisilla. Abo nga nagtiyabaw kahapon. Pagod nga ni ko low pressure. Aghasta nga uwaot at may nagatubod. Ang una gihapon do kayang og. Makulor nga tubi ita Metro Calibo Water District. Nagsilibrar yun makot ika Golden do MKWD nga ra. Apo nga mga programa ro igalatag. Salamat makaroon tagihapon. Antos may love tagihapon kita nga mga konsumidor. Ha, ita Metro Calibo Water District. Bakit nga ba? Ito na aton doon niya pag-istoryahan sa kabilugan itaton karang pagpangalagad. Good morning anay ha sa mga taga Barangay Mabilo Calibo. Especially una kay Kagawad Inday. Ay ginapatamyaw na gidpermi so anang mga pinalangga nga mga constituent. Gina sa Sitio Pudlon ha. Gabigon gid una kay Nung Daning Sablaon. Ha, sa pamilya Sablaon. Una kay Nang Pini at kay Nung Nuno. Samtang nagapatiyog ko andang washing machine, kita ro andang energizer. Sina man sa may sityo baybay ha, aton niya mga mangingisda. Kahit ikay tama, walang mataas, walang mababa, patay-patay lang sa kanya, batang pasaway kabasus. Kabay pang tauan ka mo itagrasya. Ako aton karang award sa inyo karang pagdungka. Agkama naman iya sa tabok ha. Sa pamilya de la Cruz, pamilya Andrade, pamilya ni Pumosino Fernandez Magno Morado, pamilya Idios. Ang nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Iya kay nang nini Amalia de la Cruz Obiaga kay nung muli suki naton permi ha. Una sa Amalia store nagasigabungon do anda karanga monitor. Ag una sa MGMC gas station. Ag kama naman. Una kay nung Merlin ag kay nang Julien sa pamilya Rilo. Una man kay nung Dolpo Morado ha sa tambayan ng bayan. Ag sa pamilya Dimo ha. Ag siyempre sa pamilya Magno ha. Una kay Ampod Apit ag kay Ampod da Jeffrey ha Magno. bayaran sa iyo. O naman kay Mr. Hill Regalado.
1: Balik ng mga yan.
0: Sa mga taga-barangay Tambak ha, sa Quintana Rintillo Magno family. Agi naman sa barangay Mabilonyo Washington kay Kapitana Miriam Roto Padquin kay SB member Jojo Malunusan. Kamusta bagaro andang committee hearing? Ikara sa Lagatik River Conservation and Preservation Ordinance. Kamustahon tarahin doon na. Gabuan tamat update si Engineer Jonathan Salvador. Good morning man ha kay Nanay Cap at kay Tatay Cap. Ina sa barangay Tinigaw Kalibo. Ina kay Kapitana Nini Lourdes Reyes, no, ang kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes, kapermigid nga nagapamati sa aton karaga programa. Kay Miss Mirian Ratay, ang kay Nang Nida Pilayo, salamat gid sa sabang saging manami gaon. Ay hato, nagaduawon. Good morning man kay Daddy Bert Tabasa sa Tigayon. Ina sa mga taga Kalibo Motor Pool. Ina kay Papang Raul.
1: Ang inyong mga
0: ag kay Tatay Jesus.
1: Di makapagsalita.
0: Ang nagapamati man makaron sa aton karang pagpangalagan. Wow, ta nagapanampit itgapi si Tatay Jesus nga ra. Nag-agi ako't mga pilang beses hewa ko kita'y mamadakpi. Awa ruanang tanak-tarak una. Masako.
1: Masaway ka ba? Sustigil mo na yan.
0: So good morning kay Tatay Jesus.
1: Pailan ka pa dyan.
0: It Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply. Good morning kay Sarhinto Romel Morato nga nagakapi-kapi yon. Ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Agkama naman kay Toto Roger Nagales. Losiro Nagales. Nagapermigid nga nagatabid iya katon. Good morning man kay Mila Rupino Ligaspi. Kay Hiner Pusing Piscadira. Ina sa Panipiason. Ginapatamyaw na Ronabas ag Arias family ha. Good morning man kay Toto Lerwin Taiko. Kay Edwin Bautista ha. Ag kay GC Subiaga. Ag kama naman kay Nidler Japi. No? Ag kay Madam Leia Mangaw Saminyo, rogwapang asawa. Kay Manong Johnny Boy Saminyo. Good morning man kay Florinda Bintiklim. Ag kay Marita Silvestre Almero. Kay Teresita Dagono Vega ha. Kay Andrew Junior Swalog. Ina sa aton niya may temporary public market ha. Ag una man kay Marilyn Sacarias Igat. Kay Ryan Placido Dalmacio. Ag kama naman sa kay Ampod Glinin Torres. Auna sa pamilya Torres ha. Ag kama naman sa grupo HTG or Hard to Get. Hard to Get gid man is remember ek. Or hard ananga igit. So good morning ha sa taga HTG group. Good morning man kay Edna Almadi Harpador. Ag kay Esra Vidal ha nga nagatabid yon katon makaron sa aton karaga pagpangalagan. Kay Roy Buntogon. Ag kama naman kay Mami Jo, kay Jo White ha. Kay Jo Malapad. Napermigid nga nagatabid katon una sa barangay Puok ha. Kay Salome Solina Sorilla Villanueva. Ag kama naman kay Bilya Losero Crispino nga nagamonitor man katon sa aton karaga pagpangalagan. Adlaw-adlaw gid nga nagatabid. Kay Jopel Carpio. Kay Ardis Di Juan. Nga nagamonitor man katon makaron sa aton karaga pagpangalagan. sa hindi magbuhay, i-check na tondo nga report ita Pag-asa direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Kamusta honta ro amihan? Kamusta honta kon may LPA? Or may Intertropical Converging Zone? Shear line? Agrong Rainfall Advisory? Agro ginabantayan naton nga Super El Nino. Yara ro Department of Agriculture ay nagatinguha nga makapundo it mabahol para nga makaapuya nga makataot programa apang piyan-piyan sa aton karang mga mangunguma nga apektado korayang dry season. Apektado ko epekto it El Nino mga katuto. Tanbay ka mo karon ha. Aga siyempre i-check man aton sa hindi magbuhay. Wrong report it aton nga mga katodo patrol reporters. Direkta sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Area of coverage ha. Para gamang mangagap it mga preska dagko nga mga balita, informasyon. Nasarang direktang igabasyada direkta sa inyo kara nga pagamatinan. Ay sa hindi magbuhay i-check ta si katodong yun. Direkta sa may provincial hospital. Mga biktima at insidente aksidente nga mga ging pangsaka sa aton karang nga bagay pabungan igabasyada ron ni katodong John ay pagkatapos na nasa hospital ay manindahan dayon kami sa portion todo bantay presyo todo bantay supply. Aga siyempre ro report ni katodong Rinald Banjola, agro report ni katodong Rolly Boy Herrera kung dayagan itapisan order ha sa bilog nga probinsya Taklan. Maghalin iya sa una distrito at sa segundo distrito kuaton nga probinsya Itaklan mga katodo. Nagaminonitor kita sa update it barangay agsanggo ni ang kabataan eleksyon tapos yun do piling ha diba ko Lunes pa ko 5 ay makaron Oktobre 7 uta kita ha mga katodo. Oktobre 7 na po aga ging pangkansilagon kung anano ro mga nakalinyada nga mga election activities sandig sa calendar of activities nga ging paguwa ita COMELEC suro ginahugat-hugat makaron ay nabaton yon ita Supreme Court ro response ita mga respondent no alin sa Office of the President, mapasinado, makakongreso, ag mapakomelek. O atong bati-bati, mga katuto. Mga 2 to 3 months, or 3 weeks, ha? 2 to 3 months, 2 to 3 weeks. Panaton masairan, kung ano kuno, ita Supreme Court, sa anda karang aksyon, sa petisyon, ni Attorney Makalintan. Ay iaabi sa prayer ita respondent no sa anda karanga sabat mga katodo no ruandang sabat ha nakita abi naton eh aging padayuhan kita ita kopya mga katodo no? Raya halinda sa Supreme Court Manila in bank. Repetitioner karahay si Romulo B. Makalintal versus sa mga respondent wrong Office of the President through the Executive Secretary Senate of the Philippines House of Representatives and Commission on Election. Raya ay may kaangtanan sa petition for certiorari and prohibition with prayer for the immediate issuance of a status quo anti-order, temporary restraining order, and or writ of preliminary injunction, mga katodo. Nakita naton iya sa prayer mga katodo.
1: Pagpapatawanin ka ni Idol, pag malungkot ka, maririnig mo sa kanya mga balik.
0: Premises consider, respondent, respectfully pray that the petition be dismissed and the application for preliminary injunction relief. B, denied. Both for lack of merit. Ano yun? So prayer. Ako sabat it mga respondent mga katodo sa petition ni petitioner Attorney Romulo Makalinta. Ihugat-hugaton taron kung ano kara rumagiging action mga katodo. Pero according sa COMELEC, parang wala na yatang oras. Gahulyot amana kami sa oras. So sa inyong pananawan, uwaon git agid. Uwaon git abagat eleksyon. Good morning, Anay, ha? Kay Bobotski Berti. Ina sa Sitio Pudlon, sa Barangay Mabilo. Magamig na habagat ko, no? Oh, hambang nana, ha? Kay Wilmer Ruiz, ha? Good morning kono sa Ruiz Rupin family sa Banwa Itabanga kanaga tutokaton bisan ikto sanda sa Paranaque. Check ane nato si Katodong Chinil Dominguez ruaton nga weather specialist ay kaina pa nga nagasinyas si Katodong Chinil para sa anak karanga report direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City anungod sa dayagan itapanyempo. Hararo kompletos Ricados ha nga balita.
2: Rancho Todo Live Report. Report.
0: Oh, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, Katodong Chinil, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayon dulot ng Intertropical Convergence Zone. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, meron din tayong northeasterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may extreme northern Luzon. Sa ngayon din, wala tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot nitong northeasterly wind flow ay makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa may Batanes at Cagayan. Samantala, sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa at ang ating Panahon app hinggil sa mga nilalabas po nating thunderstorm advisory. Para sa magiging agwat ng temperatura dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius. Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Buong Visayas, Mindanao, pati na rin dito sa may Palawan ang makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCZ. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin dahil ilang araw na rin po sila nakakaranas ng mga pag-ulan kaya saturated na rin ang ating kalupaan at mataas na yung tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil sa mga paglikas na kailangan ang po natin gawin. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din dito sa May Cebu. Sa Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:46 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:42 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
2: Rancho Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay Katodong Chinel Dominguez direkta nga nagareport no sa anakaranga area of responsibility halin sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Radyo Todo. Ron nakita gidyamang ayrong intertropical converging zone agrong easterly wind flow. Arurayang hangin, no? Ang mga katudo, no? Agrurayang ITCC imauraro nagadaga itpag-ugan halin itpalawan hasta iya sa Visayas area paagto sa Mindanao.
2: Rentillo, komentaristang walang
0: pero siya sa man ito. Gale warning ha, wait nakita nga abihay may pag lubor o gawod or may pag susubas kurong gawod. So manami ha, roaton nga kagawaran, pabor sa maintok hasta magagko nga mga sakayang pangdagat.
2: Todo berada,
0: una gihapon sa inyo nga mga desisyon, sa inyo nga mga alima nakasalalay ro inyo karanga kaguwasan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning anay kay Alma Villaurel, no? Ay ginapatamyaw na gid agahon pa kuno nagapinamati ro anang darling nga si Adam Ragaas, ha? Nga uwa gid it absent sa pagpinamati iya katon sa Todo Berada. Salamat gid, no? Kay nang Rosie M. Isog ina sa Andagaw, kay Efren Flores ha nga nagamonitor man sa aton karang pagpangalagad. Kay Tita Bilma, kay Tita Emma ha, Bega. Ay tama si Tita Bilma mationg man ito sa California, USA. Nagapinamati man iya katon, no? Ang si Tita Emma Bega o kon Maxima Bega ina sa Andagaw.
2: Berada.
0: Uncle Bro, no? Ang coffee shop ng bayan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ina kay Edith Quaterno, no? Sa Lindas Karinderya nga nagapamati man. Ina kay kay Parikoy, no? Nga ruan ang baligya, start at 40 hasta 50, no? May 60 pesos ka budli kagun.
2: Komentaristang walang sinasagot.
0: Good morning, ha? Sa mga suki, ha? Una, sa anak karanga mini restaurant.
2: Todo Berada. Berada.
0: Okay. Good morning man sa Pamilya Perer, ha? Una kay Paring Michael. Ag sa mga taga Superior Motors Incorporated, no? Good morning.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: May natabo nga tatlo ka mga vehicular accident, no, sa magkabugag nga mga lugar. Agro mga biktima ay mga ging pangdaga iya sa aton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital.
2: Todo Berada. Berada.
0: May igakasang committee hearing ag itry naton ha nga makapangayot update kay SB member Ronald Marte. Ay bago kuno ro public hearing, committee hearing anay, no? Ay kun madumduman raya makaron nga ginadibatihan ay action pa yang to itasanggo ni ang bayan, no, sa transmittal ni Mayor Joris Bautista Socro, no, nga aksyonan ag studyuhan itmayad ro posibilidad, no, sa request nga ra ita Polaris Corporation nga sanda ay naga-interest nga mag-operate, ha, ita itry iya sa aton karanga Banwa Itakalibo.
2: Todo Berada. Berada.
0: Uwa pat ako no to, mahaba-haba pat ano, kasi uwa pangani mapungkui ag maistoryahan ita committee, no. So gina-schedule ro committee hearing base makon ay kahapon Martes may sesyon, no? Hakasugtanan da kon san o sanda dayang mga inadlaw base makaron o hinaga, no, or sa sunod nga adlaw magakandak ita committee meeting aro aton nga sangguni ang bayan ag di karon man pagkasugtan ro pagkandak pagin it public hearing. So di katugon makasaligbat to tanan-tanan, no, kasi may nakaistorya kita, ha. Ito abi ako kon amat nagahigop sabaw kay Paring Alex eh sa anang mini restaurant, no, ina sa Andagaw sa may likod ita Andagaw Elementary School, no. May mga hubon ito it mga Andagaw to

nag mid-six yun sa itong radio, no? Aton nga Adris Chiki, nag-atumbak yan. Di mo matag-atong huwag, ba't mo nagmahal? Oo. Kapag-atong Jusintos mo tabi ako mo kayo sa ating hadyos nito na sa ating bakyan. Hindi ito kamura, nakaraglapok. Kaya dito na sa pinakalipon, ito ating napis. Siyo, no? Agaro ako nga natin ng manok, 340 kilo, kung kamutro ko sa karang manok, na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at may haon sa karang tatong panok, no? Pag ibot sa smartly na baboy na abunta, mag-iapon ito at ang sakit na karang baboy, no? Kaya parang ito kung hindi, sinur na. Ito, volcanic moria, nakabalik ko tayo sa anang area, no? Rukasin Purchak Agrimpo ay mo matagyapon ng tarasaka, no? 300 sa 320 matagyapon ng kilo. Pero kamo ito pati karis baboy mo matagyapon ng site. Pati so, kaya ito mo, no? Pangsisig na yun na, no? Inyong pangsutram, panglaga, pangtutupan, pinakon sa mga party karne na tot baboy ay iba't ibang presyo ron. Kaya ito ka mo, no? Tama naman ito karne na ito na sa bakag anwang rana karong unod ay 420 kilo. Pero kamo ito pati karne ito ha, bakag anwang ang babakal ninyo sa iba't ibang presyo. Sa atong kwartahon muna, gaon, pag buwan, pili, panonor mga party karmit, bakag, ano natin niyo, na gusto yung pagbako ng iba't ibang presyo, no? Kaya ito, takamuria, abunda sa atong mid-section, ang sa atong nga pre-section, ay abunda rin karama, kaunit so, diya, sa atong mga lasok, no? Ready, yung sandarya, nga nag-datag ng mga barigya, yun sa sinit, atong nga, temporary natin, may kalibot public market. Pabot sa mulay, ginuglamay, ninsa yung ibakal mga suwa, no? Ika na sa atong na printer, ika na sa bansakan area, ika na mga nakasari-sari ng mga binugtos-bugtos ng mga gulay, no? Pagkabot, ika na sa kailin dito atong nga pisiksyon, ika na mga ginatantad ang mga ginasinsin ng mga gulay. Pili at alam mo kung ano gusto yung iyamay, no? Kasi parang mahilig sa mga gulay nga nga ginatantad, no? Tampo, puso, tamansi, langka, ubod, agkuban. Kaya ika na ninyo makita, ika na sandaro na kasatantad, ika na sa pinakalikon. Kay Mamachi, Mendoza, Marapan lang na nakasari-sari ng mga pinilog-pinilog ng mga gulay. Pag abot malikaran, kaya kami na magdito. So, nakilig ito ato niya. Metix yun. Kaya di karoon do, sari-sari store ni Ma'am Bibi at Pedro Pili. Magaliyan ay sari-sari store. Complete si Ricardo Sun. Unang na pisto ron, Ana ron. Na pisto kay Ma'am Bibi at Pedro Pili. Magaliyan ay sari-sari store. At doon ka muna na, huwag mga complete si Ricardo Sun. So, nandito ron, tanan niyo mong ginaustay ng mga panako o mga ginagamay niyo mo, nakita mo ni Karun sa kay Ma'am Bibi Magalianes sa Rizal Store. At ikaw sa pinaka-atunganan, kaparin mo sa baliro ng Red Precision, ang ito sa pinakalikon, nagakuspos at nagapuga it, payok mo nga. Pero mahilig magana, ha, it, pinayokas, agon hindi ka mumunta. Kanto lang po mo sa pinakalikon, ita ito na metsik siya, nilang sana nakahilira ni Karun na nagakuspos at nagapuga at payok at mga yun. Pero sa ating main building, no, Suwalog sa Rizal Store. Ah, kaya Roy Buntogon restaurant. Pang masaro presyo, walang problema. Para ito ang pamahaw ko nuna, no? Pamahaw pini ka lang. Kung ano, nakasari-sari ng mga utahe nga na ginakatnat ninyo ito Roy Buntogon restaurant. Kaya tutuan mo Suwalog, no? Suwalog sa Rizal Store, no? Discipline Ilorita, Suwalog. Agi mo man, kay Mama Ria nuna pang Mendoza, no, nga sari-sari store. Ngayon, pagpagawa niyo, pagkos na tsutsero, di karang sa may bansak nila, inaman di karang mga nakasari-sari ng mga kakanin, ha, di karang ninyo makita, no, no, nakahinira sa dari karo, no, mga kakanin, no, ang pagamot niyo, pagpagawa niyo ito sa may, atin nga may tsutsero, di karang mga sari-sari ng mga kakagulay, agi mo man, atin, aga, nga, no, kamupi sa aming balingkan, di makita, di karang doon, para sa pagkuha tayo na yung Rapsutiro. Hindi ka na sa itong pinaka-atunganan, itatun niya San Lorenzo Road, kaya puntasan ni Papadal sa kailiran sa radyo. Nung bani na gabligat na ugano, bao no, no. Urita, drive physics yun, inaman ni Karon, ba si Toto, rato nga amin, ito kasi ni Tatambio, no, anak na anak pangalan, no, ina sa na imor, ka, pagtay ko nga, pagdala ko nga, urita, drive physics yun, natin ka nga yun. Nga, ipas manami, ukultin ka, no, agon makaabot ko ulit, mga manami, ka mga as ng isda ng mga bukariya, kasunit ako nga kalibong public market sa kaon. Katulong nga doon din. At bago mong istro, no, ginagin ko yung happy 30 ba, birthday na kami ini, Ingit Ariel, sa may, di karo sa may pakausur, no, nini Ingil, happy birthday gigi mo, no, araw gagdrit gigi mo, pagkasing birthday mo, si mama mo, ang si papa mo, gani. So man, happy birthday gig kay nini Ingil Ariel, kina sa may truly, sa may barangay, bakaw sumba, marami ra, may mga

0: kuan Hindu nga may handa na si pari yun kami lang si Marika Punik no naghahanda sa korindo na sa agapi ang pinisigay ko pari Rodger Lucino Lucino nagalis no ba nakasabot sa pari Rodger kami no yadlaw andlaw pari Junior pari Rocky Alcaraz kasi may barangay Tigayo no labi-abi sa Colonel Jang Siang pinasa 5 division ron barangay Tigayo kung inaasang upang ano ang mahal pero pagbakal doon at mga Jang Siang ito po pwede ako ito yung nasabay puro ngayon Jang Siang sa kay David Rusnod sa may barangay Tigayo Carlis Carinderia ba? Carlis Carinderia inagin sa may El Barrios Ubus no kay paring Harlino na sa ang pamilya happy ang pinisigin ninyo sa ng restaurant no anang restaurant sabaw pa lang ulam na ay kayang kululin na chika no pinamakit na ng pamilya na chika pamilya Jangsun na sa may barangay Tigayo happy ang pinisigin ninyo. At raya nga balita katulad dito, ginatugin ninyo raya ito, more power, kupi, ang inyong bato ato na, santong class, pangpalakas at ato na, inyong system. Direct kami po yung report, talagay sa ating may area, o ba, ang sawin mo, magaling dito sa may sumukong clinical hospital, nagpaan to sa ating na, pasako-sako na kanya, tinturan ko na kung may kalibo, public market. Yapon, para sa Tudo Birada, kumansi katulungan at yun, kami sila na Radio Tudo, kaibigan.
1: Rancho Todo Live Report Report.
2: Abo gid nga salamat ha kay katudong John Cabicilia direkta nga nagareport no sa anakaranga area of responsibility halin sa provincial hospital ag umos-os dayon imaw no sa temporary public market para sa todo bantay presyo todo bantay supply. Ay ano pa rin yung ginahugat? Panindahan yun kamo, no? Kung may inyo unang budget nga inog, panindahan.
1: Todo Berada. Berada.
2: Good morning, Anay, ha? Kay Nang Ode Chavez, ag kay Nungbong Chavez, ag sa pamilya Chavez, no? Suki naton. Ina sa barangay New Buswang Kalibo, no? Nagapamati, gid. Si Nang Ode, ag si Nungbong Chavez, do pamilya Chavez, no? Kay Ricky Alparo, kay Idhel Iraba, ha? Paki great it birthday. Ah, birthday mo makaroon. Di, sige. Happy, happy, happy, happy, happy birthday po. Kay Edhel Iraba. Nga nag-celebrar it anang kaadlawan makaroon nga adlaw. Kay Edna de la Cruz, kay Jam Bonifacio, kay Rosario Matila o Yekla Matira, kay Tres Hermanos ha. Ang kay Dr. Jones, ginapatamyaw na Rotolentino Mariano Pamilya. Ang kama naman kay Robert Rose Masulapo, no? From Tamalagon, Sitio, Danawan, Tangalan, Aklan.
1: Todo Berada!
2: Suki na ton. And of course, happy happy 7th birthday ha? Kay Mer Kiseya Roto ba to? No? Tama ba? Ha? Ay, araw ay. Saan ang ika-7th birthday makaroon, no? Ina sa barangay Mabiloso. Happy, happy 7th birthday kay Mercy Kia at barangay Mabilo, Kalibo, Aklan. Rupag tamyaw, halin kay Idol, agay, kagawad, inday. Ayan, may imbitasyon, no, eh. Alas 3 kuno hindo na ithapon sa Roto Residence sa barangay Mabilo, Kalibo, Aklan. So, sa umana, happy, happy, happy birthday po.
3: Happy birthday!
2: Oras sa Pilipinas, alas 6.14 agroraya nga mga balita, ginahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy guts, healthy life, mag More Power Coffee Daily to achieve a healthier you. So mag More Power kita tanan. So magabalik ako, balikan ko ro detalye ko aton yung mga king pang headline, ag-report ko aton yung mga katodo patrol reporters, dugang pa nga mga balita, pagkatapos gidyamang karastan by
1: Rodel Rentillo, komentaristang walang

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billionaire Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Rahe Pharmacy. Martirito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na chismaker.
4: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Max, intra na! San Miguel Pilining Promo, magkatsa nga magdaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500 D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Gins Tanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR Permit Number 0648 Series of 2026. Drink responsibly.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
10: Kapoy!
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Southron Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Southron Gold Coffee Mix.
13: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southron Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
13: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
17: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
18: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng recipe po, Kuya Boy, ano ba yun naman po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
17: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
18: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung sininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. So, ngayon po, okay na po.
16: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Todo Berrada. Berrada. Walang
6: ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Okay, balik kita banwa sa aton kara kapag ililimaw. Good morning, anay, kay Bingay Almanon ag kay Elda Kawaling. Ginapatamyaw na ro Chopilo Kawaling family sa Sitio Ilaya, Kalimbahan, Makatoaklan. Nga permigid ko nga nagapinamati sa aton kara nga programa. Aga good morning, good morning, good morning, good morning ha sa aton kara nga mga late tuners, sa mga nagabugaw-bugaw ay manami ro gamig, no? Manami magpabukot itahabog. Ay nano. Bagot bot yun. Kamu ay arang adlaw gon. Good morning kay Eric Nazario.
6: Todo Berrada.
10: Si Katodong Rolly Boy Herrera or Katodong Rinald Banjola, i-check nato no sa anda karang natipon niya mga balita, no. Direkta iya sa may primero distrito ko aton nga probinsya Taklan ag sa segundo distrito. Dali iyang pahabol nga mga birthday greetings makaron, no. Kay Gini Repiedad, ha? Happy happy happy birthday po.
19: Happy birthday.
10: Kay Ezra Vidal, happy happy birthday man.
19: Happy birthday.
10: Ang kama naman kay Joribel Berti, no, nga nagaselebrar man makaron it andang anang kaadlawan. So happy happy birthday ha kay Joribel Berti, kay Ezra Vidal ag kay Gene Riepidad. Ag sa tanan nga mga naga-birthday today, happy happy birthday po.
19: Happy birthday.
10: Si Katodong Rinald Banjola naka-standby gon, ha? Direkta sa may Kalibo Municipal Police Station, no? Rayang may kaangtanan sa Kristo sa Bugangan nga naaresto matapos naging serbihan ita search warrant rong bagay sa Barangay Tambak, New Washington. Okay. E-check na ton kompleto nga mga detalye.
6: Radyo Todo Live Report! Report!
10: Direkta sa may Kalibo PNP Station, Katodong Rinald Patrol, please come in.
20: Katodong Judel, sa aton karang nga magabalita, daw ka natipon, direkta sa aton karang nga First District, daw kong nga probinsya kara Itakan, nakataga na ka iga inquest, makaroon karang nga daw sa aton karang nga Provincial Prosecutor's Office, daw rode karang nga Kristo sa Buangan, matapos nga ginaresto kahapon, at kagagin serbihan, no, ita search warrant, true, anakron nga ginaistalan na bagay sa may Barangay Tambak, sa Banwa kara ita, New Washington, kahapon kara ita, agahon Katodong Judel, no, rode karang nga 46 anyos, no, nga subject kahapon sa implementation kong search warrant, no, ita aton nga Provincial Intelligence Unit, no, kaibahan to aton nga New Washington PNP sa may sitio sa Ugan, Barangay Tambak, no, sa Banwa kara ita New Washington, particular, no, roday kara nga si alias Juben Katodong Chadel kay Pangayaw Temora, no, una karo sa Barangay Tambak sa New Washington, kay rung taga ito, kayro anata kara nga live-in partner, no, nga base sa pagpabutsyag ni Kapitan Alex Villaruel, nga liman umbuhan pa, no, nga naga iba, roray karaga so subject kara sa search warrant, no, ita atoy karaga mga otoridad kag roday karaga live-in partner una karon sa may Barangay Tambak sa Banwa kara ita New Washington during sa paghalugog ita aton karaga mga otoridad sa Todong Chadel na buo, no, roday karaga sang ka 38 revolver, no, Smith and Wesson rong tatak, no, Todong Chadel ag may tatlo talan ka mga bala nga na recover it aton karaga mga otoridad pero nagapaginwala, no, roday karaga subject, no, nga mana hay wa tamana ako ita armas, no, Katodong Judel, plus pa nga ginpabutyag itaray karaga anak karaga libid partner nga una gid man sa pinakapertahan sa sawog, no, ita kwarto kuray karaga unga ruray karaga armas nakitaan, no, based sa pagpabutyag kuray karaga limit partner kahapon, no, kuna sambi karaga subject dahil sa karaga search warrant operation ita aton nga New Washington na PNP pero suno sa kay Kapitan Alex Villaruel Katodong Judel ita Barangay Tambak nga maabo, no, nga mga reklamo nga nakaabot sa barangay nga ginapabutyag may una karaga armas na nakikita abi, no, may armas nga ginahuptan o ginadaga o day karang subject kara sa search warrant kahapon na Katodong Judel ag may pila ka mga reklamo nga nakaabot, no, sa Barangay Tambak agaday masambilog, no, posibly daw nga nakaabot, no, sa atensyon itatong karaga mga kapulisan Katodong Judel that's why nga ginpakamayad, no, nga ginapplyan ita search warrant pro anay kung nga panimagay ang kahapon ginimplementar, no, ita aton nga Provincial Intelligence Unit ita aton karaga Aklan Police Provincial Office aga aton nga New Washington PNP Katodong Judel, no, so makaroon karaga Laura nakataga na, no, nga iga inquest sa aton karaga Provincial Prosecutor's Office, no, resambi karaga persona na no, matapos kani karang ma-recover noro di karang armas kay asanding kahapon sa atong kagabagka pulisan no katong del baseman sa report nga may anda pa karang ginasugid no nga caliber 45 o galing wagid ma-recover kita aton karon nga mga kapulisan no galing patigayon ita pag-implementar ko na sambit ang mandamiento de Riquisa una kahapon sa may sitio sa Ugan, Barangay Tambak at New Washington. May aksidente man nga naguntad no di kada sa may area kung nga kahapon ito ni Cardelacin Avenue no iya karo sa Barangay Andagaw no sa Banwa kada ita kalibo katodong jodel no matapos nga makabaton ita impormasyon do anton kay nga kalibo PNP hay insigida no nagresponde aga pag-abot kay di kada sa area na sayuran nga no, di kada nga mga involbado ay daywan no kalaga bihikulo katodong jodel particular di kada nga Honda no nga motorsiklo o galing ro ray karang ginasugit no nga ro nagamaniho nga si alias Anong no Katodel nga residente kan sentro sentro Barangay Andagaw sa Kalibo hay ginasugit no nga wa ita ginapresentar no nga driver's license ag nabsabaran nga una karon sa impluwensya kung makahililo nga ilimnon no Katodel ag rosambilo kada ka motorsiklo rode kada ka sangka Honda Click 125 no nga imora residente man ita Barangay Andagaw no particular sa may Sampaguita Road Barangay Andagaw sa Banwa kada ita Kalibo Katodel no wa man no itray kada ka driver sa license aga na obserbaran man nga una no Katodel sa ray kada nga impluwensya no kung makahililo nga ilimnon nga kung sin based investigation pag review no sa ray kada nga CCTV footage kung MDR mo Kalibo ro day kada nga una nga bihikulo no particular ro day kada nga motorsiklo while nga una na sa pinaka side no itray kada nga karsada gina sugid no Katodel nga ro ray kada nga sambilo kada nga bihikulo hay minko gulpi kada no gadag U-turn sa opposite karaga lane dason no nga nag-abot roday karaga dayo wag ka magabihikulo ang nagguntad roday karaga aksidente katodong nga Janel no rosambilog sa mga driver no itry karaga motorsiklo ay nagangkon itry karaga pila ka mga last cross at nagkaroon nga party karay tiyawas nga gindaga na ita nagrespondi na to niya Bureau of Fire Protection Kalibo sa Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital. So recorded roday karaga aksidente iya sa ating kagakalibo Municipal Police Station matapos naging kaimbulbaran itray kagadaywag kabagang bihikulo na nagbuntad iya sa aton sa Banwa Itakalibo. So far no sa iba na ton yung mga Municipal Police Station sa First District na itatong kagaga probinsya katakan so far no matutaway wa karta mga reported no mga untoward incident na ginrespondihan do aton yung mga kapulisan no bilog kagaga gabi sa dig no sa tagra istorya nga mga miyembro no itna kapulisan no Katodong Jodel iya sa ton sa Banwa Talibo aga pila pa kabaga Municipal Police Station no sa bilog kagaga bilog kagaga Premier Distrito no ko aton kagaga probinsya katakan no kay inaabi may nagadangop iya no nga nagapanawagan aro ana kron nga igbanghod no nga may una nga diferensya no sa piniino katong dahil hay nangin missing no kay hambat ta kay na nga nakita nato nagligan ka tatu ni sina karo sa may park ra itabang timing man no nga nagpost gali no rong madalag Municipal Police Station nga nagaimpormar no kun sino no nakakilaga aro sa pamilya nga ito makaron no ronday karaga si Darin De La Cruz no ita Oyo Torong no ya para sa Banwa Kalibo sa pagidakop ita tan karaga madalaga Municipal Police Station nga raya kay ina no rong gi-report ana kong igmanghod ya sa ato karaga Kalibo PNP katodong nga Jodel kay nagakahawag na pinag adlaw gon nga wa gid nakauli no iya sa Banwa ita Kalibo. Mga inis na karaga report direkta sa tong karaga area no sa First District ita tong karaga probinsya katakan sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Radyo Todo live report report.
10: Abogid nga salamat ha kay Katodong Reynald Banjola direkta nga nagareport no sa ana karaga area of responsibility sa may Primero Distrito ko aton karaga probinsya it Aklan. Ayan. Tao kon hakita yun, no? Daya nga nang ke sweldo pangani kuno nanara. Nawigit. Nawasi siguro sa busa, no? Itakuot-kuot. Ag babaho ta pa man. 6,200. No? Ginadudahan niya na wigit di kara sa may area at Capitol to Mabilon, New Washington. no? Alas dos ko rin hapon, no? May posibilidad. Kung sino man doon nakapugot, kurayang arang akwarta, ay swildo na ra, swildo, kaya kay uoy man. What time out may inuli nga swildo.
2: Todo berada, berada.
10: Nung tag-anak ko nakukwarta nga ra, ay si Kisil di matira. Ita Barangay Briones, no? Iya sa banwa ita kalibok, kay uoy man, no? Si Kisil di matira ay rurayang arang kwarta sa anang busa, ay basi, ana hugog, no? O kung ano ron natabo, ay swildo kuno nanara, no? Kung sino ang kuno ron nakapugot, around the capital to Mabilon, Washington, ay pakibalik lang, no? Sa tag-ana or e-report sa aton karaga otoridad. Ay ron nadugaan, ikwarta nga ron, ay si Kisil di matira. Ita Barangay Briones, iya sa banwa ita kalibo, agro nagpadaya katot panawagan, ay si Kagawa, si Kapitan Miriam Malunusan.
2: Todo berada, berada.
10: Okay, si Melkisiya, ayan. Si Melkisiya, tama ba? Aro pronunciation, no? Mabudlay, taro mga spelling at mga pangagat, mga unga makaroon, no? Si Melkisiya, happy, happy birthday, no? Happy, happy 7th birthday kay Melkisiya. Ita Barangay Mabilo Kalibo.
19: Happy birthday!
10: Napatamyaw gid ni Kagawad Inday. Ayan. Si Katodong Rolly Boy Herrera naka-standby man sa anak karaga report, no? Ay may isang kabagay roging serbihan ita search warrant sa Tamalagon, no? Ang sa ibahay may daywa ka mga suspect ang atong na-aresto sa Baybas operation ging balik sa kustodiya ita kapulisan matapos nga ging inquest samtang ginahugat do issuance of commitment order, no, halin sa korte, no? Agiya sa may banwat naman siya may vehicular accident, no, nga natabo daywa ka mga motorsiklo, okay, ag sangka tricycle rong involbado mga katodo. I-check naton. Ara na sa dong si Katodong Rolly Boy.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
10: Okay, i-check na ton direkta sa may banwat naman sa mga detalye ko mga balita. Patrol, please come in.
21: Ay, yes, Katodong Adidas sa ato niya police report pala. Pero sa sangka bypass operation ng ipatigan ko ng katadiwan na adlaw sa bayan at aslong sa baybayon ayon na konsiday wakara sa mga suspect kung na aristo matapos na mabugaan at ginaintilian niya droga. Kahapon, in-question na sabit niya kasa sa Provincial Prosecutor's Office and violation of the Republic Act 9165, no? At matapos na in-question sa ato niya Provincial Prosecutor's Office then daywa ka mga akusado ron ay ginbalik anay sa ato niya ibahay municipal police station samtang ginahugat kararong issuance of commitment order halin man sa aton karang korte katodong Judel. No, butang bagon, nga wak para santa ma-remit it's either sa ARC or sa BGMP ay na para makaroon sa kustodiya ko aton nga ibahay municipal police station. Sa pihak nga bahin, sa bahin man dito tangalan, nangin na pahayag mga ni Corporal Puentes may ginsirbi kahapon nga sangka search warrant alas 6:20 ng oras na gahon kung sa sangka 51 anyos, no? Sa bagay 51 anyos nga si Juni Dantoy at Barangay Tamalagon sa Banuma Itangalan nga kung ay nasugit nga kapamagat sa nasabit niya area yung reklamo yung ginasugit niya mas lutang. Pero sa klika na itas it, nga negative wrong na nasambit nga panibagay nga wag itik may napong nga ebidensya nga nagpapantod nga nagkapot imaw it armas lutang dahilan nga imauhay nagkapabilin kustodiya kung anak kara nga pamilya katodong Judel.
10: May habool?
21: Sa banwa naman naman siya
10: katodong Rolly Boy may habool?
21: Negative, negative wagin.
10: Okay, sige. Wagin,
21: oh, sige. Oh, sa mapiyak ka bahin, sa manumat naman siya sangka vehicular accident na tabo kahapon at alas 5:30 sa barangay Poblasyon, National Highway, ha? hindi at sa Baguio, no? Sa report ni Katodong June, sa National Highway, ito ato niya barangay Poblasyon. Nung ibulbara ko nga, tatlo ka mga behikulo, dalawa ka motorsiklo, at isang ka-tricycle. Nung driver ng tricycle, ay nasa lahat employee siya at makailong ilinon, naging kinaka kay wrong driver at Honda RS, ay si Ninyo Rogel Erolita, kung ito sa Anios, ang taga-barangay Baguio, no? Samtang nagpadayagan ni Maurait ang nga motorsiklo sa opposite nga direksyon, ay anat ang sumagang na isang ka Honda TMX nga tricycle, nga ginaman niyo ni Amadio Aguirre Jr. sa 65 anyos at barangay Ibao sa Banua at Liso nga inaarya sa influencer makayulong ilimnon, no? Matapos ng basungga, barang nasambit nga RS, ay sumungga marong RS sa ginasunda sa nagkasunod bangkana nga sinunggaban marong RS at nagkasunod ka na nga sangka Rossi nga motorsiklo nga ginaman niyo man ni Maria Juna Capayas Cuartelos Andes Brigon at residential barangay Baguio sa maluwang kamasamay ang kasaya nga si Mary Grace Kawaling na mayor ng edad nga konsina ka sunggab man sa likod niya portion at nasambit man nga Honda RS samtang iyon sa police station ng tatlo ka mga driver ay samtang ginaimbestigahan kung driver ay TMX yung Honda tricycle ay medyo may nagbatsyag abang masakit anang uho ang dahil ganit sa anang mga lastro sa anang mga parte siya so dahil nagbaliskan siya sa maniyo na karang motorsiklo katulong siling at imuhay kinigayaw lang sa provincial hospital kay bahan na rotong anang kay bahan nga nausunggaban sa provincial hospital pero rin driver at Honda nga tricycle nga TMX ay kumungirat sa dagat ng provincial kayo ngayon nun ay gindayat ana sa mission hospital. For further investigation riya, ang follow-up kung aton nga naman siya pulis katodong.
10: Bali nagkarambulat, agali?
21: Oo, nagkarambulat. Ang gindahin naman lang po dahil sa driver at tricycle nga ina sa dagat ng provincial makayulong ngayon ng katodong.
10: Doon yun nga ni Romabudlay katodong Rolyboy, no? Nga nagpatining-tining taro daywa nga ra. Dahil sa hilong, nagkadagahit pa. Diba?
21: Ayaw, gani. Oo. So, rin ang sitwasyon, no? Ang ginapinan para sa gihapon pag-sisa kung aton niya lumabas yung pulis. Rin mo lang.
10: Katodong Rolly Boy?
21: Sa Blatter Entry.
10: Katodong Rolly Boy?
21: Kaya nga, tatlo ka mga municipal police station. Yes, sa segundo. Yes? Yes.
10: May kamustahon
21: yes,
10: ko anay. Kamustahon
21: ko
10: anay. Dali nga kay matsa mahina ro aton nya signal makaron. Katodong Rolly Boy, ara ka pa?
21: Oh, kakaduga-duga.
10: Nagakaduga-duga kay. Nagaka-black. Oh, yes. Nagaka-black out matsa akil ko ka man eh. Okay, now. May update yun nito sa kwan? Public CR nito? Halingling mo to? Kung haayos yun?
21: Wa, good. Katodong Jidel, no? Wa. Halingling ko, pero wa ba matawaan ito. Ito, pangunta ko atong local government unit, katodong Jidel, ha?
10: Uh-huh.
21: O, ay, nagpanguta naman kita kung tinitin ko kayo na, ay, matawa makita at nakita nga pagbago, katodong Jidel.
10: Okay.
21: Hindi makita natin sa sulay, karton nga nga. Tumot ka nga, sulit ka to.
10: Waging tabunan doon, manggad ron. Uh-huh. Itabunan, karton, lumanggad. Kinarton. Okay. Now, katodong role, may ging padaya ka kung iyang nga reklamo, no? Basahon ko ha, kung nanugaling rohimo nga disposition ay Miyerkules ra makaron, mamasyaran si Mr. Tutsi Yeban, roaton nga market supervisor, no? Daya he reklamo sa sitwasyon ni taton nga tindahan. Basahon ko yan ha, katodong Rolly Boy, ang pasabat naton da kay Mr. Tutsi Yeban. Good afternoon. Good afternoon, eh, kahapon abiging padagara ka akon eh. Pwedeng ipaabot sa market administrator kay Mr. Tutsi Yeban o naman siya nga anaman nga manduan or sugoon do mga market sweeper ag mga job orders nga empleyado nga naka-assign sa naman siya public market nga aga-aga pasanda magpanilhig ay grabe kahigko do tindahan lalo pa kung Domingo o wait galimpyo. At kung pwede, do mga nagabaligya man, ay mag-observe man ita cleanliness. nga ginatawag.
4: Oo.
10: Sino tumakatakot kanda nga janitor ay sanda mismo manog baligya hay damak. Baw, grabe. Pwede ipaabot. ipaabot no, kay Mr. Tutsi Yeban. Grabe do problema itbanwa. Nagatinamad ro mga job order ay permi delay ro sweldo apektado kor inactive budget. Katodong Roy Boy. Katinamad ko ro mga job order ay delay sweldo, no? Ro mga manugbaligya ay ginahinyo man nga mag-observe it cleanliness, no? Ay alinon matod it mga janitor unaron, alinon it mga market sweeper kon ro mismo man nga mga nagabaligya ro nagapinataratas mat pagkilinalhet, no? Wa man nag-observe ita pagpanglimpyo. Kaya nga ni, ging paabot na dara kay Mr. Tutsi Yeban, agot si Mr. Tutsi Yeban dumagmando no, sa mga sweeper ita merkado, inaasano man siya katodong Rolly Boy.
21: No problem, ipaabot natin niya concern ron sa kay Mr. Tutsi Yeban katodong Gidel. Sa matter of fact, kapamonitor mat sa kada
10: agaon doon. Oo, kapamati, matakato
21: sa programa. Oo, I think ginanotahan na undarong nagabuti na ng mga observation na to is hindi manami nga pag dumagahan it may pinaka mga vendors nga nagakayat no tanda karang mga pwesto katulong dito
10: kasi ro so, cleanliness itsang kalugar nagabase ron no kon anuman ka kun ba bukon it burara ro mga pila ka mga vendors ha kasi ro ginambag kara pila ka mga vendors no alinon matuod ron itsang damakmak nga mga sweeper kon burara man do pila ka mga vendor nga uwan nang dagina observe ro cleanliness or gina manage ro anda karang basura katotoo ro boy tama
21: nga asa ni mga sa katotoo nga gidel no so na tapos tapos nga concern ng katotoo gidel ay medyo nagalain yun nga nagalain so nga signal niya sa aton nga area anyway at least rayon nga na siguro mahatod natin yung mga information sa ating area
5: Radyo Todo Live Report Report.
10: Abukid niya salamat kay Katodong Rolly Boy Herrera ay ginapapapasyaran ko kana no si Mr. Tutsi Yeban. Ay aton man galing tika-tikaon si Mr. Tutsi Yeban no. Ay si Mr. Tutsi Yeban nakasanayan yon nga nagapinamati permis sa aton karaga programa naging suki yon ni Mao no it aton karaga programa daya nga ray simple malang manday no simple malang ra nga bagay buko man nga ni dapat problema honda no pilas man niya sa aton nya banwat kalibo alinon man matuod it mga street sweeper street cleaners kon ro komunidad man ro mga umugagi ha nga nagasugod iya sa banwa ay hindi ba kantigo mag-observe nga kon may inyo nga mga panit dulce una no mga putos it mga biskit o kon ano man no butakan sa busa butakan sa bag agot kon makakita kat basurahan ay ina mo i properly dispose ina mo ipilak no hindi nga pagbukas mo't kindi o pagbukas mo't biskit o kon ano ro na no ihaboy mo rayon oh kapras kon gabakay kat mga bananakyo nga ra oh o kamutikyo kon nanuruna iro andang pugustan hay supot pagkatapos mo makaw ni pilak mo lang hindi tagua agi pilak mo kon may una kon hikita kang basurahan ha agod hindi man baga makakalhit ha please lang ha duyon man dun eh ha ina sa numan siya imauman ha dapat mauron hindi hambagon nga ro mga GO higatinamad trabaho nyo ron alinon nyo ay mauron do estado itinyo karanga pondo inyo nga budget reenacted ina sa may banwa ita numansya no ay doon gilang ron ah, pero gaabot mataro inyong sweldo karon o galing delay ya
5: todo berrada
10: ilo ang problema ro reenacted budget ninyo karon tao sa rank 2027 nga na 2028
5: may punto ang bawat komentaryo ita
10: numansya public market ay kamo mismo tapat nyo linis nyo basura nyo ligpit nyo
5: matalinong talakayan. Masarap mga pakinggan. Vendors,
10: mga manok panindahan, mga umugagi na sa tindahan ito man siya. Please, observe cleanliness. Ay alinon matodo ni Mr. Tutsi Yeban, alinon dot mga manok panilhikon. O mismo ro, mga vendors una, wa man naga tatap ko anda karang basura, wa man naga gina properly observe nga ipilak sa tamang pigilakan.
4: Castillo, komentaristang walang
10: siyasat sa Manuel Calimo. Nagatiyabaw ro tagatindahan haman. Hay hindi yun sa damakakwan? Washing? Ah, hindi yun sa damakawashing? Plasing gali, plasing, hindi na sila makaplasing haman. Ay wagon, ginapakinot, ita Metro Calimo Water District, rong tanan, especially kung hindi naman daw essential, ha? Pero essential, matakunta, kiroro yun niya rong pagplasing itindahan, ha? Kasi kung sa tanaw nga mabaho yun, magangog magang sa ibang duhogom, gaplasing dayon doon aton karangatindahan. Ay may mga taga, tindahan ako naka-istorya, mana idol, o pasinsya man sa pilang adlaw kon. Sa pagsugod man na ninyo, mauanggos ay hindi utama na kami kaplasing ay hindi nakabuhay tubi sa Metro Calimo Water District.
4: Todo berada, berada.
10: Panghambagan yun sanda nga magkinot, magtipid eh. Rolima ka mga LGU, ging panghambagan yun nga magtipid. Ha? Ay abangod nga hara, iyaon kita mga nangan sa estado't crisis itubi.
4: Komentaristang walang sinasanto.
10: Good morning, Anay Gali, ha? Kay Nonoy Rosilo Relator Ambrosio, no? Kay Nonoy Ambrosio. It Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker sa Puo Calimo, ha? Nga nagaobra it lapida sa patay, lapida sa buhi, ang nagapagwapo, nagapanami ko inyo karanga mga tricycle.
4: May punto ang bawat komentaryo. Noy,
10: may mga tudagon ako nga naka-istorya nga gusto nandang magpa-sticker, hambay ko inamakon kay Ampod Nonoy, daghan ninyo, no? Ay paghimatian na karon makon ang pangagan nga ako nagrekomendar, ay base kon may discount pa kamo.
4: Matalino talakayan, masarap pakinggan.
10: Sa pagpa-sticker or sa pagpa-obra it lapida. Yan. So good morning, ha, kay Nonoy Ambrosio or Rosilo Relator Ambrosio, it Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker, noy? Hinono mo ako niya ng tarak-tarak gambungan.
4: Todo berada, berada.
10: Good morning kay Janly Natalio Maabit, no? Inasalap nagbanga nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Toto John Briones, ha? Nga tapos yun itgihit ko anak karanga kanding. Ha? Maayad-ayad gid niya agahon.
4: Todo berada, berada.
10: At sa aton niya pagbalik, tinguhaan ta, ha? Nga maka-update kita kay SB member Ronald Marte or SB member Matt Aaron Guzman, no? Kung may schedule yun do committee hearing, may kaangtanan di kara sa issue nga rin itrike, no? Ay basta ako niya tang tandaan do hinambay ni SB Marte, nga kung hindi man mana magkasugot, kuwa man mana, hindi man mana ro mga taga toda, ay huwag kita mana kamit mahimo, hindi naman pagpadayo nun, duraya nga rin hinyo, no? Ita Polaris Corporation, nga mag-operate it a trike iya sa Banwat Calimo.
4: Rentillo, komentaristang walang siyasato.
10: So, committee hearing man sa Lagatik River, ha? I think kahapon man. Ana ita sangguni ang bayan. Ita New Washington. Mga katodo. Suraya tanan, ay aton niya pagabalikan, mga katsimanwa. Oras sa Pilipinas, alas 6:54, gruray ng oras, dahil nga balita, ginatod kato nita More Power, Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy guts, healthy life, mag more power coffee daily to achieve a healthier you. Magabalik ako manwa, balikan taro aton yung mga balita pagkatapos gidya magkana-standby.
4: Rentillo, komentaristang walang

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wakong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsig ako mag-ubrato sa idangom. Dati, wako

0: Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Okay. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun po. Yung doktor na rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
9: Para sa Senet Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: sala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Uy, Mare, kagwapa, gilukit ka makaroon na. Ikotin mo man abir, iyo sikreto ka kon.
2: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pasira kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
3: Aghara pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
4: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
5: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa T3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Kumakal sa mga butika. T3 Bio.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive si ha.
7: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice, coffee.
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, so, tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice, coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
9: Okay, balik kita banwa sa aton karaga pag ililimaw. Good morning, anay kay Robin Cortez. No, ay ginapatamyaw na rin mga taga Maranata Christian Academy, no? Ina sa istansya, agrutanan ko no nga mga teacher nga nagapinamati iya katon. So, salamat gid ha, sa inyong pag-suporta. Kay Crescencio Aguilar, ginapatamyaw naman doon ang mga kaibahan, doon ang mga upod, Ilunggo Abi, no? Sa Cal's Poultry, o kon Cal's Poultry Farm sa Ruhas, Lawaan. Ag sa anak ko no mga kaibahan nga sanday Mark, Balbona, si Adonis, si Edmar, ag abugid ko nung asagamat, nagapamati sa dauna makaroon sa Tigayon Bypass. Ayan. Kay Ninita Bait, ha? Maayad-ayad gid niya agahon, no? Ag-enjoy lang sa pagpinamati, no? Okay, sige, no? Padayon kita banwa sa aton karang pagpangalaga.
0: Berrada.
9: Pinakonfirma ta nga kundurayang mga inadlaw, no? Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Biyernes abi wat opisina eh, no? Makaron Miyerkules, Pizza 7, no, may hinaga pa, no? Kon may ging schedule yon sandang committee hearing, may kaangtanan di kara sa mainit-init nga rang isyo usapin sa e-trike, no? Although kuan pa yang man eh ginapa-istudyuhan kay Mayor Mataabi nagsugat do taga Polares, no? Ag si Mayor haging pasa naman sa sanggunian ang bayan, abi man na himay-himayan nyo, istudyuhin nyo, no? Tun inyo kung ano ro posibilidad. Wa pa man ah. Wa pa man si Mayor naghambay nga, oh, sige, ma-operate kita. Istudyuhin nyo kung ano ro posibilidad. Ano ro bintaha ag disbintaha, no? Ano ro positive ag negative side, no? Ag ano ro reaksyon. Ginabuan po yung man-man kamot reaksyon eh, no? Rato nga na higing presenter po yung ro ratong pag-forward it later ni Mayor, no? Ko taga Polares sa corporation, no? Ag uwa pa naka-committee hearing kasi iga-schedule pa yung iga-tagana, no? Ro pagpungko ita committee ba, no? Ro committee on transportation, other concerned committee, no, itaton nga sangguni ang bayan. No, pagkatapos karon niya magpungko kung nanuruging kasugtan, mapatawag dayon it public hearing. So di karon makapartisipar yon dayon nung tanan.
0: Todo berada. Berada.
9: Di karon kung nanurupulso it mga pumuyo agro mga taga-tuda naton. Kasi sa mga tuda kuno itao eh, depende sa tuda kung mabaton o kung hindi. Ay hato rang nakaistorya do andagaw no nga mga tuda ay hindi ta may mabilo hindi man may poblasyon istansya imaw nga imaw no may mga nakaistorya ako nga hindi so depende ron kinyo no ag depende sa inyo nga mga opisyales
0: todo berada berada
9: hindi ay kunwa karot gabaton ay hindi man magprosper do plano nga rat Polaris nga mag operate it itrike iya sa aton karang kabisirang banwa ita kalibo. Si SB member Ronald Martin, no, sa piyak natin nga linya, mangayo kita update.
0: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
9: Sa line number 7, SB member Ronald Martin, sir, good morning.
8: Yes, good morning, Kino, Katodol Gidel, and good morning, Nasa, Ramati, Maral, Katodol Radio.
9: Okay, salamat, Gid, no, SB Martin, no, sa perminimong pagtao, ita update, aga perming una ka kung amon ka nga tawagan para man nga makatao kita at sigo nga balita, no? Sa aton karang mga kaigmanguran iya sa banwat kalibo at sa kutob sa nagapamati ita programa no kung rato abing pag-istorya naton kat akon ka nga ma-interview hambay mo daya ay a matter of kwan paman study no matapos nga maiporward ni mayor do ratong sugat abiro no alin sa Polaris no para studyuhan according kimo ay magapatawag pa ita committee hearing antes to public hearing, no? Para di karon pulsuhan kung ano ro acceptability nga ginatawag, no? Ita mayoriya, no? May inyo gon nga gingtagana nga petsa para sa ginatawag nga committee hearing?
8: Yes. Next week, no? Kasi next week, abiyay, hindi rin pwede si atungo ay si Municipal Planning and Development Coordinator, no? Si Sir Joey Orqueola. So, nag-isulya kami kaapon, na hamba na nakakuan ay sa ano lang mana, sir, kung Friday sa mga next week lang mana, no? Mm-hmm. Kita mag-conduct it, committee meeting or hearing, no? And, mga nga ni Rondo, ano nga ni nga suggestion ng mga gina-invite, ay bukod nga ta, it's sa transportation sector, kundi tanando sector, sa business sector, sa mga estudyante natin, sa mga maestra natin, sa kung ano pang sektor bagang pwede natin na-invita, tulalang transportation office, sa traffic management natin, taga PNP, sa legal office natin, ang attorney Joel, sa office of the mayor, aga kung sino pa na sektor o sa business sector natin, nga na-invita natin, nagot po ay talakawin natin ang basi may mga suggestions na.
9: Uh-huh.
8: Babi nga na katulong Jadel, wapata natin implementation, kayo ayo patakita nga yan.
9: Oo,
8: kaya lang, ngayon nagagabot tadi sa mga social media, sa guwa ay tapos na tayo istorya. Natagbo lang ani ako.
9: Pero importante ka na, that, importante is be Ronald una ka nga nag-explicar ang nagpaabot at eksakto nga information.
8: Okay, no?
9: Sa andang nababaton
8: na
9: mga
8: saga
9: nga information.
8: Nga gin-mention nimo kay ina nga mga tuda na hindi sila magsugot. Tawa pa rin na masayari kung ano na proposal. Ang kunando kita na plano, it will be kalibo. Ay kami ba sa lulang bayan, ay, nag-rely man kami karon sa plano man ito ato niya Mr. Planning and Development Coordinator.
9: Uh-huh.
8: Ay, because sanda abiro nag-propose before, it daya nga lang inatawag nato niya Transport Modernization Program sa Kalibo.
9: Uh-huh.
8: During si history ay namang kapon ni Sir Joey, ang bayan nanay, hindi na tama na pwede kita mag-kwan sa mga transport because rato na iso yan karay ro ekonomiya ta agro na paabot sa lihi ay because nga ni sa iyo niya may epekto rin sa environment no may unabi na na inaron epekto sa mga negosyante natin agro sa bilog ay epekto sa pagtinaas ni gasolina no So tara nga kuha na ginaistoryahan doon, bukod sa itong kasektor, pirmira ito na protektahan.
9: Aha.
8: Unaan kita karon, no?
9: Mm.
8: But siyempre, kung bukod at kamayera ni Tanan, hindi kita magsugot karon.
9: Aha.
8: Pero kung kamayera ni Tanan, ay posible, basta na yung kasugot.
9: Okay.
8: But anyway, wapata kita it, mga kung ano, nga kinaprobahan or whatsoever. Nag-aagi mo rin sa proseso, wapangani kita sa phase 1 eh.
9: Mm.
8: Ay tuta kita sa conclusion nito. So, masyado kita ng advance.
9: Uh-huh.
8: Agree ba manabihan? Wa man gutom na ti anay kada no rubagting sa unahan ay nagdugo sa istorya kung ano ano ta. Di ba?
9: Aha. Uh-huh. Okay.
8: Ay nato dang istoryahan kara katulong Jodel. Do kamayran ta it banwa.
9: Mm.
8: Do kamayran it aton nga mga pumuyo.
9: Mm-hmm.
8: Do kamayran it aton nga mga commuters.
9: Mm-hmm.
8: Agad ba yun din na ito niya ginatawaran ni Pukos? Bukod nito sa sektor yaman, okay. Tama?
9: Sa rayang paghihiwaton nga committee hearing or committee meeting, yung invite nyo man doon Polares para mabuan nyo mat-output?
8: Yes, because hindi ma-present ang nagkaroon ko ang produkto, tama?
9: Uh-huh.
8: I-present ang nagkaroon ng produkto nga ta, kung ano ginatawag nga lang i-take nanda, pagkatapos na yun ay kunanoro, pwede maibulig din ba sa kalibo.
9: Oh, kasi abong mga pangutana ka rin, no? Ayhan, kung inkaso ka tama na ha, ayhan ba ni Mr. Joey Orkeola Kimo sa imong tono, whether we like it or not, ay ginaduso, no? Durayang transportation modernization.
8: Wala, Del, mali rin mga interpretasyon. Ang buti yun naman, sa tao, ta kita gabol. Sa bawat sektor, ta kita gabol. Ito anda nga mga opinion.
9: Aha.
8: Bukod at kagustuhan ni Tildillo, kundi ro opinion at bagaya.
9: Aha.
8: Ang ibagay na itong gusto ron, ang di ka itong kita makuha conclusion kung okay ba raya or hindi.
9: Pero
8: so, kung
9: ako,
8: hindi pwede, hindi, ma'am.
9: Pero ako, naghahambay matakani.
8: Many times sa akin, katulong Jodel, kinakorek, no, nga, what at gina-pace out ng tricycle?
9: Okay.
8: What at ginakuha niya mga tricycle, isa po yan, kundi una, tatanda.
9: Ako matangani,
8: ginaayos nga ni
9: Pero Dal, ako matangani niya sa programa.
8: Hello?
9: Okay, sige sir, sige, go ahead.
8: Kumbaga, road planning office, saan ba pa karoon nag-plaster? Kung ano, ikamayad ka itong banwa. Kami, sa Sangirang Bayan, ginapamatian namun the side itanan. Bukod ni kagustuhan namon o kagustuhan LGU. Depende ron kung ano o kagustuhan mga tao. Hindi kita pwede magiging one-sided dyan.
9: Aha.
8: Tama?
9: Okay. Now, basta ro akon, gina-uman-uman ang ani permi, kung ano gidman makon do pulso it mayoriya ag hindi magkasugot, eh di ba, ginghambay mo nga hindi mataramada yun, no? Kung hindi, huwa matat
8: majority, huwa
9: matat acceptance din sa mayoriya, di ba?
8: Correct.
9: Whether nga may unang ginaduso nga modernization, transportation modernization, ag hindi malang magkagasugot, ag mag-ilinaway malang, no? Ag kung nanunaga, guwa nga mga istorya, ay hindi na magpilit, no? Ruaton nga local Correct. Government, no? Ibig na mo mismo sa sangguni ang bayan, no? Ma-recommend kay Mayor nga, hindi pagpiliton ay gakagulo. Matsamaron abimana, no? Pero Correct. Kung kaso nga okay matakandag, maliwanagan sa dahil, matisting matagihapon man do aton ng LGU no kon ano ro anang posibleng maging epekto ang siyempre ro tinitugan yes. Nga white may ma-face out nga mga tricycle di ba
8: correct 100% do nga wa it ma-face out nga tricycle kundi ginabuligan yung natong sanda kung ano ro manami ba na obraron ni LGU sa kamahiran nanda bukod sa kagainan tama
9: aha So, Raya hay kuan pagang committee meeting or committee hearing, but may mga invited jagi kamo, no? Nga mga different sector. Tama?
8: Correct.
9: So, kung ano ro mag-come up sa committee, magkaroon it public hearing, daya ro pang magaparan yun, hoping sa sangka open nga lugar, no? Magapad nga lugar, hiwato, no? SB Ronaldo, public hearing kung umabot yun ni karon niya punto.
8: Yes, ginapamantaw ngayon naman, ay basing to lang kami sa potlor ay may aircon ito at least ay mga padyapad
9: maton maka-accommodate mga I think pwede sang gatos di ka to katawo no
8: Kasi siyempre, ginapamatian natin karoon do bawat sektor, kung ano man doon ang opinion, na ikakontribute para sa kamayaran ni Tanan.
9: Uh-huh. Okay.
8: Bukat para ito pang sariling interes, ha? Hindi pwede pang sariling interes at kundi interes at dagaya. O sa bilugan.
9: Oh, ag uwatan nagapilit kararo LGU, ha? Kasi kaya nga ni kinapagi sa proseso, klaro natin is Meronald, uwatan ginapilita rin LGU, kaya nga ni nagaagi it proseso. No? Di ba?
8: Correct.
9: Ginahinunanon
8: ka mo. Doon doon doon doon naman is gin-forward ni Mayor Juris the letter sa Sangirang Bayan para iagi sa tamang proseso. Ay, because hindi ba niyo makadeside ka ron, kung hindi mo makadeside na lang ka ron, ay mga sektor nga apektado ka ron.
9: Yes, so, oo. Kung humambay mataro sektor, o sige, ay haram malang gali mana rumod, no? Waman manat cash out. Itao malang mana kamong libre. Rumat sa boundary nga to, dato malang mana ro pang bayad. Hararo epekto kon gasolina ro gamito, nagbaterya ro gamito, nakasave kami mat sa mga mauron ba gano, di ba?
8: No, sa dilo nga ni Karol nga ginatanaw yung planning office natin, ay matiste nga na ginat na puong ka-unit. Testing at testing nga yun, ha? Ang kundaot ka, may bulo kay, hindi man sa tuloy yun ng Japon.
9: Okay.
8: Ano to ay may idea ba yung tanan? Maroon doon na karoon.
9: Okay. So mga sanog in next week, no posibleng committee meeting?
8: Ginano pa ni Sir Joey, kung anong adlaw, next week, kasi next week hindi mo pwede. May anabing seminar sa mayroong outside of Calido.
9: Next week nga ra, hindi siya available.
8: Yes, because inadikad
9: so, na sa mga third week pat ano posible. Available imam.
8: Yeah, that's correct.
9: Oh, hindi kasi
8: sukod ng jadel nga kami-kami ata. Kasi sanda ta dito the planning office na may ginbagay yung dati sa time ta ni Engineer Marlo. Ang din doon gina-revisit na ito because sa hidro aton na ito daan ay karoon kung ano ito dati. No? Ay planning sa Sir Joey sanda karoon doon ma-present. Kung ano ang plano at LGU. Kung ano ang kamarayan ni Katao, at kung ano man do, bukot kamarayan niya, ano karoon. So that's why kanina, gabuha kita ito opinion sa ato niya mga kasarisari ng sektor.
9: So makaragali ron, no? Ro committee meeting, I led it Committee on Transportation. Tama, no? Tapos dumapresentar,
8: Public safety.
9: Roma presenter is the planning, no? Agropolaris, dumapresentar, no?
8: Correct.
9: Para papangutanon anay ro mga initial nga nag-attend. Dispes dayon kamo magdesisyon sa outcome nga magkaroon ni
8: public. Hindi, lumatabo anay karon. I-plaster anay planning, no? Kung ano kita ro a plano tapos na present man ro Polaris. Wanda matang produkto. And then I open forum mo dayon. Masages sa sanda ko na ano, Rosuan. Hindi mo man ba?
9: Schedule man dayon ninyo sa sunod, no? Aro ginatawag nga public hearing.
8: Correct.
9: Okay. So, daya man lang ro akon nga gustong, kano, no? Buon nga output para at least sayod nanda, no? Makahugada pa, even do atong LGU nga makapadagat sugat or imbitasyon, no? Sa mga gustong imbitahan, ay hindi ron pwedeng maghambay ka mo nga sa committee hearing. Tanan, may public hearing, kato kita ma-attend, tanan-tanan, pati media ka to mamati, no? Ma-attend, tanan-tanan, no? Pati siguro i-involve lang mga barangay kapitan? Mga barangay kapitan?
8: Ay, kami yan, ayun naman na liga.
9: Oo, liga?
8: Una, liga ng barangay. No?
9: Agro mga kwan doon, daya nga nga mga, ay galing diba? May mga federation man, abi matod sanda, no? Saka lang sa public hearing, ipitahon
8: doon. Sa Tudabi, pasabi, in the case of poblasyon, may handa kang inatawag, Calibo United, Tricycle Operators, 26, so, hindi lang malang ga-represent ka na karon. Tapos may mga presidente sa bawat barangay. At may handa matang federation president, nga si mayang Jojo Tabalinal karon doon ng presidente. So yun.
9: Okay.
8: Nakuha mo, Del?
9: Tama. At least maintindihan natin yung mga akong mga urat. Okay, sige. Di ka na lang gid siguro anay ako kutob, no? Ay waman ako na ilang pangunahan, nagwaman nato na ilang pangunahan da, no? Ay gasunod nga ni sa tamang proseso, no? Imo lang ang mensahe siguro sa mga kaigmang hura naton nga uwa pagid masyado nakaintindi, no? Nga uwa ta ginapilita para it LGU, ginapaagi pa sa tamang proseso, ginakonsulta pa kamo.
8: Correct. Tama ka. Well, doon ako na lang ay siyempre may una din nga sa social media nga nang kinubat at istorya nga wak manibani yung kasayag kunano. O plano at LGU at kunano yung istoryan basta kinubat at ayun ako na it istorya ay hindi na ka mo magpinati ka ay buhok na tama ron. Siguro pati yan ninyo yes radio pasabi mo na kanday katulong Jodel kanday katulong Jodel ay sa iba pa ang mga istasyon kunano kita ro yung istoryan at kunano kita ro yung tama man siguro.
9: Okay. Sige. Salamat gyud Isber Ronald, ang kabay pang sa sunod. Matawan mo man gihapon i-update para sundan no itaton yung mga tagpagamati. Aruraya nga rang issues no nga ginatalakay naton. Salamat gyud.
8: Salamat man.
0: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
9: Okay, sa matabo gali karabanwa sa committee hearing. Doon na anay nga presenter is do planning. Kasi ro planning una nga nakasayod no sa detalye. Kurayang transport modernization program. Okay ta pamatian no. O galing ay aron man yani ginaagi man sa tamang proseso. Ro pagkonsulta sa sector i transportation ag iba pa nga mga sektor no kon ano man do andang mahambal kasi ginagather eh tanan niya mga output i sugat doon. Una ron, ibutang, tanan-tanan, ha? Kasi nabatian ko, may una nga estudyante, maestra, negosyante, base simbahan kara, taugan, no? Tanan, hambal ko nga ni, pati mga kapitan, o galing di kara kuno sa committee nga ra, ay una man anay ro, liga. Ay iba mataro liga, eh, no? Mas med matang una ro mga kapitanis, no? Disisize mo lang man, eh, no? Sa public hearing nga to, ha? Dapat i-invite ka to ro mga kapitanis, no? Magawas sa andang liga, no? Kasi iba taro boses it sambilo kaysa dagayay. Iba taro piniino it ibang atawo, no? Ah, di ba? Para at least mabatian naton. Agro-tanan nga organization, no? Mag-presentar. Pati ro mga barangay chapter president itatoda, no? Like sa Andagaw, Puok, Mabilo, Kaano, Briyoni, tanan-tanan. 16 chapter, i-invite man sa public hearing.
0: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
9: Para mabatian nato, no? Kung ano gid ro andang reaksyon, ha? Kasi ro pinakat katapusan kara public hearing eh, no? Ay tapos yung do committee, matapos yung do public hearing. So ano yun do magiging desisyon do yun don ang mga katudo, no? So ayaw anay kamot judge, ayaw anay kamot hinambal, ayaw anay kamot taot conclusion ay base baga sa bandang huli ay umibag. Ah, magkaroon ng ibang timplada ay ang mabawi mo pa kunano rin mong ginahinambay.
0: Todo Berrada.
9: May reaction kita sa piyak kalinya. Daddy Bert, good morning.
10: Good morning, Toto Diel. Good morning man sa ito palanggang konsyado. Alam pati yan man ako kasi in general sa gusto kong bago ni atong honorable Marty. Kinangan everybody happy. Doon man lang eh. Taragod ako. Isang man ako sa mga operator, no? Kasi kung natong gagson do, pinang libo nga lang operator nila. Daya rin dapat pulsuan naton. Kasi sanda talaga dagan at lawadlaw gaugan, nagasilak, no? Ako ano man yung nakita. Kasi kung natong ipabur sa mga halimbawa man, kung tanong mo rito, kung tanong mo konsyal o kapitan sa konsyal ng baryo, dapat totoo yun din. Pulsuan na natong mismo ro tao tang aktual. Kung ano ba siya akong pagkakon, operator ako, kung tanong mo ako, ihambay ko kimo. Kung ikaw ay driver, ihambay man kimo. Kasi kung hindi nang tawagon sanda, kinangan pulsuan na natong duraya ang mga tao nga involvado, katulad ko, operator, driver. Hindi na tumadayon sa kabaabo pa ba, katotong tutel.
9: May proseso
10: pulsuan
9: pa, no?
10: Kung ano na gusto ang balon, ay ipaputag ko ato mga driver, operator, dayan among gusto. Salamat na abo, ag may tayan niya gawin sa nagapamati. Okay. Good morning.
9: Sige, tama ay Daddy Bert, pero sa kwan yun doon na public hearing no ay daya nga ng committee siguro rutanan yung mga invited diyan kara no ro maka-attend or makasulat pero pwede man ta siguro ah no nga makapamati ito at bando kutob sa pwedeng mamati, no? Invited ka man o bukot invited kasi tanan ka na involved, tanan kita ka na apektado.
0: Todo berrada, berrada.
9: Ginatawag nandang transportation modernization, no? Ay ruta ka planning galikar rumakuan eh. Maplastar anay. Imauro masaysay. Matao ita chronology, no? Parte sa transportation modernization, no? Aga kamanaman do Polaris dayo, no? Kung paano nanda ibaligya, Rwanda nga rang itrike, paano nanda makumbinsi, no? Mga katuto, kasi hindi matamabaso gabi ni SB Ronald ro iba nga mga tao nga sarado ko tabaga ro panghuna-huna. Panginmat yan yung tao tindugan nanda nga tricycle ta kami forever, no? Wow, tat iba. Siguro kung ipanupod at libre, siguro may mabaton mataron. Eh. Ugaling kung mauron niya ginabayaran, mga katudo, ag inuyon do i-operate, nga matsa something, eh, prior o natabo sa Boracay, eh, ging testingan anay, testing-testing anay, hasta ko uli ay na-peace out yung taro mga tricycle. Pati mga top-down na kagaduga utang. Majority man it mga i-trike rito ng aking paarag na permi man kung anong nagkakinasamad anamat Polaris.
0: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
9: Ano ka mo amo katon nga nagapadagat mensahe ng mga Boracay nun? Makaroon man man na idol na tabuod ya kanamon sa Boracay? O, ging amat-amat yang kuli ay ging kwanyon kami ging silhig na.

0: Ayabi ko nung masunod nga Domingo, hindi available si Mr. Joey Orquiola. Sa masunod lang ron, nga mga dinomingo, no, sa ika-third week. Kubugan ito October, no, manabo ro inyo nga rong committee hearing.
1: Ang inyong mga bunga nga walang boses, di makapagsalita.
0: Kayro unang presentor gali, ro planning eh.
1: Idulon,
0: nasa... Sanda ko nung nakasayod, kung detalye nga rat transportation modernization program.
1: Bawat buka niya ng bunga, ikay
0: mga... Di hala, sige. Ro iba nga mga issues nga wala ton matawit hostisya.
1: As walang mabawa.
0: Ay, hinaga lang, no, ro New Washington.
1: Susutigil mo na yan, huwag unang atayin na magbay.
0: Rurayang Puok, GT Port, huwag una akong pag-iakot, anay ka ina, sa istorya namo ni SB Ronald, ay isiparar talang galing hinaga. Kung hinuno pa maayos, ay matod, Changi uta eh. Changi Capital it Kalibo ay Puok. Ina sa GT Port, ay ina undo mga Changi-Changi. Tanawa ta kita ka kontra, kasi diskarte ang nagapangita, ay. Nalipay kita nga may pangita. Pangita na nagkatawat lugar nga makapangita, ruaton yung mga maintok nga mga negosyante. Ang abisan papaalin sa kalisuron makaron, may andang ginapukusan at may ginaingkaman. Ay ugaling, ro reklamo abit iba, ro lugar mana, ro walkway para mana sa pagjogging, pagwalking, pagpupamasyar, ay uwa uta. Ayaw uta mana kami gaagis karsada. In uno pabagara maayos.
1: Totoo trabaho, walang personal mamatawa.
0: Huwag kita't oras banwa sa aton karangapag ililimaw. Standby sa masunod nga programa. Naging katuwang kapartner technical. Ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Tono. Komando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya, salamat. At magandang umaga! Bayan.
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Salmo Kapitulo 90, versikulo 1-3. Panginoon, kayo ang aming tahanan mula pa noon. Bago niyo panilikha ang mga bundok at ang mundo, kayo ay Diyos na, at kayo pa rin ang Diyos hanggang sa katapusan. Kayo ang nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Ibinabalik niyo siya sa lupa, dahil sa lupa siya nagmula. Amen. Ruatong pagkaon it kagag, makarong adlaw it Miyerkules.
0: Todo komentaryo.

ang kinikilingan, ang opinyon, malaliman ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo Todo. Komentaryo Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.

0: pagayom nga mainit. Pero ba't siyag tarong mga migga ka ganun? Pakod kong pagsugunitabihan. Sa gihapon mahida ito nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak, Balabag, Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat, Kalibo. Maayong aga, Panay. Bilog nga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw man natawat pribilyo nga makita rong karamit kalibutan. Dapat yang nga magpasalamat kita sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Miyerkules. Pitsa 7 na kita sa buwan ito Oktubre. Parang kailan lang. Mangin ka partner sa technical side engineer Ding Dong Robiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagatulit mainit na gabaga. Naga-aso-aso pangani nga mga balita sa Gua ag Sugurit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa mga linya 268-4456 na gabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kung huwag ka mo't landline, huwag ka mo't pantil ko. Especially, una ka mo sa mga punta't bukid. Basta importante, may cellphone signal agload. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo mga kasimanwa sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyalit gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagagang inyong mga mensahe sa numero 09500-88-6600 ang numero ng bayan. At syempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. At sundin nyo kami sa amon official website. Sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Opo, pasensya, may sangkiring sabit dotong tutunlan. Sangkiri lang man ah. Sangkiring sabit lang man.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Ano mainit nga mga balita lokal nga tong pagatawat kabuhi. Sentensya Agustisya Banwa. Makarong mainit ag may sangkiring gagom ngadlaw it Miyerkules. Una kita sa panyempo. Update halin sa Weather Bureau Pagasa. Sa gihapon intertropical convergence zone or magkasubgang nga magamig ag mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko nagapekto sa Visayas, Mindanao ag probinsya at Palawan. Rason nga rong ginpangsambit nga mga lugar maka-experyensya banwa itko kalit-kalit nga pagungwanungan aga pagdugdugdug epektot ITCZ. Samtang sa Batanes ag Cagayan magagumon kaangitan kung naman may pagungwanungan man epekto matat northeasterly wind flow ag sarabilin nga partit Pilipinas do nagapekto localized thunderstorm.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Posible gihapon do mga flash flood or landslide. Bangod kunamat nagatog parong kasarangan hasta mabaskog buhos itugan. Rohangin nagbaybayon sa northern at eastern part it northern Luzon. Kasarangan hasta mabaskog sa labiling nga part it pungsod kay Banong Aklan. Mahina hasta kasarangan.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Temperatura sa Metro Manila mainit, nag-aabot sa 32.3 degrees Celsius. What jabot yung ginatawag nga heat index. O kapaang atong nababatyagan banwa nga mas mainit pagid. Samtang sa banwat kalibo, temprano pa nagbutlak sa ring adlaw pero may porsyon nga magugang umon, may porsyon itaklan banwa nga nagtugtog pa rong ungan. Daw temprano pa nag-iigod na internet connection kadingdong.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Importante, walang bagyo, walang low pressure area. Wala pong weather disturbance sa gwa ag sugod kong Philippine area of responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Dayang pagbisita kahapon itaga Starlight Ferris. Aga konfirmado na rong pagdungka ita MV Pioneer. Ay kahapon mismo ay kaistorya ta rong sambilog sa mga opisyal ora tatlo ka mga opisyal ita Starlight Ferris nga nag-abot iya sa Aklan. Nag-agtugid dito sa New Washington. Ag nagbisita gid sa opisina ni Mayor Simonet Peralta Francisco. Ag dong tuyo ko naga Starlight Ferris para mag-secure na it mga local permits sa local government unit it banwang New Washington. Ag nakumpirma naton ngarong barko nga magadungka sa Dumaguit Port. Ag kabay pang hindi ko mabitin, madayon na gid, ha? Kabay pang madayon na gid. Target, ha? Nga pagdungka is October 23 dayang MV Pioneer nga dating nagadungka ra una sa Katiklan JT Port.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero biyahe ka ra Batangas, Romblon, Dumaguit, Vice Versa mga kasimanwa. So Butabagon dahil nga nag-secure na local permit ay madayo na gid aron nga ginahugat-hugat itaga banwang New Washington. Agkabay pang indi na naman mabitin ha taga Starlight Ferris. Kabay pang indi na naman mabitin.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aron ang kapasidad ha itayang barko nga MV Pioneer mga 600 banwa ka mga pasahero. Rana karang kayang ikarga halin sa Batangas pagtot Dumaguit Port.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa mga daywang Domingo lang nabilin sa pihak nga parte. Balikan tagi hapon dayang pending appointment ni dating SB aga Mayor Bagto sa Patat Libakaw. Ang dating SB member Otoy Navarosa Villorente. Sa bakante nga lang daywang ka mga pwesto sa Libakaw Sangguniang Bayan. Ay kung nagtaliwan ng mga inadlaw, bisan nalulis na yung gid nga ni man. Si dating Mayor Charito Charit Navarosa, banwa, umagto sa banwa itibahay. Igto kay Congressman Joven Mera Flores. Ag anurong tuyo igto sa ibahay ita dating alkalde ag vice mayor Charito Charit Navarosa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag anugon doon na tabo? Ha? Anugon doon na kinatabo sa mag-ama nga Navarosa, especially sa dating alkalde Charit Navarosa.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Agdano rayang pagwa itngagan nga ra kuanang dating private secretary nga si Jorge Sorilla.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Nga ginalabi man kuno it dating alkalde nga i-appoint man nga membro kong Sangguniang Bayan it banwang Libakaw. Papaano si Bagto Zapata agpapaano si Otoy Villorente.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga public knowledge man nga kung nagtaliwan banwang adlaw. Kung nagtaliwan nga adlaw it Sabado. Bago nagabot, ha? Bago naglingling sa compound it mga lachika si dating congressman Ted Haresco. Hay igto rin mo halin sa Libakaw. Igto gid halin sa residensya ni Mayor Charit Navarroza. Ag sayid magitaga si dating congressman Ted Haresco aga congressman Joven Mira Flores nag-inkwentro last 2025 election para sa pagka-kongresista sa segundo distrito na kinaperde it dating congressman Ted Haresco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So, ibig sabihin ba si ex-mayor Charit ay namamangka din banwa sa dalawang ilog?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, kung ginalabi Rayang si Sorilia nga i-appoint nga member at sanggo niyang bayan, ano rong rason? Ha? Ay, sa ako ni pag-intindi, si Sorilia, wa man it political background, maliban sa nangin private secretary, it dating alkalde, Charit Navarroza sa Libakaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Meron po akong alam, ha? Bakit po, ha? Ginalabigid ni dating Mayor Charit, si Sorilia, nga makapungko sa sanggunang bayan. Ha? Haman it ginapilit gid. Haman it ginahingyo gid ni Mayor Charit nga papungko si Sorilia sa Libakaw sanggunang bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ngani, minatod yun man dong hambangunon banwa. May ginatawag kitang time of reckoning. May panahon ng paniningil. May panahon it pagpanukot. Agara. Ha? Ano nagkakatabungon? Daya baga. Kaparte ko ginatawag da. Nga oras it pagpanukot.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, panahon na ba ng paniningil, mga kasimanwa?
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Actually, sa kalibutan nga raagi malang dong tanan. Wa manit na gabato sa kalibutan. Maliban sa bato. Agbisan nga ni bato pa. Ha? Bisan nga ni bato. Sa amat-amat nga tuwo it uwan. Rong bato nagiging bagasman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kahit ang pinakabatigas na bato sa ilog, nagiging buhangin din. Ha? Sa unti-unting daloy at agos ng tubig. Sakto ba ako, Congressman Jess?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak, balikan taron, ha? Balikan taron. Regaraga ni Bakaw. Ag ano rong posible nga matabo? Ha? Ano rong posible nga matabo sa daywang ra? Ang naghungat makaron. Bagto sa patag Otoy Villorente, kung may ginalabi man si dating Mayor Charit Navarroza kay dating Governor makaroon Congressman Joven Mira Flores.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa pihak nga parte, daya nga ginasugid nga pag-transfer ita mag-asawang maming kuandang suportas sa mga Marquez. Ano man doon na tabo? Ha? anuman duga kinatabo. Hamaan, ah, magabalik na naman sa tibyog. Natandaan nyo, anay. Ngaro mga mami nga ra, kundi, kontra ra. Ah, kontra giday, oposisyon da. Nagkandidato ka ni Gobernur si Maming, nagkandidato congressman. Aga, naperde. Ah, kay dating Gobernur Joven Miraflores, aga, naperde man yan eh. Ah, ay kumandidato man congressman da dati. So, oposisyon da sanda. Pero, kulihi, ginbilog, ronga banga. Dahil man sa mga Marquez, may natabo nga, one banga. Kung may one New Washington, may one banga man ka to. Nung tami tsudosyo, ah, una sa Badyangan, dati, may United banga man. Haman. Pero mga maming, umapin sa tibyog. That's why, nga natawo, rong Mayor Makarot Banga, Mayor Noel Boy Redison. Nag-combine banwa doon nga pwersa at mga maming agtibyog. Nag-iba sanay maming ag sanay Mayor Boy Redison. Rason nga nag-vice mayor Sir Linda Maming, nag-mayor si Boy Redison sa anang una nga termino. Kontra! Istan pa nga ni, eba disgrasya. Kwarta gang dong diferensya, 3,000 ilang rung abantiman kay Engineer Odric Villar at Odric Construction Corporation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pagkatapos ng seleksyon, sumipak na naman ang mga maming bangon kong pagsipak man ni Congressman Ted Harisco sa Grupo Tibiog. Ay bisan pa pa rin naging kaparty, may naman ita partido banwa, pagsipak na sumunod man ni mga maming kay Kong Ted Harisco. Pero nakibot kita, kuring pinakuring development. Ngayon mga maming, itugon banwa, kumambiot, suporta sa mga Marquez sa banwa itbanga. Ano ang natabo sa sugod it grupo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agdayaman nga gulpi man nga pagkambyo ni dating Kalibo Mayor William Lachica ay kung nagtaliwan, oposisyon man da. Oposisyon gid. Kapilang beses, kumandidato governor. Twice, bumunggo kaya dating ka Governor Joven Miraflores, nga istan niyang gid, dumaog banwa, 700 plus yung dingdong, kung magsaga, dong ilaba, 7,000, arong inabante, ni dating Governor na Congressman Joven, kay dating Kalibo Mayor William Lachica, o galing pagkadilato na tuban, kontra Governor Joven, matsahinano tayo motusto it batang Miraflores. Pero oposisyon man dahi mao. Last election, or pilang election gid, nga nag-inkwentro gid sa tibyog si dating Mayor William. Pero rayang, gulpi man nga pagkambyot dating alkalde at Kalibo. Pagkatapos gani, nga nagwa, rungaga ni Kong Ted Harisco kung makandidato sa 1st District,

0: pastoral letter sa mga misa banwa ita diocese of Calibo. Kung nagtaliban ng Domingo sa mga misa, ginbasa na naman dayang pastoral letter nga permado ni Bishop Cyril Villarreal, Rokobispo it diocese of Calibo. Kontra sa kanugang nag-soap opening nga Kaban Hotel and Casino sa isla it Boracay. Daw na ulihi ang simbahan kon. Ha? Bakit nahuli kayo? Ha? Pero okay lang. Huli man daw ay nakakahabol din. So makaroon humabol ang simbahan. Nagpaguwat pastoral letter permado ni Bishop Cyril Villarreal. May nagapanawagan sa atong provincial government, local government unit it Malay, ag concerned government agency nga punggan dong pag-operate it Kaban Hotel and Casino sa isla it Boracay. Agwaw kita na mag-uman sa simbahang Katolika nga nagakontra sa sugal. Nagasamad ko no sa moral fiber ita pamilyang Pilipino. Agro ginadipinsahan abanwa hayro mga pubrigid nga mga pumuhuyo natin sa aklan nga maganggaw sa sugal. Pero hindi ta ko magpating may pubring maganggaw sa kasino. Ay rin Kaban Hotel and Casino nga ra hindi ka man kahampang kung bukon ka ita bisita it Kaban Hotel and Casino. Aga wakit ginabuitan nga bisa nga ginapakita igto. Dapat una ka man naka-check-in sa nang hotel bago ka makahampang sa nangarang kasino. Sino man nga pobre, nga makasugod una. Kinangan anay nga magpabuka una, mag-check-in ka para makahampang lang. Oh, come on, mga kasimanwa. Now, mabaho nga challenge na sa ato nga simbahan Katolika. Kung ginakontratarong kasino, nga legal ha, legal nga sugal, ay sanction the amount Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kontrahong tamandong tanan nga sugal, mapa illegal man or legal. Ay total, ginestoryahan ta sugal, pondohon tarong bugang, ay bisan pobre gagto sa bugangan, abo nga pamilya nagkagawasak man sa buwang. Banwa, abo man nagkagapoto sa buwang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pondohon taman Roanang Rat Pieces o Sanksyon nga sugay nga Small Town Lottery kaibahan ro illegal nga STL o ring mga bukis. Pundohon taman, ipanawagan taman. Ipanawagan taman ng mga peryahan. Ay may ulaman nagakatabo nga sugal, ay may pustaan. Oh, doon iyang peryahan sa Calibo ka na. Di ba nga inyong ordinansa naghahambal, ro peryahan 30 dias malang, ginaalaw malang, kung may pesta or may festival. Sa Calibo, whole year round na, ginaalaw na naton.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Pero mga tumbuan, mga saklaan sa namatyan, ay sugal man pundohon taman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay sugal man da, nagaguba man da ita moral fiber it pamilyang Pilipino.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Balikan tayo ang pastoral letter nga nakuha tong simbahang Katolika nga ginabinasa sa mga misa. Samtang sa pihak aparte, agto kita sa itrike nga. Wapanganit ordinansa nga ginaduso sa aton nga sanggunang bayan para pasudlon dong itrike, electric tricycle sa Calibo, pero masyado nang masangag banwa. May naka-schedule ko nung committee hearing. Sa sugat ni Polaris Transport